gbogbo olugbọ mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo fe na o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajana ku ti mi gbokiji kiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni today is 09/07/2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba wa come e ja mo bo ni bi pepe yi e ja jo dupe lowo baba agbalagba oye onipekun anu oba to pe lo kanrin kese oh ni bi te kunle si mami ati bi te dobale si e je yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe e ja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko mo ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye woli Odekunle Epaphras oba to ni a mo dun oba to ni a mo be oba to ni a mo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala

0: yago. Baba mi ologun ajobo so be. Jesu ologun ajobo. Emi mimo ologun ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun, e yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni eh, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko, onito na yo soro jade enkan mo ti mente mu lowo. Ah ah, ewo la bi robe. E jade de gbugbe eyin omo Olorun nibi te ba wa. Eja ki hallelujah nla mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun meje yoku yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati elede awon to se da won nibi ta ba tin ba laye oyo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo nyo nda fun o yo lo sodo awon ireti Olorun tun fun o mesan yo lo si odo gbogbo awon ogo meje yo lo si odo gbogbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saduwa yi bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye injo je mo ko ni oju ayo ki wa se mo ni oju ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni o tin ba ti ju aduwa kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a Muslimi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ. O tete ye mi pe eye ni owo. Bibeli wa so, o so gan. Ninu iwe Proverbs chapter 3, verse 23 to 24. O ni eye ni, owo ni ye ti ma fi fo lo sorun. Ah, je mgbadua fon, to ba se pe ye lo wo. Bo gbeni to ba si ame, loruko Jesu, ki eye wo ba fon. In the name of Jesus Christ. Bo bon to fe fo wo se lo wo fi se. Eye lo wo. Eye ni imo fo ni mo ba to ba ti le ba dojo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ni o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko tun ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nu a ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati Noah on eyo wo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo o lo bi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo kape yo won ti o ti rowo ri tabo rowo tele nawo bayi ejuna makwa birada asha mo pase fun iwo eyi owo oya fo pada lo sodo babayi fo pada lo sodo yayi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se keji nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa awon shop di owo mole o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbe to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan iyawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye ogbe ogbe ogbe oya gba in the name of Jesus Christ. I'm bored the service loni ma si sare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bomb emi Oluwa ni ki n wa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing o ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni o ye so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in ti be ti so lori afefe so to ba ti di ago meju mefa bo ni sin 6:30 6:30 every meeting ma happy and life combine service la ni gbogbo sona church ko si church wa kankan ti won o si lekun e tẹnikan ba silekun sona church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba silekun sona church ah o ti di alaigboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo verse sin fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di sunday ni agbare ni to laye atun ojo sunday ni climax ipade yi oni loni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing yen ni ke gbe pade mi lori Facebook odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras lori TikTok woli to si ndun yi ki bayan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon yen tin ba mi ki e ti nkokko se kin to ki mo nbo engineer awon wo ni benbe na
1: Today na your birthday, come and dance, oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes, on ta ban se le kan lodun, odun ni o. Tori bibeli wipe ko wa lati mo kaye ojo wa, ki a le ma fi okan wa si pagbon. Ide patakire ti pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo mojo Comfort Life Mission International. Nipele Eko, se da idunu won papo mo, pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Fun ayeye ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan osu keje. Gbogbo odun, happy birthday to you. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Olori Lord e prophet Odekunle Epaphras baba mi o gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won ni inu wa dun ayo wa si abayin yo ni last year atu dupe birthday todun yi to tun soju wa melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo se ti wa pele ni word of motivation tabi bi a se wo won gege bi awo ko se dile alayo adura wa ni pe Olorun ma jemu tun dari yin ko ni pada ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni eyin once again Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won da idunun won papo mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo fun ayeye ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi happy birthday to you we wish you long life and prosperity ibadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe
0: oni loni je ni abe lowe gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo tun gbon bi nba wa gbogbo eyan omo Olorun e nbo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbo wole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo tun se siwaju loni eni kan ni se won gbowo le awon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o fi wojo sunday niye and sunday ni o je climax isin eyo kan na lani lojo sunday gbogbo eyin mama 3065 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyin omo Olorun awon obirin jade lola lojo friday eni kan ni won jade lola won jade women day out eni kan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola friday now e je nse bayi gbogbo eyin omo Olorun mo nbo awon kan mo tun dun labenu engineer awon wo to niyan
3: baba mi teacher mi olukọ mi ah woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbogba wa o mo jọ yin lati osogbo ni o mo dupe fun bala imi mi lojo ti ya bola re tan wa si baby ni 77 ojo yin gangan ni mo jọ ijo Comfort Life Mission ah baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yi emi mi balẹ okan mi balẹ ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yen leke sa lori won ni wo ko to lo ja lo 77 dola church kan tawon omo lo seleni won awon ma n wa sodo ni le fi 77 awon ni yabola re fe si bede lola ja lojo n se fe gbo to si oga gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni ti mo wo li yo n ti mo kan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah wuli gidi wuli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale o me confession isin e mo ba dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba dupe lowo won awon na mo mu ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri ina gin ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo be yan mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gin yan mo ti ro wi pe mo lo yaju laye ojo mi tojo ba ro ba awon omo ni jeno school nigba ti mo lo si market fi confession isin ti mama don da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo emi o si ti fi de gbo daada tori mi lo school sugbon kokan ti mo gbo mo soko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye eyi ta san fi yo ba so o san gbo mi lara bawo so go se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu ah wa wo pe looto ni awon mi o won le mo jiya late laye won le mo jiya late nta ri la mo nje mo wa ni so pe oto ni na ta da oto ni ti ma sare du fun bi mo se ni eyan mo gbogbo te ba ni le ba ko ba send e ranse won ni kilo de mo mi mo ni o ba so wo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra gas ni na wo ni laye ni in ti e mo ye to le to tori mi o ti e ru mi igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo lati 23 years mo ti marry mi na ori inira la fi mo dana onje o ti je wa ka to jeun baba mi bi mo se ra gas na won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo ti mo sana si gas baba mi awon mami late lo school mo lati si o won late lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won owo feel e o won feel e 2004 la dugo wa bayi nisin mo feel e o bo se je 3kg lati si ti mo ti ra o ni ma fi jana le oni to gbe lo shop baba mi awon mami wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba jeun lasiko ma le je won tele tele a fe na fe na fe na ma kun le bayi ni mama fe na o ji o ti je mi kin to jeun e ba dupe lowo mama o e ba n dupe lowo won o ah e ba n dupe o
0: e wo bi mama yen se n ko won ni ba won dupe eyin ara ile e jajo dupe lowo re e jajo ki oni sojo bi loni won ni yin ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin leyin lo si lu iseyin se ba won ti oni yin ni oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni e je n pe aladun ni yawo mi ni nje be eni tan yawo mi ni nje be temi tayo yawo mi ni nje be emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o e wo eyan are ekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
2: ijo obi se pataki o se koko laye omo

0: and B. Tama gbe owo le ome, tama gbe owo le aye. To ba isami meta owo aye juna dem.
1: Ha mi
0: loko Jesu. Iwo kan wa mi to ngbo mi okoko di aye amole. Ibi adi omo oya atu ole.
1: Ha mi loko Jesu.
0: Ti like omo ye ju ase ni egbe tolo fe gba lani aso logo omo ni nowo soke oluwa ni obirin kan be anu pade o bo tabayi o o ti ni oyun o ti le lodun kan oyun yen mo ri won gbe sinu igba jade ta ki n wo boya o le romo yen da pada si ola so pe ni oruko je
1: ise buruku de se simi lara
0: o ya jade
1: Ise buruku de se simi lara. Oya jade.
0: Yes.
2: Oluwa wa.
1: Ami Jesu.
0: Salaye mama e. Salaye dawo lo ti loyun e.
3: O ti pa mo si ti nawo.
0: Se le so soke.
3: Mo si nawo gidi. O si bi ti won ti de mo ti pa ran mo ti pa gogo re.
0: O pa ran.
3: Beeni.
0: Se lori ko le bi omo yen na. Lori ko le bi jade.
3: Iro, oko ti apo lara mi ni. Toro ti su mi yo. Emi ni kan mo nda ku.
0: Odun mele lo ti loyun yen.
3: O didi osun mewa le ebu lara mi. Ngba to osun mewa. Mo wa pade okunrin kan. Oba ni ki lo se nkan bayi. Mo si se.
0: Kilo ni o se?
3: O ni ki lo wewe odo. Igba ti mo we ni yen ti size. Tori pe eje yen.
0: Ade yen na ti ku bayi.
3: O ti ku.
0: So lo we o.
3: Iso lo we mi o.
0: Eyin le wera yin.
3: Beeni.
0: Alo ti todun melo te ti loyun.
3: Ti mo ti lo. O ti pe odun meta atosun merin lo sui.
0: Odun meta atosun merin.
3: Beeni.
0: Abi awon ta e fe damu ni. Na wo soke so pe ofa te gbe si mi lara
1: jade ofa te de si mi lara loruko Jesu jade ofa te de si mi lara oya jade ofa te de si mi lara oya jade ofa te de si mi lara oya jade ofa te de si mi lara oya jade ofa te de si mi lara oya jade Jesu oluwa wa
0: Rami leti kini message ta so kilo sele ni last week nbi salaye gbogbo e fun mi dada kilo sele lo se to lo kini ran ti mo so ta na jo wa na
4: emi ni kan na ni
0: mo oya salaye
4: eni won fe pa mi sugbon mo ni oye
0: eh
4: eni won fe pa mi tin ba bi mo tan inku sugbon mo mi ni o wa ni
0: okay ki se yoruba ni iwo
4: se yoruba
0: iwo ko ki se yoruba ki wa ni ede re kini ilu re
4: Nasarawa state
0: Jesus Christ mo pe jade ni ose to lo pe ota fe ki wo
4: inku
0: ki omo ye oluwa so fun mi pe irona pa awa pray fun awa ni olorun ti ye iku idanu o wa so fun o da pe ko ti bimo go ti wo man ti abi
4: o ti koja
0: osu egan to ye ko ti bimo o de bi lati joy mo wa pray fun e mo ni toro se to lo na mo pray mo ni ose yi loni pe ko gbe omo yen wa ba mi wi pe won bi ogun aye e da pe won wa de ye omo na de ye so mo lo gbe wa yi abi baby
4: omo na ni
0: eh so mo lo gbe wa abi baby
4: omo mo gbe wa
0: so kunrin abi obirin
4: okunrin
0: lo bi ba n gbo mo mi ba n gbo ma rugo ojo se wo lo ni ni arugo ojo lo lomo abi ma gbe lo sogo ni
5: be ni sir
0: eh oluwa ba nro lagbara omo iwa aye wa serere ohun to wa se laye wa ri se eni to fe ruri omo tutu bayi o ya gba ti e gbogbo alaboyun e mo bi abiye gbogbo eyin te nwo mo e gba beji eyin te pe e ti bi mo tan owo lo ku e sami meta o ye gbo owo Iwo oyo omo yi aisan leyin bibi omo yi koni si o. Waye. Aya re oni je inira fun e. So koni re o. Omo ye iya ye. E ki hallelujah meta si arugbo kan ni ko.
6: Te bi o ti

ba pada jawe olubori eh ni lava ni lati kopa iyen ninu idije ninu idije fi aye ni semi final ni ninu idije fi aye agbalaye lori torile ede faranse e wo manu ko ko gbadan agbaye lo kadi o ba kan na baika olize on palu brade bagola e ba won yo gbadan agbaye lo kadi e tori pe to ba agbaye lo kadi so po ti lo miami o ya mo ba torile ede morogo akafa kimi izadi of Adwani Allah, Azadi Onani, Bila El Canos, awon mo orilede Morocco ti mo kale yi e to ba gbe lo kadi kan nu won o mo ya mi so po ti lo lapa ti be o ya papapa e je sare do orilede Spain awon ti Spain yen rara talent bo ba gbe lo kadi o lo niyan o orilede Norway Antonio Nuza o gboro gbe lo kadi orilede Gezi eko ore Jude Bellingham pelu declare si Oluwa pon mi le rise o gboro gba yellow card o gege bo se wa ni ri ko egbe gbo lo Argentina o sa lo mo nti e gege bo se wa lapa ti beyen e wo Switzerland le ro mo e Dani Saka pelu Dani Zakaria awon ye na o gboro gba yellow card o ye papapa e je mo bi pe ninu idije fi agba yi tin lo lowo orilede meji pere o lo wa ni pele lenu mejo ki orilede to wa lati le Europe Bene, orilede Morocco lati ile Adulawo, orilede Argentina, lati apa South America lo ni, awon komebo, gege bo se wa lapa ti beyen, o ye papapa, deri le ni gege, nigba ti ko igbe gbogbo lorilede Faransa torilede Morocco, won ba lava ni lati meru le pelu ara won, nje je mo, bi pe awon ti won ni iranwo ju, eya ninu idije fi eya agbalaye, an jo koju ara won loni Baika Olize ni marun Ibrahim Diaz ni merin gege bo tun se wa lapa ti beyen o ya gbera ogo ipare pate o ya mo gbera mi o la

Ari Kenny, Tori Lele Andres Messi, o ti gba melo, ejo to ni weti, o lo ti gba o, a gba marun lugbo, a si gba merin wole. A gba merin lugbo won si gba merin wole. Nje ejo ma, bi pe boda wa Ari Kenny, awon na ti gba meje. Eno meje tan si gba yi. A gba mefa wole, a gba kan sono. Christian Alvaro da Santo Ronaldo. Faanu lo ti gba ninu ite igbesi aye. O de gba merin wole, o gba yo kan sono. Bakan na kederi. Batistuta, omo orilede Argentina ni bakan na. O na se kini, o la vanilla ti gba. Penalty merin to si go merin. Na ba soro nipa njanu omo orilede Portugal yi. Eusebio. O na ti gba merin o si gba merin wole gege bo se wa lapa ti beje o ni mo se nje yin temi beta aja aja tan se ija ni dale ni gburu aye e wo Neymar da Silva Junior o ti soro salaye foro lede o lo ti sese o o je po won ti pada wa se bayi o mo fe yin ti o lo to gi omo levi alubata kan I darin o ti n woye iyan lati se kini lati fe yin ti iyan ninu idije Eno bolo alafese gba iye fun iko igbe agba bolo gege bo se wa lapa ti beyen eje sare mele wa eni to jo oluko ni fun iko igbe agba bolo orilede Morocco Mohamed Kouambi o ti fide amule bi pe spice sabari ni la vanilla ju koju koju orilede faranse ere mo ma saibari omo tan so tan so tan ni iru mole ajego gege bo se wa lapa ti beyen oni mo se la vanilla ti jayi o ya papapa Iko egbe agbebo lo baza awon na ti so fun iko egbe agbebo lo borosha dotman di wi Karim Adeyemi ejo ejo na eje ka gbe adefe gbe omo na gege bo se wa latapa ati beyen o ye bo se wa niyan jo ko se duro wo ko se la la ba dogba Karumi to ma o mo ni jambo koju popo iyen ni Tokyo pelu bi oko re ateni ti wa gege bo ti se ateni ti wa okada bo se se be tan lo fori sora won iyen ni agbegbe itabash gege bo se wa lapa ati beyen nkan bi ago mejo abo aro o na ni sele la bi yen sele o je pe won je lo jalura won ni o nigba ti traffic light o lo tan red to ba je nigeria ni won lo lokada ifarabale e o ti ye wa baje o ya papapa iko igbe agbebo lorilede argentina egypt awon ajo to so ko kari bo lo lafese gba lorilede ohun won je paraporo binu tan ina wiki na de so an ti soro bayi o an ni nje je mo wi pe iko igbe agbebo lorilede argentina ata tokun ayo an jo se be won jo gba bodi fa won ni gege bo se wa lapa ti beyen o le mi se nja yin beta an ti wa soro salaye an lawon o fara mo igbese ele tatako ayo se nigba ta won koju ko igbe agbebo lorilede argentina ani na bi juju bi da se tori pojo ro po ninu ifese won se yen awon na wi be o za na za eni ti se oluko ni o ko egbe agbebo lorilede egypt o na lo tun ti soro ye jade gege bo se wa o ni mo se so fun yin yen e wo o se se o iyen ki Andrew Santos o la vanilla ti se kini lati se medica iyen ninu iko egbe agbebo lu Manchester United to ba ti doni o se medica wo nbe o nitori pe oro kan ti nwo laarin awon ti ko egbe agbebo lu jesi lori owo to bi 50 million pounds ni gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se la vanilla ti jeyin temi beta aja aja teja ni dale ni gburu aye se gege bo se wa lapa ti beyen ka fata mo la kai o ya papapa wo le tege si e mo bo loju opo facebook yi diamond 12 tv o le la vanilla mo wo mi kete kete o ya mo ri yin be duro re mi o de ni wa yin ti

ma lukun tun pa bi ajawo eworo so o tun fa baaji saba kan iyan ninu ko egbe agbebolu Newcastle United ni ori pe Bruno Guimaraes o gbo ntari ge agbebolu lowo arin gbogbo won ko egbe agbebolu Newcastle United ti mo Olorun eyan mo ye mo so mi kolobo bese se mo ti de o ti soro salaye o ni ewo inu ko egbe agbebolu Ghana si ya won ni won pe kokoko o si nbe mo o lohun lo o ojo mi shock mi.

0: wan pe momo wa ni London eyin nu olodun se ko si wahala e ma je bread yin lo an ba yin din yin lowo sunday baby aja arabukaya e je ni season gege bo se wa lapati beyen e je mu ipolongo ati ipolowo aja ko lona tin ba pada de tin da yoku do bale kin bo ko lo farawe tawon temi de lava ni lati ganu si na lava ni lati pe wole leyo ko gejeji latapati beyen ni adewale adedayo lo ko temi irumele tin gbenu radio ko yun ma to bata transistor story de ko lo wa mo nbo wa gbogbo ara ni mo fin pada we ku kale
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni aadota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
2: monomin plus fun eroja ton tu inu ara se leyin iwadi imeje

0: ameru do ba igboro de mi lade o ya latapa ati bi wa yi e je sare lo bade lati gbe yin de be e tori pe kini o ba ti dojo kokala iyen ninu osu keje ta wa yi ni se ojo kerin de logun ninu osu ta wa yi gana akuku tu awu gagade de lanfani lati gbe na laarin awon ko igbe gbogbo lu ni eleyi ti won se be lati yan yo lo si kini o inu edijo Nigeria Women Football League Premiership iyan lorilede ji edije agba oja awon obirin lorilede Nigeria gege bo se wa awon ipo igba gbobolu merin de logo ona lava ni lati se kini an di lava ni lati pera awon loko ni kalaba e wa wo iyan meji pere iko igba gbobolu meji pere on lo ma lava ni lati yan yo bayi o ti kujo meji gege bo se wa lapati beyen o ya mi o white o duro re duro mere bi nba o bije e bara gbogbo ge pa eru mo le n gbogbo ari gbagbu o ya mori emi oduro de brother mi obgona tin gbogbo le gile o ye ko le bi araba nbi gbogbo tagumode araro mi amuta o we ke spepadi lojo akora aye agbara to gbogbo na ti duro o ya mi o ni wedi lapati beyen brother mi duro re come prime senior apostle to di olaniyan ajijola aji awon ti ye maja ma voluku lo so di o ye ma jan loko sawe woli olagbo woli loba loba eyin brother mi niyan o ya mi o ni wa yin ti obgona tin gbogbo apati beyen eyin ti liverpool won da zero balogo number 1 liverpool ni gbogbo agoraye o duro re loju raye o ya mi o ni we ti gboro aye eyin ti jersey da alaware aware aduro re duro fere bi nba nje o ya mo ri embi oduro re aja gori waya ni tisin so yi lo mo gala ni gbogbo ta kogun abule sowo jersey ni gbogbo leja agbara to gbe lowo la kaadi number gbogbo agbara jersey niyan o duro re duro fere bi nba isko ni loju bo sa temi to pa fun nijo loju raye omo won lori agoraye o ya jaye loko sawe lapati beyen awon ti jersey tan duro tan from report lo ba san ya alaga mo gbara awon ti jersey niyan an duro tan duro fere bi nba won le dage si an po bi population china iyan latapa ati beyen o ya gbagbagba bo se ri latapa ati beyen o ni mo se love ni lati ja yin yi e je nbe ara ti ni wonu yanana tori pe ma love ni lati mu gbebi ko azin nkan e love ni lati mu ipe ni e wa mo se lala fi bo iyan bi okun sokoto mo ro pe bi mo se se laja yen e je dodo re e je n to se be leni se to je dodo re lapati bi o ya gbagbagba latapa ati bi e ba love ni lati ki awon morilede nigeria ele to love ni lati gbo wa gangan iyan gangan lo ro tun ni ade lanfani lati mo te sowo waju iye gaga laaro yo e kaara kojuma kojuma to kojuma mo
1: e se aki gbogbo en te gbo akakiri agbalaye pe e kaaro e ka sen kale beta tin gbo le se diamond fm e kojo meje kojo meta oruko temi o ti yi pada gbe ni boluwa jojo loruko temi bibo tech ni gbo le kile e ka bo sori eto
2: aki gbogbo awon eyan wa to nbo akakiri agbaye awon yoba ma ntoro gan ani oruko lasan ni ariku yeri ko ti en ti o ni pada lo o je ko ye wa pe idije work of bayi eyan 48 lo bere
0: atiku mejo 40 ti sere lo le 40 ti pada le
2: awon kan tun ba lo na lo ni ayode jo ba ru ko mi
1: okay sa ayode jo le ba na ma pada sile
0: o ya e je ka lava ni lati bere lata pa ti bi e je ka wo idije ti kokko waye laarin orilede faransa ati orilede morocco loni idije ti o lagbara ni orilede morocco na o kire ta ba soro nipa wa awon ko igba gba bolu to ti se daada ninu idije ta ba wa wo idije ti o waye loni yi laarin orilede faransa ati orilede morocco orilede faransa ni gbogbo to ite ya iko igba gba bolu ni leyin kokoro kan to fe biyin ajaje jul konde to je pori ri o fe fi be gbe gbere oloko ni ko igba gba bolu sugbon bi ori ri o se wa gbe gbere oloko to an je ka siri atu o an da sub ni e wa je ka wo awon ati ko igba gba bolu morocco eni to je atamota ti to mo rigo je fun daada yi iyen zaibari oluko ni won ti ni oni si lori papa loni sugbon ibrahim dias ni 4 assist Michael Olise ni 5 assist Kylian Mbappe o wa won go behind Lionel Sanders Messi e je ka wo loni o di pe kin pe ki
2: idije to ba wo idije a le pe ni africa ti africa idita ma so be pe to ba o team france yen wa ri pe ori omo ara ese omo ara na a ri mali ari senegal
0: be kaya so pe adulawa adulawa ba ko jara won sugbon ikan gbe pali ku kan lo
2: ikan be to ba fi le mu side to pe baba gba bo fun france omo de mu le forgeria to ko ba le mo pe ati so tun mo nkan ti ni to kan wanu idije yen ni pe idije yen je idije kan to pe o ma fe gbe die fun morocco idire ni pe ati so pe iwaju France yen eni to ma fe daju afe ni agbara pelu awon to wa lowo waju yen o de beta ba de wo awon orilede mejo to ku bayi afe ri so pe iko England nikan ni o je awon to wa tournament to je pe en to je oluko ise omo orilede won to je omo orilede Germany iyan to mo tuko so ta wan so ni pe o je ko ye wa pe awon team meje to ku omo orilede won na ni o sise an ti mo team yen pe amọ won amọ nkan ta le se ṣugbọn idije oni Morocco kan mo dile kan mo dile to ri pe tan ba dile pupo ju o se se ki nkan ba won ori pe pelu Paraguay gan bon se dile to an pada
3: lori lori oro ledidi mo fe sare yabe iko igbe gbọbọ lori lede Ghana dile ko ju ori lede Colombia o fara kasa ya iko igbe gbọbọ lori lede Egypt na nigba gan na kokko mi awon an bere si ni lo ledi mole an dile
2: South Africa na
3: ana pada jeya Senegal na go meji ko ju ori lede England an pada dile an je Belgium an pada jeya bo be ni orilede Morocco bayi kan sa mo dile
2: lede e to kan mo dile tan ba ti dile loni emi wo pe an le ri nkan se sugbon o mo je ka ki won na pe o mo kata na
3: e wa je je n gbabi
2: e mi ti mu France
3: e je ki n gbabi lo lori oro iko ifese won se ti o waye oluko ni ko igbe agbabo lorilede France Didier Deschamps o soro o ni wi pe oluko ni ti o tokun aye to jo morilede Argentina pe o nlero wi pe o mo se gege bi oluko gege bi atokun ayo gege bi atokun ayo eleyi to tokun ayo laarin ko egbe agbabo lo Argentina ati orilede Egypt gbogbo ifese won se to ti waye ifese won se to waye laarin orilede Egypt ati Argentina orisirisi awuye po nbe koda omo ana to jo ma gbe korun roko ninu bolu alafese gba ongan ri awon orisirisi decision kan to je pe o ku die ka to se se pe nkan ti Didier Deschamps so ni wi pe bile de si ase save Argentina o ta je orilede ile adulawo ko na save orilede France o ka won je orilede ile adulawo abi mo poro je pon sori sirisi eja wo
1: se ri kan ti mo kan ri nbe ni pe se ri gugu awon Africa ta n ba awon orilede mi play ninu fi eye agbaye to nlo yi a mo kan to ye ka se
3: kini kan na
1: se ri te ba gugu awon idije ta n gba bayi pelu Africa pelu awon country mi ikan kan ti n se gugu wa ibi kan ni gugu o sun ton kan orisi olele se ton ba ti le lore ofe ati score bi meji o wa lo dile se ton ba pa Africa se Africa la joba la wa n gba abamo sugbe ile bigba ta kuro le ta lo ta ni o n ba Argentina play ball oni 2-0 o wa lo dile e mo pa won e ma jade si yin now pelu kan to wa le bayi se ri pelu dije to wa le laarin Morocco
3: ati France
1: se ri le ni ikan to kan ma ran Morocco lowo ni pe se ta o na ba ti lori ofe ati score idije mi ayo kan abi meji kan ma da ba ti dile rara kan jade si France but seri ati na
3: France oro lori atokun ayo yi oro lori atokun ayo yi
1: seri oro lori atokun ayo seri awon atokun ayo ta so yin na eyan na ni won o o se angeli o se understand ko si bi asise o se ni waye seri ta asise ba waye ti o ba ti poju seri to ba ye pe nkan to sele laarin Argentina ati Egypt se understand to ba pa awon foul ti o ni o sele ti o sele ta atokun dije omu ti VAR na o de tu pe se to ba pe VAR pe ti o lo wo la le so pe baya asise wa nbe se ri mo ma so kini kan oyibo omu go amu

tun se lala fi bo mi ogun sogoto e wo dropa le a iko egbe agbe mo lo toti amo so won ti fo ko ti fi rese o won ti fi so ko pada se pada sinu iko egbe agbe mo lo e se baya mo niji gege bo se wa an lawo ra gege bo se wa lapa ti beye oni mo se lafani lati ja yin beta to ba ti di ojo kokande logun ninu osu keje enje je mo Justin Bieber o ma sere fun wa ninu idije fi eya agbalaye iyan leyin half time o da mo jira guguru eleyi ti won je ni je na lohun a jo wa lorilede America ni gege bo se wa lapa ti beye o ye papapa e je sare gbe yin debe frangasia o ti darapo mo ko egbe gbo lori abetisi lati ni ko egbe gbo lori abadidi family heroes pere ni won fi gbe gege bo se wa lapa ti beye o ni ko egbe gbo lori abadidi ti wi pe to ba fe ta lojo waju awon ma ni bi 50% o iyan ninu owo tan ba fi ta gege bo se wa lapa ti beye o le mi se nja yin beta aja aja tan ija ni dale ni gboraye ko ma ba adija ko ma ba wa deke e je n ba sojo po facebook yi awon temi ti wa nbe won ti po sa bible nation o duro re duro fere mi nba mi o ne weti awon temi to duro re oladi pupo kan la wole o ya mi o weti ola mi di olajide o ya dada omo mi ogo paribate o da mo foro sana ni orupa na yogbale o ti fe eyan mi mo soro iwo na ti da wole aye gege bo se wa lapa ti beyen adekunle se fi usola ibi tayo fe mi awon temi ti wa lojo po facebook awon ni yi ti mo ti doba oni

0: pe aga ba ngbogbo tesi la jegunle nilu ilorin o ye ma jan lo lapa ti beye o ye je ka tun wo la tapa ti bi iko igba gba bo lorilede Argentina ati ko igba gba bo lorilede Morocco lojo orilede ti sorilede ile Europe bayi awon eyan wa soro won ni orilede Argentina wi pe ona ti pin mo won bayi wi pe won ti de mo ni kilode ani tori pe AFCON na ngba tele wi pon sese fe bere World Cup ti eni emi na farabalẹ mo farabalẹ wo mo ri pe fe jo bi n pa AFCON ni won ngba nti
1: ba Algeria
0: o da gan AFCON kan si gba gan na gan AFCON tan gba emi won fe bo bayi iko igba gba bo lorilede Argentina eyin won o da se
1: ben
0: kan mo kan si dun epe ni fun ha
1: e so ri nkan to ko wa pelu Argentina ni pe ori pe to ba wo route to final won ati lo si final a fe le so pe o si fe se pere ju ti ta won kin lo France ati Spain nitori pe bayi a ma play kin bayi Switzerland bayi iwo ye temi de le ko ti ani ani a ma na Switzerland ibi ti emi ti de
0: Switzerland ma nta bi obio e ke ko fe je ka wonu ko igba gbogbo lu Switzerland yen o lowo waju won o mu waju won mu nyenye ninu ka gbago wole e ko je ka won ati Colombia ta mi ni wi pe eyin Colombia da waju Colombia o da to owo waju ta won Switzerland yi na si da to je pe anjoba ra won mu nkan le so fe ta ba won orilede Argentina eyin won o denu le
1: eyin
0: won denu le
1: eyin won fi be da so
0: aju won na ge ta ba yo ti owo ti le san desmes ile yo so won pari ball ka gba bo wole ninu dj fi eya agbaye yi an la gba ball to da sugbe so won gba bo wole
1: o ko to gan so mo pe iba mi na wa na to e pe ninu ere daya na ba mi wa to e pe a ma ri pe o ma n sele be to e pe ti mo le mo play dada a to de ma de final a to se se gan ko gba fe sugbon mo so pe oju we te pe emi ri Argentina bi en to na
0: Switzerland
1: gbon nkan ti o le fun won problem ni pe to ba pe Norway or England en to ba play no amage o le mission wo pe o le fun won ni wahala
0: ka sa focus wi pe ni semi final won ti gba ba yen
1: Argentina ti rin temi wo yen abun mo pelu bo se nlo yen o fe da yen pe ni ele World Cup ele an fe ni lo ori pe to ba de wo kin na World Cup ti kin na gba Chelsea gba na ni odun to lo ori pe kini yen na bo se wa leyin won ni tan fun won lawon team Brazil
0: de mu pe o 0916159111 lojo ko te la vanilla ti gba wole latapa ti bi France Morocco la le oni o ma latan bogi tan o de ma gbenu tan pastor yi jezi de mu ko gba gbo lo to support le ni o ni dala o akuna batata
2: dawala
0: o ya ta lo wa nbe
2: dawala
0: babu ala
3: adua le you need
2: akaro
0: o ya
2: Dabuala.
0: Ati gbo. Akuna matata.
1: Ati gbo.
2: Hello.
0: Akuna matata.
2: Dabuala.
0: Oya ti wa nbe dasi ba.
2: E mo ku eto.
0: Olorun
2: lati Ibukun Road.
0: Oya dasi papapa.
2: Ah, e wo football bi Bajiki ni match Argentina o alai. Adua de mi kan gba fun Morocco ni pe Colombia gba fun wa ka je le. Kon je le na Argentina.

0: ṣe bí wọn bá dá ẹ náà là ń jẹ nínú ajá tó súnwìn kan bá wá padà yá dìgbòlógi òde lówùrọ tó ní ètò yín ètò wa ètò àtúpalẹ ròyìn sí ìkànnì dá mọdẹ tí 8.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ kwara òní ní ọjọbọ ọjọ kẹsànán nínú oṣù keje ọdún tá a wà yé lọdọ tẹyìn bó lẹ ṣe ń pe àwọn kan kókó àjímúnẹ wọn ti gbé abọ wọn sí ọsọrọ kókó àwọn fẹẹ gbà á lówùrọ tó ní àwọn ẹlòmíràn oògùn ẹjẹ rẹ tó ń sẹlúra wọn ti gbómi sẹgbẹ ẹ tán fi lò ó lówùrọ tó ní ṣe wá rí àwọn bíi ṣẹgun àwọn ṣemílóore àwọn gbogbo àwọn ọmọ it àwọn victor gbogbo wọn wọn ní bẹrù káàrin ó sẹlúra lóròórọ wọn já sínú ọrá ẹyìn sínú omi ó wà gbẹlúra ni ìṣẹtúrò ìhìnrẹ owuwo létí kì í ṣe pàǹdà tí wọ́n ń kà ní àwọn ilẹ̀ ibòmíràn nílẹ̀ ìbàdàn àmọ̀lá láfúrè àti abúlé wẹ́dú àti ẹrù ògúnfe ogun bani ní nǹkan bíi aago mẹ́jọ òwúrọ̀ kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ta tó taiwo adéyẹmí lórúkọ mi.
1: ó dàbí pé ẹrù ògúnfe tó mú yẹn ló jẹ́ kóhùn ẹ̀ padà lọ́wọ́ mẹ́jọ òwúrọ̀ ètí jẹ́ lájẹ̀kì. ẹ gbọ́ ẹlẹ́gìrẹ́ àwọn àgbọ́bọ̀ wọn ní ọlọ́run ò dá kẹ́kẹ́ kó tóbi ọgbọ́n bó bá dá kẹ́kẹ́ tó tóbi ni àtapa ni ìbámu àtọmọ èèyàn o adúgbẹ́ adúgbẹ́ pé òkú àtúgbẹ́ òtẹ́ ẹ̀mọ́ jẹ́dẹ́ lójúmọ́ tò ní oyinmọ́ àdúgbà ni ẹ̀kọ́ gbọ́n náà túpalẹ̀ ròyìn ọmọ tó ṣógun bá ẹjẹ́ àjọmọ́ ọyọmọ kámọ́ fetíko lónìkọ̀ǹgbẹ̀kọ̀ǹgbẹ̀ méjèèjì tájọ pòpé ní ọpọ tí ó ti kí pọ bí ìsàlẹ ẹkùn ló bí ìsàlẹ jọlọọfù náà lẹ ń gbóhùn wa lójúmọ tòní lóníṣọọkì ìsinmi ọlárẹwájú òye wọlé o.
0: tó lówùrọ tòní bàbá oní kẹńkẹń àkọwá sórí àtẹ lówùrọ tòní
1: gá orílẹ̀ tata tó wà lọ́pẹ́.
0: tó gaidia the nation the cable punch nigerian tribune daily trust lówùrọ tòní àti daily post wọn mú kanlẹ lówùrọ tòní.
1: ọrẹ ẹlẹjìrẹ the cable ń bẹ lọdọ tèmi punch náà tabana rẹ vangard kọ agbada rẹ jáde lójúmọ tòní daily post náà òun náà fojú léde láàárọ tòní ọpọ yẹyẹ oyè já gbọbọdì.
0: alright na wọn tabana lówùrọ tòní gaidia ọ̀nà mo gbà mú lówùrọ tòní kẹkẹ ròyìn tí mo gùn ìlú àbújá mo gbede lówùrọ tòní tóní bí ò bá nídi obìnrin kan kì í jẹ kúmọlù ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí ti mú ọjọ́ mìíràn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin láti kó amọ̀lẹ̀ yìí tí wọ́n ra sílẹ̀ south africa padà wá sílẹ̀ látàrí pé ọkọ̀ bàálù tí wọ́n lò wọ́n ni ó yọnu wọn kéde ìgbésẹ̀ náà látọwọ́ agbẹnusọ fúnjẹ́ àpọ̀lẹ̀ yìí tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilé òkèrè kí mi ẹbí ebí ẹ̀fà ó ṣàlàyé pé ọkọ̀ òun kò lè gbéra kúrò nínú johannesburg lẹ́yìn ìgbà tán kẹfin wípé ọkọ̀ bàálù ọ̀hún ó mọ̀ ti fọ níwájú yẹn gíláàsì tó wà níwájú yẹn wíńskrin rẹ̀ wọn ni ó ti fọ gánà lọ́rọ̀ tó ní ọ̀la.
1: tọ́ ẹlẹ́jìrẹ́ ọ̀pọ̀ bó ti ń lọ jájọ mọ́ ganu sí lọ́kọ̀ọ́kẹ́ èjèèjì ó di wọ̀ nínú ìwé ìròyìn the cable tó jáde lójúmọ́ tòní wọn ni àjọ ayánilówó lágbàáyé tá a mọ̀ sí imf ni wọ́n mọ̀ ti jáde sí bọ́m̀bọ̀ o bí wọ́n ti ń jáwé akéwọ́wọ́ ṣe kìlọ̀ gbọmọgbọmọ ni wọ́n mọ̀ lu ago ọ̀hún ṣe ti gbọ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọn ni ẹ̀gbọ́ bí nǹkan ṣe gbówó lórí àwọn nǹkan tó ṣe kókó kò ṣe mọ̀ ní fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bí kíní ọ̀hún bó ti gbówó lórí o ó mọ̀ lé mu kí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ àtòṣì kó túbọ̀ gogò sí lórílẹ̀-èdè nàìjíríà tó sì lè fa ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ tàbí ebi ọ̀gbàgbà fọwọ́ mẹ́kẹ́ o àjọ ayánilówó lágbàáyé tá a mọ̀ sí international monetary fund imf ní àpèkúrú rẹ̀ ń jẹ́ o wọ́n mọ̀ ti jáde sí bọ́m̀bọ́ lójúmọ́ tòní bí wọ́n ti ń jáwé akíwọ́ pé lábẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́ bàbá ní ká yẹ kíní ọ̀hún wò sọ́tún kájọ́ sósì wọ́n ní ìdàgbàsókè tó lórin mọ̀ ti dé bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè nàìjíríà pẹ̀lú ìdá mẹ́rin ó lé ọyọ̀kan lórí belenja fún ọdún 2026 o ṣùgbọ́n wọ́n jáwé akíwọ́wọ́ wọ́n ní bí nǹkan ti wá gbẹnu sókè pápá jùlọ àwọn ohun kò ṣe mọ̀ ní èyí táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà léyìí tí wọ́n nílò bí owó orí rẹ̀ bó ti gbẹnu ókè bí bàtà kọbula jíngò wọ́n ní kíní ọ̀hún ó mọ̀ lé mu kí iṣẹ́ àtòsí kó túbọ̀ gogò sí o lórílẹ̀-èdè nàìjíríà léyìí tó sì lè da ebi ọ̀gbọ̀gbà fọ́ mẹ́kẹ́lẹ̀ nínú àtẹ̀jáde èyí tí wọ́n fi léde tá a mọ̀ sí world economic outlook èyí tó jáde ní o oṣu keje odun 2026 nibe gangan leyi ti won fi lede ni ojoro ajo IMF won salaye oro lorin kini we ogbo eyi ti won fi lele yi o gbenu tan gba ni gburo aye be ni won parowa si ijoba apapo orilede Nigeria lati jo jare ki won to bo jawe sobi ki won sise takutaku lati mu karako tu teru tomo ati wi atagba atonile atalejo omo orilede Nigeria lo ni soke ogbo balance re emi ko mo so o ajo IMF lo fo kenki oro si gburo aye di kebu na tu seri e garu siroyin lojumo tun ni eleji re
0: o ola lowuro toni the nation momo gba mo lowuro toni keke royin mi mo gbe soju awomo ologun le yi mo wa takete so okan mo fe ka iroyin oni aso to ba ya jagba jagba awudoran jugujugbo kaleba ri odere lo minister nile yi fun eto abo ajagun fenti christopher musa ti pase fun awon mo logun wi pe kan ma si pe won se suru papa julo kan ma ka ogbera nigba tan ba nkoju awon akogun jaluo ati awon agbesumomi o tesiwaju pe eyi keyin nu won to ba kuna lati se ikolu si awon akogun jaluo ati awon agbesumomi to nduro epe ohun o ti igbase lati oke o tumo si pe ru eni me o se papo pelu awon odaran ohun ni ovuro fide amuleke musa lo soro ni ana ojoro ni ipinle sokoto nigba to si so loju awon ohun jagun ti won ra ti owo re fe to bilionu lona meta din ni 30 naira ti won ra lati owo ijoba ipinle sokoto lati se ran wo fun etabo ka create bo to re lo jide se lo to ni ola
1: yo ma binu owe to mule kan ba ntun muna beyan ba fe
0: lo si ode ko ye ni aso ta agba agba bu ara sa ran na ode yen ko le ba lo
1: be ba tu aso yen ran yo ran ba wo
0: ta ba jagba
1: yo si wo lo
0: ni yo wo lo be
1: ah nkan ti se
0: ko yo de re lo
1: ba ko
0: fa ni ode to wa yi wa kan se mo ji tan
1: ni ojo ma pada pa wa o ni wo ninu wero yin punch to jade lojumo to ni kini won wi kini won so ni gboro aye o won ni ile igbemo asoju sofin le wa Nigeria ariwoge lo ma so nbe o lori ba won ma sofe bi won tin gba kini ohun bi eni gbagbo ti o ba won kan ti se pe fo pe eranse pe are bola ahmed tinubu ki baba wa wi tenu e lori bi won ti ko lati nawo lori awon ise akase kan lawon ekun kankan o be lawon kan so pe ah ah isonjo ko so n to jo o ile igbemo asoju sofin le wa Nigeria ni omo lasiko ijoko ile ohun to waye ni ojoru o ni be gangan la won ma sofin ni won ma ti gbena woju ara won loko kejeje ni bi ti won ma ti daba wi pe ki won ranse pe are bola ahmed tinubu lati wa salaye lorin kini wi o lori esun to ni se pelu non funding of constituency project bi won ti ko lati nawo sori awon ise akanse ekun je kokan gege bi wero yin guardian ati punch bi won ti ganu si kini ohun lojumo tun ni won ni abana o lo mo waye o latowo omo asofin ti won pe ni alex mascot ikwego leye ti o parowa si are tinubu lati jo jare farahan ni waju ijoko ile igbimo asoju sofin lewa Nigeria lori idiwo ohun idaduro to deba ninu wo sawon ise akase ekun je ko kan ta mo se constituency project be bi oro hun ti bale ka bayi lo ma sofin mi lo bagba bi eni gbagbo ti o lo si fokun ijagbon lemo o ni egbo ohun daba o bi pe ki won mu asoro ba ijoko le fu odidi ose kan tititi gba ti won fi yanju oro na o gba balance re abi punch lo se ri e laaro tun ni leji re o
0: to lo woro toni olare to lo laja ni waju awon omo legbemo asoju sofin lo woro toni to dikebu mo gba mo lo woro toni oladuro demi nibi ti o wa yen ti ma tin parabo kin gbo nla bi pada wa sile lo woro toni lori keke royin mi keke mi
1: songaro kiri o ti gbe wode kan
0: olo yin gba mi pada kemi na ogun bensi
1: iro ani to keke to garo o ti gbe wode kan to la folu e
0: to di kebu ti mo gba mu lo woro toni o ma pabe o yo abidun oro hun omo ilu re o ni ko ni faja koto elegbemo asojusofin ka ka pole yi ko jawo lati ri pe o nse eto lati ma dareje awon agbesumomi to ni won ro ni piwada kan je kan pada si awujo won ni rogbe seyi won ni komo to ninu ijoko le ti o waye nigba ti omo legbemo asojusofin sofin le yi honorable ademorin kuye to soju awon eyan ekun debo somolo ni ipinle eko to soro ni ijoko le lana o ni ewuja apole yi e jawo lapon ti o yo egbo mi laka na e jawo lati ri pe en se eto fun awon agbesumo mi teni won ronu pe wada yi kan de pada si arin awujo di kemiro to ni ola
1: oda vanguard le mi no gan papa pa bi ogan o gbogbo awon ete te ma won agbelero ajara buka itan eyi ti obi to nsa jo lokoke jeje o kan fe ma fi mu ka awon eyan ma ka anu re mo ni o emi ko mo so be o ile ise are lo fun obi lesi oro be ile ise are le wa nigeria ni won mo ti jade si bombo o bi won tin salaye oro fi ogbagbo oro gbale oko oro ti o fo glass po ni won mo tari e si gboro aye lori esun eyi ti won ni en ti se gomina nigba kan ri ni ipinle anabra ti tun se omoye tele ri labe pepe gbe osilu labor party iyen alagba peter obi o leyin ti won ni o tari si gboro aye nibi to tin fesun kan ijoba apapo orilede wa nigeria po on gangan ni won mo foju so be ile ise are ti wa jade o won ni egbo agbelero oro lasan lasa ajara buka eyi ti o lesson le mo ni o ninu atejade eyi ti won bilede gamboro gaga bi o ti foju han ninu weroyin vanguard ni ojoro eni tin se olu badamara pataki si are lori oro iroyin ohun ilana amo tele alagba bayo onanuga o mo je ko ti mo o ni se ari won lo oro to tenu obi jade lenu loloyi lori isele kan eyi to ni se pelu oko re ni papako oforofu ni e agbelero iroyin lasan lasan mo ni ajara buka o de bo ti e je pe opolopo awon ohun lo mo fi lede o ipe se ni won foju ohun ri panpan yan lagbo oselo o ni gbogbo awon oro to so won yi ni o mo lesson lo ni o futu fete asa ti o ni kan ni o gbe balance re lo ni soki vanguard lo seri e laaro to ni eleji re
0: o olare e lo wuro to ni to lo ju ogulu tu oro
1: ponti
0: mo gba mo lo wuro to ni mo si wa
1: ole mo lo ju ogulu tu oro joja mo ta si
0: la ile sara to bi sa to kekero yimi ti mo gbe lo wuro to ni mi ti ku o nile igbimo asoju sofin le ye to pada fohun lede pe ko siku ti o pagba ti o ni se oju re furo ile igbimo asoju sofin le yi ni ana ojoro ti se ifilele igbimo sare mbaja kan ti won tan wa de ile ise kan ti won ni won da kale ile ise are ile ye ti won gbe kale lori polowo oja ati ile ise ni ile okere won si salaye pe ile ise ohun won won kuya mo owo to didi e ni bilion kan ati abo naira fun ninu aba eto suna le ye ti odun ta wa yi ile fi igbimo on kale to je pe alaga igbimo sare mbaja ohun ori alaga igbimo teko to le lori oro awon ologun ori omi yusufu gaji to wa lati nu egbe oselu apc ni ipinle plateau won wa pase fun igbimo ohun ko tana wadi biro le se ohun ti won ni o je o fege se raye wo aba eto suna ijoba apapo le ye ati lati mo awon ona to je pe awon to wa ni ganu ijoba ti sunle ti ru sele be to fi waye pọsi lo ro to ni ola
1: obe a lori kukukekeke kukulagbo oselo be a tin gbaradi fun eto edibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 egbo owo mo ti kun are tinubu ipa re mo ti pe o ki mo se wipe ohun mo fe je are ni tulasi emi ko mo so be o peter obi lo tari oro be si gboro aye o won ni ota eni bayi won mo ni ki mo podo yawo gege bi omoye fun ipo are laba pepe gbe osilu adc ni iyan nigeria democratic congress iyan alagba peter obi ni omo ti sepele mo o ni egbo lasiko ta waye o ni ipa mo ti pin are bola ahmed tinubu o ni sele o ye ki baba lo le ki won lo mo simi bo ba ti di odun 2027 obi lo tepele mo gbo lo won oro won o ni egbe wo eye wo e fi wo loko kejeje o ni ki mo se bi pe o mo fe de ipo agbara pelu dandan la dadagban orun iku bayi la paro ku si o oni sonjo oni ko so on to je o olohun to je on logun julo ni pe ki orilede nigeria ki nkan ko roso mu fo teru tomo o fo kenke oro n si gboro elesiko to foro oje wo pelu awon onigege ara gege bi iwe royin daily post bo ti seri e lojumo to ni o wa je ko dimo gege bi obi ti wi o oni isakoso are bola ahmed tinubu lo mo ti ran obi ti bi ti awon orilede nigeria wo inu ise ati osi lo emi ko mo so o peter obi lo fo kenke oro si gboro elojumo to ni daily post na tu seri e laaro to ni eleji re
0: ola to leyin o ko aje ya tesu waju lori eto yin eto wa eto a tu pa le royin le kan sa kin pe eku ikale
1: ambo fero bi na yon ake the good for your body she you yeah
2: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
3: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
0: Asiwa, lori eto yin eto wa eto atupale eroyin ni kan da mo 3.7 to wa ni lore ni ipinle kwara Nigerian Tribune mo gba mu lowuro to ni ola ipinle Oyo ona mo mo agbede lowuro to ni toni awe fun ni ko to da ni agbalagba ija kaji na mo ni ijoba ipinle Oyo se wa ki wowo fun awon odo ton gbona woju ara won ton si kosiko yuja sira won ni agbegbe ojo nijoba bile akinyele ni ipinle Oyo pe awon odo hon kan ri pe won gba alafia laye oyi ba sara ri kun se tan ati tan na wadi okunfa eru isele ohun pa pa julo tan la si gbosile ni agbegbe ohun royin fi die mole wi pe ijoba ipinle Oyo salaye pe won ni faye gba enikan ni to da omi alafia ipinle Oyo la mu la pe wa pa julo awon yan te ma lu nkan to ni se lori oro eleya meya la de se akoba fun alafia ati eto abo ni ipinle Oyo Tribune lowo to ni ola
1: ona odi wo ninu wero yin punch to jade lojumo to ni eleji re bo ba ngbo baba mo soko baba mo soko o leyi tin be lowo ohun tin se ogulutu yi ohun mo ju o si guraye bo pe bo ya egbo gbogbo egbe osilu alatako ariwo ti won pada mo bonu na ni pe won ti se mo ka ruru eto idibo nigba ti are tinubu ba jawe olubori eto idibo todun 2027 emi ko mo so be ta lowo yi oro be apabio lowo yi oro be lojumo tun ni are legbemo asofi agba ile wa Nigeria alagba gospel apabio ni ojoru o ni o mo ti woye oro gbangbangba bo tin gbe oro hun kale ka ogbo gbe sori tabili o sala yi oro lorin kinwi o ni egbe wo eye wo e fi wo bo tin lo lawon na nganu si loko kejejo ni awon egbejegbe egbe oselu alatako oni bo pe boya ariwo ti won mo pa na ni pe se ni won mo daworu o ti won se mago mago eto idibo nigba ti won ba ri are Bola Ahmed Tinubu be baba jawe olubori atunyan sipo ni odun 2027 apabio ni o foken ki oro won sigboro ilasiko to ngba lejo awon mo iko ta mo se city boy movement leyi to nse atileyin fun atunyan sipo are Bola Ahmed Tinubu lasiko ti won se abewo baba ke pese l'office re leyi to nbe ni legbimo asofi apapo orilede wa Nigeria suke ariwo tawon egbejegbe egbe osilu alatako ti won pada fi bonu na ni pe se ni won se mago mago eto edibo leyin ti are Bola Ahmed Tinubu to ba jawe olubori ni odun 2027 tori pe dinu bayi lo san yo so fun are mi ko mo so be o apabio lowo yi oro be laaro tun ni punch na tun se ri e
0: olorun je lewo ro tun mo ko fe so ni ya san pa eh titan titan to daily trust daily trust mo gba mo lo wuro toni keke royin mi ipinle Kwara omo gbede lo wuro toni toni asa gbodo finigo yawodi kamo le gbade ye alaga igbimo tan gbe kale ninu egbe oselu APSA ni ipinle Kwara ko pade gungun won ton lo lowo ninu egbe oselu ohun alagun feyinti Colonel Abdulwa Abu Ademola Lawa ti ra webe se awon egbe oselu ohun to fa pajanu latade abajade sidibo komeso yo egbe oselu APC ni ipinle Kwara pe kan gba alafia laye royin fi lede pe won se ifilole igumo won a le pare gungun go to waye laarin awon adade egbe oselu ohun ati awon egbe oselu na sageto di bodun 2027 gege bi la wa se wi oni ewo ise to wa ni waju igumo yi ise to nagbara ni o wa ra webe si gbogbo awon omo egbe oselu APC kan fi kan gba alafia laye kan si gba isokan laye ninu egbe oselu ohun pe laipe laije na Google go on, your tenubudu, that it puts toss in the road to your life.
1: But allegedly, what do you want? You know, where are you in the cable to get the lodge mountain? You go to the pay. I'm at a cost of see a bala to come, you reach it up near Balalami, Tony in your major toto. Ni woman be Kuruja lower, but I need be tea and when you're toto metalini, a daughter, and ye, maybe 25 panion and a lassico, aja. Yikaiji alagbara kan leyi ti won ni o so se o lawon ijoba ibile metal ototo ni ipinle jigawa eniyan meje ototo lo mo gbe kuruje lowo ebora o nibi ti eniyan metal ni 53 ni be ni won fi ara pa yanan yanan lasiko ti afefe ijilele kan mo so se o to se ba nkan je lawon ijoba ibile tutun metal ototo ni ipinle jigawa nigba to soro ni ojoru ni oluleise ajo tun risi isele pajawiri ni pile je gawawo iyen sema ni luduse iyen anofi fagam eni tin se akowe fun ajo ohun o mo je ko di mo o bi pe afefe iji lile na lo mo se akoba fun oile to lo bi egberun marun o le ni irinwo o nigbati awon agbegbe to to bi 120 niye ni won farakasa isele iji alagbara na ko lohun o saanu wa mo ni dikebu lo tu gbele yi agba kan iroyin gba ni o
0: ko lohun saanu wa ni telepostgram lo to ni ngbata re se royin yi oni awon osise alabo ni ipinle delta tan pe ni safe city ati awon osise olopa fanko fin gbe afurasi kan ton je ton je ojemi akogun jalu abubakar usman royin fi de mule ipe won gba isman mu leyin gba ti usman ko arabinrin kan ni gbekun arabinrin blessing chendu to je omo bibi ununede won salaye pe won ko arabinrin ohun ni gbekun ni ojo keji osu keje odun ta waye ni oju ona ani ifekide ni imbulu nku ni bayi e won fi de mule pe won ti gba afurasi ohun to je akungalu won ti gba mu won fi de oro mule latowo awon osise olopa ni ipinle na olorun se
1: to oda e ja mo lo si abala keje twitter ko ni abala lami to alayo lanfani lati so fun yara le wi pe lami to awon ti wa ni kale dokitar abdulkarim jima edun customer dada ni gbogbo ojobo ojo thursday bayi oga agba ni o lati ile eko giga university of ilorin better by far awon gangan olorun ni kan mo menu e ganu si ni gboro aye o loko kejeji hod leka ti won ti nko nipa oro selu agbolenu bi jata jata ojogbon onila kaye lajo mo yiri kini ohun wo loko kejeji laaro tun oga akorin
0: ka akorin wole
1: egbe wa wole ambo e won

0: To e ka pa pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora loni aga lo nle kan si awon ni omowe Abdulkarim Jima Edun ti won je adari e ka to ni koni poro se political science patani lorin ni ipinle kwara ta won yo fiofio
1: awadako
0: ah e te ka lo soro mi awon se ki sofin won dara po mo awon asofin agba wi pe kan jawo lori eto ipe won se idanileko fun awon agbesun mi to nipo ada lati da wa pada si awujo lori to da wa sibe eni kan ma ma lo kinetic means nikan kan no kinetic ayi na ni pe awon ka ra ayi na ni pe won se to kan pe ni operation safe corridor won ti to je pe ton ba si pe won fura won safe awon amologun bayi won se idanileko fun won wa da wa pada si inu ilu lati di pe won lo won gege bi alami ati de se ati ba won yoku won mu to ni po wada mu ati pe ati dekun pe jita abo so awon so bayi won ni kan mo se mo o ki le foro to wa nle yi
2: we ma ko separate personal position mi lady v later during discussion boya ma bring personal position mi lady but ma lo si oro ti ajagun feyinti to je oga won awon ologun tile tele tele ri ogbe major general or general Buratai toso like pe to wa si ta pe si better by five university ni university of ilorin lati wa so fun wa ona wo la le gba lati dekun gbogbo ton sele ni Nigeria nipa insecurity mo iru question kan ta biri ina le nbe lowo but ma repeat n toso ipe why ti to je pe eyin ami or Nigeria government eyin na le ngba won kan to ti ja sun won mi e wa fun won e ko si bi kan onje tara lu gan o ri je e fun won je e n da so fun won e se gbogbo e lawon te kan ti pa mo ye eyan lo bi so to be n to je ka mo ni pe awon agbesun mi ta ri yen 10% won ni won wa willingly lati ma se se aburu yi oni almost 90% won won force won se ni ngba ti won mu won won wa mu won ni papa mara pe yi ti o ba ti join ta won si awon o pa won so wi pe iru awon yi won la won rehabilitate ta n ba ti pe kon surrender ta surrender la won gbe sinu ile lati ri pe awon tun la kai won to ko ba ti ara ilu mu so but eleyi ori be ko ri be awu mo n to so fun wa ni e but o se ni laanu either won force awon kan ni abi fura re lo join awon ru yan bayi ti pa egberun egberun yan lo emi ti bo lowo won owo to e pe kon ma fe atoju ilu owo yi na won wa n ko ntara ilu ori je gan funra e ara ilu ti o join won ti ori je ibi ti ori gbe ibe ni won gbe fun ara bi bayi pelu aso torewa ni won gbe fun won so yi ta fin se yin to so fun wa awo mo bayi ori bi abi ori be but lodo ti wa n bi bayi en ta ru ni pe I including myself won ba tin mo awon eni yi be na ni kon ma gbe mi ti won na nitori pe awon yi na n gbe mi eyan tun fi tanu se ni but in town to us of fun wa ni awor of federal government kun ni rethink liru strategy yi bo de pa ti ni kinetic and no kinetic ni but kinetic no kinetic ta nso ke se pe ka ni kun ko awon ton ti se aburu kun da pada kun rehabilitate won for whatever reason in town so ni pe o si ni joba to se to bad leadership bad governance to wa nile la ni o fun major party no kinetic won la ni kun to se ton ba ti ri o si ko ni lu ton si se joba to bi kun si se ti corruption yi ta yan mo ri ba se nji owo ti pe owo yi wa won ji ni won o fi tun ilu se o se se ko discourage awon eyan lati pe fora won willingly won join awon agbesun won bi so no kinetic tan so ni not kinetic ko capture rehabilitation ko capture e ko si si terrorism la so pe no kinetic e oni ko lo look into ati so si waju ibi ti no terrorism is bere nitori pe collapse local government administration the grassroots won ti collapse e nitori awon city won ti dabugbu won ti daraba won ti ajeki local government administration wo te become a pump si grassroots ngba yen won o pump e so ko je ka won to wa ni ilu ki dagba su ki o ba won eni to nsise pelu local government tele tele o di pe ko ri se se so governance o present ni grassroots mo o je ki awon eyan kon ya lo anjo eyan agbesun mi o je ki a se agbeso yin na kon na oraye lati pin to won ni grassroots won ri se ko joba se joko ibayi to na ni kala afi omo be fo wa awon luka wa ni Nigeria leni won ti e fe mo boya federal government yes because awon agbeso mo yi ti occupy be won si ni gbokan le le pelu awon agbeso mo bi te ko gba alaye lati ma sin to won so gbon tan so ni e nbo ni local government abijan wa nbe nbo ni development wa nbe ko lo fa tan fi raye gba won gbogbo tan pe ni no cadeti to fa wahala yi ni onu lo to ti but ah support e personally me support e ipe eni to ti pa yen lo bo se pa yen lo kon wa ni rehabilitation lo to si ti pe o dajo to si na fun so gbo se ri ni
0: ka wo bayi ka ni oro ti bra ta so ri be lo to bi pe awon kan se je pe won fi agbara fa won sinu igbesumo mi kogunjalu yi ni to ba di pe won fagile to pe kan dariji won yi kan da won para sawujo ki wa la je pin ti won so won pe opolopo won won a jiya ise ti won se ni ta fagile to yi kan lo o to bra ba sa so pe won fa won sile pelu agbara ni
2: ibi ti eka adajo ti waye niyan ti o ti nipa lara pelu ntan so yi ah eni tan ba gbe lo le ejo lara won ti won mu to ba o wa ri fi di e mule n to to I pe tipa tipa ni won fi mu condition fun e da ka dajo yi sare lagbara re lati confirm wi pe to to nteni yi so leleyi kun wo si se dajo bu si ye fun baya won fi le ni abi won ni fi le awon representation san to yi nko ba lati dekun terrorism ni lu da because and you know so pe okay won pada fi won le won pada ba wa mi tan ti pa wa yi na ni sa mo awuju la nfe mo wo won won pa baba won pa ya won po mo on wa da mo kan si to si pa to pa awon mo lebi o leleyi o si ri won para silu won wa ngbe awon to wa ngbe gbe rorun ibo se ngbe lo oju na mo fi wo won a je pe awon yi won so pe federal government support terrorism ni awon na o join won pa ta na pin dun ta ba ri atowo ni ati pa yan ni won o pada fa awon na le ni awon no so pa surrender won o rehabilitate awon impression to won create ni e so la vidi pe mi personally mi o support iru approach yen e ka dajo wa lati fa ni guilty o ko discharge yen so eje ke ka dajo ko si se re nibe so nti mi ba ro joba ni
0: ola ara le ko da sala ko ta wa yi
1: e ja suju opo le fun eya ara le lati ba wa da si iwoye ti yin lori koko meje ototo ti lami eto wa ti ba wa foju sunu ko laaro to ni 0913655952 e ma wa gbagbe be ba ti pe wole esun ko ni di apoti radio yin ka le gbora wa dada tori e ti te ri ki igbeji e ma soro ko ba kun pe ko be ti re ma se akodo ni tarata senikeni ti a o neta whatsapp line le se wa na nbe nbe 0913655684 ele fi atejise ele tari e si wa loju opo ohun
3: e ko jumo
0: oruko yin
3: oruko temi ni ambassador ambale as lecturer
1: ango yin da
3: soro yin ale jowa ko po a fi ti brother wa se ku se lo na o ni jere wa se ni e ti tele lugu awon ta fi eso awon ijoba wa na ni awon kan to pa gbe tu manu yi awon ko da wa nu awon gbe tu manu awon alokoro ti o gba bo ti para ọ ọ lọ wa awọn aha mi ti o gba bo fun ọma awọn mara mi ti o gba bo ti para mi ye ni te ni o ke ti ki o wo fun wa ni owo tun o ni awọn kini yo fun wa emi ti a ni me gba kan awọn nikan pe ni nipa re pe a ti kan ni bayi ni mo ro awọn kan ni ra mo ni ko si jo ni da ru e ẹni ló ń kọ́ ara yín bá wà ẹ̀ wá ogun kápẹ́ ń bèrè yóò rọ̀ káàkiri ni àmọ́ owó tó kéré tí ń dá wàhálà lọ rí ní nàìjíríà àwọn àjọba wa ọyẹ wọn kì í fi ọrọ wa ara mọ bí ẹ bá rán ní fáráàlú àwọn ọlọ́rẹ́bì ni àwọn kásìlọ̀ ni àwọn ṣe gbogbo wọn tí wọ́n láti ẹ̀pámẹ́tì jẹ́ ṣe fáráàlú kò dọ́dọ̀ aráàlú tó bẹ́ẹ̀ àwọn ara wọn fẹ́ àwọn ara wọn ẹlòmíín bẹ nínú wọn fẹ pé ẹni tí wọn fẹ nínú wọn ni ẹlòmíín bẹ nínú wọn fẹ pé àwọn fáìsì wọn lásán ni ó kù àwọn aráàlú tí wọn á dìbò fún wọn àwọn ọmọ wa fẹẹ ronú ọjà kí tí wọn fi ṣe ń ṣe fámẹsì ìdámẹ ń bẹ nínú àwọn agbófinró àwọn ọmọ onígbìmọ asòfin ní ìwò ọjà pé ń ti da àgbà sáwọn amọ àmọ àwọn ọkàn tó jẹ pé àwọn kan pẹ sí àwọn nìkan àwọn yọ ẹni tí ó bá fìlẹ àwọn yọ
1: ọ rẹ ṣeun fún ìwòye tí
3: ọlọrun bá pa àjẹ
0: tí ẹ ṣe gan fún ìwòye tí
1: ẹ ṣe ò fún ìwòye
0: tí ọlá lẹyìn okọ ajé yìí látàrí ètò ẹ kẹsànán lé akínyìn pé ẹ kú yìí kalẹ.
4: Fedobin Iron and Care, the good for your body, ṣe you hear?
5: Wake up, Feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
6: E tete si ikede pataki yi, e yini lati fito bubu eniyan leti pe, awa koshe moshe tu mwa moju ileja nipa ito itoju oju, la jo Benjamin Franklin Foundation, shetu itoju oju fawa eniyan le yi tun lo lowo lowo, nilu iloni ati agwebire. Lati janfani eto yi, e uba kadi furuko sile, belu e degbeta naira, 500 naira. Lẹ́yìn náà ni ó ní àǹfààní sí ìtọ́jú àìsàn ojú gbígba oògùn tí mọ́ àwọ̀ ojú tá a mọ̀ sí medicated glasses lówó tí oògùn ní lápá níbi tí ètò yìí ti ń wáyé ní Ọlálómi hospital tó wà ní agbègbè stadium road nílùú ìlọrin aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ ni ètò yìí fi ń wáyé o fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé àjọ benjamin franklin eye foundation sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede.
0: To eka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kinda amode 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abara kejere abala lame tan ni bayi en ba wa da si oro ohun ta ti wo lori eto yin abala keji ola ojo po le kan sa
1: ko sa no ba le 0913656952 one number te la fani lati pe si
0: WhatsApp number wa
1: nko 0913656864
0: eko jumo boya ki e ba wa tun lati odo tin e ba wa tun lati odo tin eko jumo e ti wa nbe o
7: I don't know about anything. Kini o kara si kila mo na o kara an mo go ja ori jo ngalo emi o ra report si

0: multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravoid is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Eka mo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan down 0.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lulalejo mi ani Malabashi Lukman Olare wa gu tan pe ni unique tan jo me bushu le PC ni ipinle Kwara ka to le kan mo bi yin awon agbagba yi nkan tan so ni wi pe igba tan se tedugo ku mesi o yo fun po gomina fapere won ni ojoro wa nbe fun je kun wa dibo ara kun wa fowo ko ni be opopo awe kuna so yi pe gomina ti ko obu etan
2: okay
1: fun apere en ton soju awon eyan kondebo ife ife lodun oyun ofa honorable ismail ona binu eyin kaluko ton soju awon eyan kondebo ila orun gusu ati ila orun ati gusu ilu lorin awon na binu bi pe gomina o na ko ya ko rebu eto dibo yi se en fe re mule bi pe lo te bi se bi pe gomina komesi oni pinle kwara
2: mo dupe fun ibere yin te bere won tori pe a se ri awon agbalagba won ni pe ti awo yaya ba rojo awo yaya na ko ni o da akoko gege bi omo egbe mo se so ti mo si participate 100% fully ni bi primary city an so yi especially on gubernatorial process ni primaries yen mo fi nda yin loju pe in tin je primaries o sele that is number 1 ngbe ko sa ko yawo abi ko si nkankan tan ba wa so pe ina njo lori omi awon agbalagbo so pe e ko iru e wa ni ward temi ti wa ni ward temi ti wa oju ekun sangun mi ward ni mo ti wa a se primaries ni be
1: tolo wole nbe iwa tan kabo
2: right engineer Yakubu Salu Danladi se wa ri n to wa nbe oun ni wi pe tan ba ni pe direct primary star se awon o gba wole eyi ti won tin gba wole bo la se mo nse kan mo down re
1: ba won se won se
2: oun kan down re
1: eyin ke so
2: awon ni kan oun se ba won na o gba wole tan ba so pe ba won se mo nse re e wa le pe mi pada se re to pe ba wo wa ni won se mo nse bo kan won se ba won bi yin ka e bi mi
1: awon ko bi mi kin bi yin nta won so ni wi pe
2: ni pe kini
1: eto dibo waye fun po gomina
2: emi wa so fun yin ko waye temi si ni ari daju pe ani ni ward temi se awa ara won be ni ward kokan ni 193 ward tawon yen wa so pe lodo ti tawon na o waye o that is number 1 emi establish e fun yin pe o waye e ma gbo elekeje wa made mention awon eyan kan ni pe awon na binu se asuko ta wa yi asuko egbe e kin so pe omo egbe ni mi nti si nje awon adari egbe wa won ti yan reconciliation committee tan so fun wa wi pe gbogbo tin ba nje iran oro ibinu oro ija oro ka ma bure ni ka towo obo mi bayi se ga won yan kan be to je pe nu awon ti a yan to ya si pe I'm sorry to say gbogbo won ko ni won ni that moral and political right lati wa tako n to sele yi o
1: fun apo eta ni right e
2: mo so ke gbogbo won ko so
1: e ma gbo
2: mi ibi te
1: mo mi Olarewaju eto yi
2: oya e gbo
1: e le ro pe ko ni eto lati tako pe gade sidibo to wa mi
2: a so pe democracy o ni anfani ko dibo fun yan kan si dibo fun o so democratic right oto on the moral ground ohun ni wi pe ibi ti a ba ti ri awon omo egbe to just wi pe won so pe eni yi ta yan yi a n pe o sawon akiyesi kan o da wa lohun o
1: bi tani
2: e bi awon tin bege lowo yin
1: se
2: be le mention awon kan ni sin
1: malam lare waju ni
2: se be mention awon kan ni
1: sin ojo loni
2: ojo ko
1: ale yin ro pe ta yin ro pe won dibo yan se pe wa ni ku asofin bayi
2: egbe wa e se egbe tin mo egbo mi ye egbe we se egbe tin mo nsiyan sipo tin mo nsiyan yan sipo a e dibo ka siyan yan sipo in ta wa mo nse ni pe ta ba yan o koda te pe abani ise mewa ni ko se to ba se mesan ke te wa lohun bi ko se mewa so into man si pe ke se ko bi abi anya won kan wa regret pe ah o te wa su wa a fe mo in ta wa nfe ni pe a wa nfe optimum result pe ani bayi awon epo se bayi
1: e ma pe bere mi sile ta leyan sipo te ro pe e n ke si pe nkan to n se yi ah nkan ta ran ko lo n se yi
2: ko se ni ta yan
1: to dagun eni su eni su eni su eni su eni su ta leyan sipo gege ba se fun ipinle kwa mo se le apc te ro pe ah o de be lo to ba to de be nkan ti e ko se ko se to eni su
2: okay
1: te fa wo pe sa ele keji e tile kun e ri pa ra lo mo
2: ko se ni ti a fun ni sa akoko ta wa nitori pe a yan sipo o seto la fini o ma lo mo egbo yi baun
1: eh se wa pada kede oruko honorable yinkaluko ati honorable ismail
2: nigbati honorable yinkaluko nigbati won lo feed ni primaries se aridaju wa ninu result towo titi won ati ti party announce pe awon la won wole akoko nu egbo mi ye o egbo mi ye o se aridaju wa ninu result towo titi won tawon ni atawon tun won ran lo seri feed pe e ba mi monitor re ateeti party present se aridaju wa pe awon la won wole that is number 1 number 2 ohun ni wi pe bo te jasi wi pe honorable ti janite dako yi won ni eto ko da won le mo lo leketa eke ni ekarun won leto re amo won ti lo ni emeji tin je odun mejo ninu constituency won la won to wa jomo constituency won constituent won ti wan so wi pe fun wa na ni anfani kelomi na tun wa
1: ba le se mo kon so be
2: ah tin de le ga yum jara nu
1: so to wi pe ni wan ti ba le se mo pin kan to le ni
2: ti won digbo sa won wole
1: se e ba se won digbo ni
2: ah ani won ani ah se won digbo
1: iye ni pe e mi ayin so nisan so ba ye pe won digbo
2: se won digbo
1: eni suru o e mala o
2: emi so pe won digbo eyin so eyin a so ke won digbo
1: eh so wi pe won digbo eni suru eni suru eh so wi pe won digbo
2: of course
1: won digbo mo gba eni ri
2: ben
1: sugar awon G15 awon Solid Mustafa ya o awon senator lori egbe awon Sadiq Umar nfe mu kakiri ni ati Dr. Tagida tawon yoku won awon ni won adibo kin bi bere yi ke ko fa tawon so pe won adibo
2: seri ti eyan ba lo si ibi agba mi a fe se jide time go mi ye ti emi re ba bale pe ah awon yo tele mi ninu selu ni so to ba pada ri jakule barabara ti man so polopo pe ah se mi lo ba pada wa je bayi ke je kelomi nigba mi kan farabalẹ kan wo pe kilo sele gangan kilo mu mi mo le gbeboroke opolopo oloselu ibira re be that is number 1 number 2 ni pe awon ten so yemi so fun lati le wi pe ati kini ati keji to fi dele ke dogun abi to ba tun pada ju be lo ototo ni tun wa nja fun se ngbo mi ye mo se wa je ototo tan nja fun yi yo ma tu ma si wi pe ti won ba fe ma show grievances won awon eyan ni won ri bi pe a oju kan ni won wa e je kin so kini kan fun yin loni bo se emi nso gege bi Bashir Lukman Olariwaju omo egbe oselu APC wi pe in to fi mu gogo awon tan so yi nigba ti governor so wi pe eni ti o ba wu ohun ko je eni ti o gba ile lowo ohun ohun ni ambassador Asiriki tenikan kan o si raise finger nu won a ja si wi pe to ba pada dola la pejuwe to si koja emi ko lohun o amon ti egbe je ki awa mo te gbe si gbe kale bayi ni pe anise danladi ni to ba fi wa dola la pejuwe in our own imaginary ways ki egbe wa so pe oda la pejuwe quote me well ambassador ya se kini gbogbo awon tan so ni ji whatever ta ba dako yi e je ka wo reactions won
1: won di so na nkan to so ni pe ki won mu kan lara won para so won ara ba ni pe ki won mu kan lara
2: won onawo la won fi wa to si kan mu kan ti won fi wa ju dala dile
1: kan so ni pe awon eyan yi kan tara to ko fi dire on tara ni bayi
2: onawo anise onawo la won fi
1: olare waju ikan ti e so bayi ni pe awon senator Solid Mustafa aya seriki atawon yoku won tara ni tori pe won wole se abara la ko fi dire mi lo e kan ma se
2: ke yan tara so o je ese ninu oselu ke sese in ta nso yi se ngbo mi ye ti o ba pada ja si wi pe other side na lo yin coin ni turn si bi o likely ko ma ri be and in to twa fi sele ohun tun ni pe e je ka wo ijomo ilu abi ti right honorable danladi lo ojo ti governor so wi pe preferred successor mi se eyin ori ni eri aye lujara pe danladi wa ninu awon eni akoko if not the first person gan to oko so pe to yaya seri ki o mo congratulate re gege bi nti oga wa so kawon mi na to ma wa se kini kan to ma wa tele nti danladi seun o cho pe danladi je eni to show ipe ya omolu abile mi na mo si gba fa fun eni to je leader wa Malam Abdulrahman Abdulrazak. Now, I just want to lay a point. You can see, I told you this gubernatorial primaries will participate in 100% ni at the grassroots level. Ni jo ti won ma wa se announcement ti danladi won ma se ninu koko yara. Ke ma se ke be awon kankan ko ra won jo biri ko to won so pe eyan kan so pe danladi ni o. Ni jo ti won so pe danladi lo wole. It was at the Kwara State Banquet Hall. Ni won ti se o. Opposite Ahmadu Bello House, which is our government house. Eyan kan meji mefwa ko lo wa nbe o gbogbo aye gbe o koda ninu ile ninu radio yin yi awon to won wa cover re o ti won si announce pe danladi lo wole in to wa shocking nibe ni pe ke ma se pe danladi nikan lo contest o ma wa ninu sitting jo na o ma wa ma ri ninu awon tan jo contest ni jo na tan wa ninu tan fi announce pe danladi lo wole o you should do that and on your own way. I'm telling you
3: that's
2: journalist
3: G15
2: temi expect ni pe collectively kan wa so wi pe iro ni mo pa pe ko si any aspirant to wa nbe njo na to ba ti wa jabe then you call me back
3: and ile fesun kan won
2: esun ko
3: e wonu won lo wa nbe
2: established fact
3: e wonu wa nbe lara won
2: e bo mi ye
3: sorry Mustafa wa nbe
2: say sorry Mustafa sinu G15
3: so wa joko logo to kini kan
2: da la Mustafa Osinbe
3: ya se riki wa nbe
2: ya se riki Osinbe and on that very day before I got to the venue I was told that pay ambassador ya se riki won wa sibe kan to lo what made him to have left Oyolon now inu nkan te so seri it's one thing about pay yan fe paro abu fe tata
3: ko ti paro bayi ta lo wa nbe
2: am captain Mahmud Ahmad won wa nibe
3: ta tu lo wa nbe
2: ninu awon to wa nbe honorable and to aspirant Wale Sulaiman won wa nbe se ni awon ti mo wa da ko yi se won o si ninu G15 what happened nigba ti won so they have their own rights lati tun o ba le di danger na pe inte announce you temi lohun o then they should have filed a petition against that process within the time frame ti petition committee appeal committee fun won so what has happened that's why I'm telling you that it's not about name calling pe ka mo so pe amo pe awon kan mo wa amo so pe a fe bura wa ohun ko lo sele ibi ti ododo oro ba wa eja so ibi ti won ti announce danladi awon to wa nbe ni jo na ke se pa awon mo egbe nikan lo wa nbe ala awon tan jo ta kan gbon yi na ri nu won tan wa nbe
3: mo fe ka wo bayi ara awon G15 yi senator yaya olori egbe e ti fonran yi won ni o to ge eleke ti bere pinle kwara bayi se ma kaminu wi pe pelu bo se nbinu yi tawon yi baba se won se fun alatako APC ipinle Kwara e pada di ana
2: seri
3: o se joba ipinle Kwara
2: akoko adua mi ni pe olohun ni so wa di egbe ana
3: mo je se yi bayi
2: ma gbo mi seri one thing about egbe APC wa ohun ni pe ninu temi len o da won ti won je oga fun mi
3: peter ni
2: Abdulrahman Abdulrazak eh longa meji so ti establish yin ba won nisin ohun ni wi pe gbogbo en ti abari gege bi stalwart wa to je gbia bi awon to lo nfi se adari ni isori kokan ninu egbe yi abudo ma fun ani owo ni won ni apanle ni won akoko nu kodo olohun to da wa ganje ka mo pe ni owo ni apanle ni won se mo pe ninu awon tan so yi e je kin le kini kan sin eni pe distinguished senator Ibrahim Yahya Oluri egbe eni wi pe ninu awon fanran ti won ti o jade
3: seyin orin sin
2: e mo gbo
3: se fanran yen orin sin
2: won ni pe APC auto get reloaded o ti sele ibere ti gbogbo aye n ba n bi won ge baby statement won ni pe njo ti auto get o sele lala koko e pele kejila n pe leyi ki lo fa auto get akoko auto get half salary auto get kotokotokoto auto get ki ijoba kan ma le je ka mo pe a ni ijoba se o to geun la won so nisin that is the bitter truth se o to ge pe ona wa o da ni won so nisin se o to ge pe ijoba o sanwo awon osise ni won so nisin se o to ge pe infrastructural development ti a ni ta tin ni se ohun ni won so nisin to wa pe ke wa se o to geun o to ge te wo ni won so se o to ge pe yin ticket wa ni
3: o to ge ti won na so ni pe kenikan daya ka egbe ipinle Kwara pe ki enikan ma tan awon eyan foran yen
2: won ni tin tawon eyan
3: won ni
2: tale ni
3: eni suru
2: eni
3: suru eni
2: tale ni tin teyan
3: gomina won na kasi
2: gomina wo me
3: gomina melo leader yin te pe leader yin ni
2: si ti lu wo
3: ti pele Kwara
2: e so pe
3: eni suru ko malam foran yi won ni awon ta wa yi pa won da wa nbe bi pe senator agadini yi pe awon na binu won daruko boya bade sai se professor jawundo abi mo tun mo gba
2: okay jawundo
3: jawundo won daruko awon eyan yi kan so ni pe gomina ti daya ka gbogbo nkan to wa nle yi
2: eh
3: gatan binu sini yi
2: eh atokun
3: eh
2: eje nle kini kan si
3: e kan mo se ju ka pe ka ko lowo ja ta pade
2: awon te dako yi nijo ti a fe se Kwara Central for Kwara North ti won se rally tawon Kwara Northerners ti won wa jere be pe e dakun eyin Kwara Central e fun wa ni slot yi ke pe awa ni ka mu eyan wa awen ni yi mo wa nbe
3: bitani
2: that project won do of course I even granted interview won ba won niwe so oniwe oyin soro ni pe Kwara North ni lo ni awon fe ju ko lo o ti wa lo Kwara North nisin se abi dalade so mo Kwara North mo ni
3: boya kan ta won so ni kan ta won so ni pe kan lare kan buru
2: ni ti ba so fun yin pe alopo lopo interest ton kalukun ja
3: ko
2: jora won ninu interview won won ni pe awon appeal gege bi pe agba oje ni won lati asa agba oje ni won ninu iwe ka nimo ofin agba oje ni won ninu oselu Kwara pe omo Kwara Central si la won awon gbenu gbogbo awon agba yi soro ni jona ni Metropolitan Square
3: pe awon
2: feje ko lo Kwara North
3: ojo dawodo so be nkan ta won
2: o se wa lo Kwara North nisin abi ibere ni pe se danladi e se da Kwara Northern amani
3: nkan ta won ba nkan ta won wo ni
2: pe e ba wa interpret tan go
3: eni suru be nkan ti won wo ni pe boya tan ba fe seto dibo yi
2: eh
3: kan lo akoyawo
2: bi ti bawo
3: awon so pe to dibo waye la awon so ba pe won ko sibi kan ni
2: ani se ri e ma je ka ma fe ko
3: mo ni nkan ta won so ni yi
2: emi wa so fun yin pe ani se be yin te tun so pe eyin wo ni won wa ni be nijo ti an se rally ti won si face camera bayi pe ala won from the central awon support ko lo Kwara North o se wa ja si pe Kwara North lo wa lo hun nisin leni te dako yi nisin kan wa ni pe ko tun ribe mo
3: ah e so kan le kan yi pe ah eni o to ge loaded ti senator lo regbe so yi wi pe ke se nkan ti ara lu nso o so suru la won so ah o te ta ara lu nso ni pinle Kwara 1927 pe o to ge fepe sin pele Kwara pe eto abo yi o ti me
2: e seun
3: e mu dani atawon kan mi tawon PDP so pele para pe o to ge 1927 pele Kwara bi pe awon gba joba pele Kwara won ni osuwa ni won so ba yan ale lekan si mo kin pe eku ikale
4: ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi Beni ki sumi. Awo mi si nji pe si bi tomo tuntun lojojumo. Efe mo di abajo. Monomin Plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko modede dagba daada. O si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe. Monomin Plus.
5: Monomin Plus. Fun eroja to n tun inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papọ sinu eyo kan soso ka fi n pe ni Monomin Plus ileiṣẹ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited awọn to loruko to se gbẹkẹle nibi kapo ogun oyinbo lo se Monomin Plus. Monomin Plus.
6: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Madam, Olan Rewaju unique. She says sorry to Iloni. Face Rasololi.
1: She gan pugu awon ti won pe. Gege mo se so. Koda awon ti won ni efan tan le kana inu egbe. Ara awon tan fi ehonu won han. So gbugbe ni to ba pe, abe ni to message, abe ni to fe pe, to na fe fi ehonu re han. Ninu to normal ti yan ma nse ninu egbe ni. Akoko n ti mi wo ko gba wa ni moran ni pe se ra won oro kan be. Te gbe ta ba tin so yo ma da wahala le si ni e bo kan fe clear kini kan e di ke mu so gege pe omo egbe ni mi bo si se ha pelu awon nti mi ti se pelu awon to wa ninu oselu na ni mo fi ba yin soro e keji o ni wi pe ni pe gbogbo nti governor Abraham Abraham Saki se 100% ni won ti kai sajari aman to daju ni pe anise ibita wa lana ni Kwara Kira mani to de ibe kola wa loni ati tesiwaju
2: to e ga lele to e ma le loni apada to ba di ola fun akotun e te ba wa da si ni kan da won le 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara rejo mi loni ni Malam Bashi Lukma Olanrewaju to n pe ni unique man Taiwo Adeyemi loruko mi dabo.
3: Wait, before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت قلوا adukɛ anyi wo lɔn ɔba tɔ da gbogbo nkan patapata ɔba tɔ se pe ɛda mɔ bi ohun mɔ ɛnikan mɔ bi ɔlɔn mɔ ɛda mɔ bi agbara ohun mɔ o gbogbo aye pata lagbara ɔlɔn ka ɔlɔn naa adukɛ fun ɔku pɔ
1: Alhamdulillah.
0: Anyi iwo Olorun. Olorun ba wa seke sege. Fojise nla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atawon yawe atawon me atawon sahaba atawon muhajirun atawon ansar. Atawon to ba nabi daamu lori bi Islam ti da fun wa loni. Olorun ba wa ke won pa ko man nabi Muhammad.
1: Amin.
0: Olorun ba wa ke alfa gba. Sheikh Taj al-Adab rahimahullah ta'ala. Alam baba keba baba la ji agba ni ma sin gba
1: rahimahullah ta'ala.
0: Alam baba keba baba oni wa si agba yi
1: rahimahullah ta'ala.
0: Oluwa wa baba keba baba agba ji baba keba baba gege.
1: Amin.
0: Allahum wa baba ke agba rigidoma.
1: Amin.
0: Baba keba baba ma hiya.
1: Amin.
0: Allahum wa baba keba baba wan li abikan.
1: Amin.
0: Oluwa baba ke afa ile egba
1: amen
0: olorun baba ke baba nkoro
1: amen
0: olorun baba ke baba nbani
1: amen
0: olorun baba ke baba wa musa adelodun ni kafa lajikobi
1: amen
0: olorun baba ke baba wa alfa lagbo
1: amen
0: olorun baba ke baba wa labi onkijipa
1: amen
0: awon afa po olorun baba ke gugu won ba tin ki o ke won ni awon ma ke won to ti tun lo na kodo omo won to lo olorun ba wa ke won
1: amen
0: amo ya wa tun be ni te lotun losi awon ta sisin le ta sisen kunle awon ta ti ha won ta ti fi won mole olorun ba wa ke gugu won
1: amen
0: olorun ba wa ya fi won
1: amen
0: ba fori ese won jin won
1: amen
0: won be yin won je olorun
1: amen
0: ola je kan soso ori olorun
1: amen
0: olorun
1: allah
0: Baba toju baba wa lola wa ba lu lorin.
1: Amin.
0: Ma fin kankan si won Olorun dakun je. Emi alaafia won jogun je mi ti won lu lo.
1: Amin.
0: Alekun alaafia ara gbogbo wa ma baba se fun baba wa ba lorin.
1: Amin.
0: Bayi na la tun toro fun gbogbo awon to se pe alaanu ni won. Won a si ma saanu Olorun ba saanu won.
1: Amin.
0: Ola Qur'anul Azim.
1: Amin.
0: Oluwa wa.
1: Allah.
0: Atun dupe lowo re. Atun yin iwo Olorun pa tun wa nu pe atun soro loni adajo njejo ojo ta dani ojo imo won ara ni Olorun si gba fun wa ayi tun be ni loni
1: alhamdulillah
0: Olorun lo mo en to se pe ba ti dajo njejo la won na adajo won be nu lele bayi Olorun o adupe fun o
1: alhamdulillah
0: aki baba wa fi olu Olorun ba pelu yin baba.
1: Amen.
0: Gbogbo nti baba fi Olu ba nfe iwo Olorun dakun ma ba wa se fun won.
1: Amen.
0: Enu awon eyi to ti sele yi ta wa nbe yi ma je obaje lai lai ma si je ojona.
1: Amen.
0: Ati gbogbo obi toku atadawo le baba fi Olu atadokan le baba fi Olu Olorun je ma jasi abayori dada.
1: Amen.
0: Baina la sadua fun baba wa imamu agba. Gbogbo Olu Lorin Olorun ba pelu yin o.
1: Amen.
0: Olorun ba shamana yin o.
1: Amen.
0: Baina la shadua fun baba wa nle ajara ashadua fun baba wa oba awon afa baba wa sediki malami baba wa aliagan. Baina la shadua fun gbogbo ojule ko kan ta awon alfa wa la yene kan le. baba wa mo ka da mo agba fun gbogbo olulorin atagbegbe baba wa da nboro nunu ni olorun mo ba pelu yin
1: amen
0: alekun ala fi ara gbogbo agba olorun ko ma se fun yin
1: amen
0: gbogbo igba te n ba ntin ronu keke bayi in to kan yin ba ti lo be olorun mo sa ma se fun yin
1: amen
0: la ilaha illa allah
1: amen
0: to I'm Benny Diamond 88.7, your shining supreme station. Bogbo eyin te ma gbe to ashabul janna. Olorun ba wa san yin lesan olore.
1: Amen.
0: Olorun ba wa dupe fun yin.
1: Amen.
0: Bogbo eyin iya iya. Iya wa loke le run le omo se moni, alaja won ye ponu. Iya wa nle kan nle kutu. Olorun ba du ti yin.
1: Iya
0: wa nle alaye, Olorun ba du ti yin.
1: Amen.
0: Bogbo eyin agbalagba ni di sin, Olorun ba pelu yin.
1: Amen.
0: Eyin te n gbo nu ile, eyin te n gbo nu moto. En tin gbo nu maruwa en tin gbo nu lepo gbogbo lepo te tin gbo gbogbo yin olorun ba wa san yin lesan olorun
1: amen
0: wala la ilaha illa allah
1: amen
0: ah ni salai makki gbogbo olorun pe aku araferaku tiyawa alhaga rukayya bati muluwasi yati wakare mbatira mu wakare mbalu qurani mu afa ya islam kin to bobe e salama sile
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: o afa wa le gbo ni ash-shaykh ibrahim hanbali al-imam gunia apa no kasegi ewa islam zainul abidin al-adabi afa wa lon jari yin pe
1: amin
0: ete etun aye ayi lo ni gan o kilode
3: eto
0: e fine gan lo ni
3: e wo ye sibe na
0: ara e koja ta won la jagba
3: ko gba na ni ibi temi sunu
0: abajo abajo abajo
3: e ba ti fa la jagba
0: ajagba albarika won la jagba tun o o
3: e be yan ba ti
0: fi baba bo ti fe sin yan wa fe seyin na
3: be ni bi se ma
0: se e wa fine
3: be ni
0: olomo sa ke la
3: jagba e bi si lo ni bi ti ma ni jojumo na
0: mo fi si ni mo fi esi lo ni olomo sa ba wa ke la jagba ata mo tu bi won lo ba ka la jagba ata mo mo won to ti lo olomo ba wa ka la jagba
3: ba gba
0: ta mo ke mu wa ati sadua fa gba ohun la koko adura ta gbogbo tin ba jada bi alaye akoko adura te ko si ni sheikh tajul adam
1: rahimahullah ta'ala
0: baba la baba gbogbo adabiya ni ti kewu ni olorun ba wa kewon
1: amen
0: alquran alazim
1: amen
0: afa we wa islam an kedun iya wa alhaja rukayya ba ti mu wa si aya suleiman atawon ati suleimana olorun ma sa kewon ba
1: ko amen
0: afa wa islam tem ba mu waka yam le yoko kan
3: be oro nla nla ni
0: kin to bobe alaja hidaya aya olai wala abdus salam ali imam khadija nuni hidaya olohun oba wa ro loju
1: amen
0: gbogbo bi ya ni ba nlo e ri hidaya leyin ntele nkan kini ntele nkan kini o mo ki alaja hidaya kupo alaja khadija hidaya to mo ba obe olohun mo je yin ya wa bat mo lu asi mo je onira fun o
1: amen
0: mo ba alaja hidaya belohun eyin ya wa ba atmo luwa si o dakun olodun dakun olodun dakun olodun mo je o ja pada si bu fun o
1: amen
0: ah o ma da ma si moro so won ni eh jo ti ya ni ti ku jo na ni gugu kini re ti se mo olodun mo je o sele fun olai laye
1: amen
0: olodun qur'an alazim
1: amen
0: olodun ba wa keya
1: amen
0: ba wa geya
1: amen
0: gbogbo ololufe ya wa ba atmo luwa si gbogbo bi o te le wa akin e ku ara feraku gbogbo en to se pe ko le ma gbo waka ya ni bi temi olorun masa ba wa ke ya na
1: amen
0: aki gbo wa
1: amen
0: aku ara feraku aki baba wa lola wa ba lu lorin e ku ara feraku kan nu awon amududun wa ni lorin
3: olowo lowo o si
0: we e ma gbo ni oni ngba enu awon waka re leyo kokan te n ba mu
3: o ti mo pe ti
0: ha oni allah

0: Ewe ni olowo ti owulo labe bi o se kadua ewe ni olese ti o si rin lo labe
1: o so roro to de du se
0: afa afa exam ewe le yuna be ba tun wa alqurani e tun ri tojo afa exam e tun ri to tun ba mu oriko so ma da ma to le laye gbo
2: so ma da ma to le laye gbo
0: ko so ma da ma to le laye gbo
2: ko so ma da ma to le laye gbo
0: olowo opada file
2: ko so ma da ma to le laye gbo
0: ile ti da to opada ku o
2: ko so ma da ma to le laye gbo
0: yoku wo nikan ni nu sare
2: ko so ma da ma to le laye gbo
0: abaola e tun wo yi una
1: oro ni
0: be n ba mu wo waka ya ni leyo kokan o tun wa ni eyin alalaji e farabalẹ
1: ego ti yin
0: na e ma ba di annabi ize kise
2: e ma fa di annabi ize kise
0: aje tun ma bi e ma fa di annabi ize kise
1: mo se se de bi
2: di annabi ize kise
0: e ro ti owo e wo wahala
2: e ma fa di annabi ize kise
0: e ma fa di annabi ize kise
2: e ma fa di annabi
0: wole kile e ma fa di annabi wole kile
2: e ma fa di annabi wole kile
0: ọkan tun nu inu waka ya ni se n gbo bi tin mu le ko tun be ba tun wa wal qurani
1: awon ti ma gbo gan ti be bo ti ri nanu
0: be ba tun wa wal qurani e tun ba nbe
1: wa nbe
0: be ke hadisa nabi e ri kan to jo waka
1: la e ma ja gbo lasan fa wa sini wa sini eni tin wa nwi be lo de ni won gbi mo le
0: o eh tun gbo ni oni abuku jo kan ti o kan ko wa abuku jo kan ti o kan ko wa abuku jo kan ti o kan ko wa ka gbe ki jagbala ka pada se
1: eyin elegbe mi egbe hun oke
0: eyin elegbe ya ti gbo hun oke
2: abuku jo kan ti o kan ko
0: farabalẹ eyin oyayi
1: abuku o ni abuku to
0: ke jo o ni eyin elegbe e ti gbo hun oke
1: abuku

0: Emi ajaru ki aya Suleimana yo tu afa emi ajaru ki aya Suleimana bi won na ba fe ko da kon tun ti e na da won na ma pe emi silifatu aya ajadi ko fa
1: Ibi won si ko si wa mo bi gara mo ni mo mo mo kun ba e won te joko ti bo ti e wi nede lo ti wi
0: ile lo ti wa wi ke se po wa ko re ti oko re laarin pa ti te lo laarin ode te lo
1: e ba dele e ba dijo mi te ba meji ni le fe mu e wa po ma kan ko mu
0: le
1: dani mo ba mi
0: li e wa si kini won wo yin eda e si geji eni esi joko ti meji won ko waju ti e na o e yo kan ti e na ko la ko mu le daji to fi de le
1: emi ajaru ki aya su le ba da
0: la ha olomosa ke ya na
2: amina
0: olomosa ke ko ke
2: amina
0: baba ya fe
2: amina
0: afa was la
1: no pelu yin
0: loni afa treaty oro anu
1: to no jo da fun yin
0: afa was la
1: anu
0: ami ami mosa mi adura ti e si fun mi
1: da fun yin tori to ku laye loni ko si to da wa le ko da awon ijoba wa anu wa won ni
0: Ah,
1: I want my wa si.
0: An gbo la ba de bo ba ri be o, won la won mo ruwa nisin abun ki won lo ra sticker 33,000. Ki won to be se.
1: Emi o mo bi o ti je o. E wo ye olokada tin be, e ye wo e wo yo mo ruwa tin be.
0: Ta ni ogbowo mu.
1: To ah mo bi tin lo o. Iru owo won e da le ri ko to gugun ta ba pa nbe 3 trillion ni kini kan ni o. Atalika ni ko mo benefit ni ri e se.
0: Ah gbo.
1: Ah gbo. Bo tin bi ba tin gbo nanu
0: sebe ti gbo nanu
1: bo ba ri be o
0: bo ba awa won ni ni awa gbo o
1: tori mi wo pe ki let wo lowo won si ebe njawe kan fun won tele
0: olorun lo si moye won ara kini mo ru ahun
1: to ah to mi ah se ara le to mi sa ale ko rowo dani owo ojo
0: ina ni won fi overtake ko si lo oko won fi moto
1: mo lo oko
0: moto moto
1: okan sari mo ni se pele pele la olorun ni jowo kugbe se ilopo
0: la ilaha illallah
1: muhammad we esi to fun mi nu ah fa e da kan ma olorun ni jowo kugbe se ilopo
0: ye
1: oni oni ah o wa so eh mo ti won gba ni
0: eh
1: mo ni ako wa se pele pele olorun o bo san
0: inu afa wa la inu gbese ina lo mo ti je
1: to
0: iyawo oje to ba joko gidi oko re
1: ohun lo tun
0: ti ran ti
1: ohun lo tun na ma lo lewe
0: yo ran ma lo lewe
1: e ti o ba mu nkan lo tun
0: mu e ti o mo gogoro
1: ohun lo tun mu nbe de
0: inu kini gbese ina ni
1: o tun mu e wa ni ko o mo sare
0: e wa ni o mo sare eni o mo ha moto moto
1: to e wa tun ni won mo dawo kan bo ba ri be
0: bo ba ri be ah e laanu
1: ama tele mi ti mo na gbogbo owo tele ni to tobi una awa tale kale ho
0: awa na won
1: o owo wa na le ho sowo
0: eh
1: fun wa le to wa ni e to ye ka lo ni lewe fo mo
0: eh fun wa
1: eh fun wa e to ye ka fi repo soko
0: eh
1: fun wa e ta
0: mo lewe ta wa tale kale tun ra mo mo
1: eh de eni ama magbo eh si te to si bitu
0: eh si se to si bitu e wa n pe agbo baliver je
1: ah da
0: agbo ta won baba won ni mu tun won fi lo 121
1: e wa n pe o ti po ju ni ngo ri be ye gbe ti kale ko le to bo si re yin eyin o ku le yin
0: e lo e ti mo bi e lo
1: e ti gbe ra yin lo
0: osibitu adebe ko kara ko si si ada ijoko be la fe wo toileti
1: ohun nirun yi
0: nirun han yi
1: awon to wa nbe na kan run ra won be awon ti won sise nbe na kan se na ni
0: la ila
1: awon na kan se na ni doctor mi ero lori lo fe pa ohun na
0: ero
1: o ni ejo ohun na lo jeun die
0: e da je lo jeun
1: ejo ohun na lo jeun die
0: eh ejen lo je
1: won si gbe nikan de won ni eleyi pajawiri ni ko si pajawiri kankan lo
0: tun ni emergency
1: won ni da si won ni da won lohun
0: eh won wa lo gbe kale nu wodu
1: e lo gba kadi e lo si test eleyi
0: e se test e wa
1: e ti n kebo si nu run ti n kebo si kankan e wa ni lo di gba test ba je ke to wo kan awon kan be na won doctor kan ti won ti lo ko lohun oke won o le ma wo bayi e kokko fun ni kan bayi
0: la ilaha illallah e kokko
2: first aid
1: e kokko fun ni kan bayi o si fun yo si gba na
0: ah olohun ko si won ni ma
1: ani akoda o tun le be lo re ogun te lu lana bo lo sara yin
0: afa we was down olohun ko se ri owo olohun ko mun yan lowo ni o mo tun pe bo si bitu ti ri dede na mo ni awon bi kan be won pe ni intensive care
1: o ti da
0: mo gbe yan be nisin oda bi yara ni oda bi le ti won se daada won ma toju e lo ni owo ni o abata lowo ni won ma gbe nu waru na gbe kan lo
2: test vip
0: awon vip nu intensive care won ma talk ah nisi won ma ba elomi lodun kan be
1: amowo mo
0: owo na o ma re lura mo lo
1: eh
0: anu da
1: olomiji ta le ko ku
0: afa e was la orilede kan be
1: e wo ti e ja so ti wa yi na na e to gbo yi te ma kanu we e party e ja so e toju ti wa na ba to ba yan yi e ja so pe ke ku se live awon na mo pe o ba pe ma gbo orilede kankan ko oro orilede kankan ko oro pegbe kan mo wa lo ja segbe kan eyin ke ko le ke wole
0: ko afa was la
1: esa be da ko orilede yi na
0: ah se ero orilede yi eje
1: so orilede e so se juma
0: se ero orilede tin so yi afa was la
1: e so
0: kan be yan ba ko trillion ko tun ko to tuju trillion lo
1: to ba
0: ko je be
1: ko ba jo kan ti e jade 4 trillion
0: se ri orilede orilede tin so fun yi afa was la to ba ko je be to ba inu egbe ti won se lorilede ni to ba fi lo join ruling party o ko je gbe
1: mm lelede
0: won lorilede tin so yi Omo da bi Nigeria ni o.
1: Awo si tun ba debe.
0: Awo ba debe. Omo ko bi aba ko je yan nisin. Won ko ri re.
1: O nko da won mu won lo bayi.
0: Won mu won lo bayi.
1: Won le mu won le yin na Nigeria na kun won mu won ka ma roju tu owo.
0: Ka ma mo ki lo gbeyin.
1: A le mama. A le kan ko state kan re gede. Won ti gbe tele agbara.
0: Gbo kan mo. Agbo nbi won opin fun wa ni ama. Agbo nkan kan.
1: Ama doro party ten so won. Eyin won ewo Nigeria.
0: Ko ko ti won Nigeria.
1: Gbo we tele ka.
0: To party le kowo je bayi. Lori le re tin so yi. Ruling party to ya bo be to di camp. Okowo gbe ko da bo se pe ayemaye trillion lo tun ko oko gbe
1: e ma je ti wo debe won o
0: e ma je ti Nigeria o debe won o Olorun o je yin ya to ba debe o
1: e ma je o debe e ma je o debe o e ma je o debe o epo le sin po de won nisin na won o deun
0: afa Dangote your 50 naira ku o be 50 naira e se ti o se wa your 4 ko your 5
1: won to wa la won state kan be o fe le pin ile moto Dangote o ma gbe epo lo fun wa ki lo le ti ko ro si nbe won gbe wa fa na lo fe
0: won yo wa
1: won ah won fe fa ti won kemi ori kwara nbe o
0: ko se ko le si nbe e se bara yin ko ina je won gbe po o fe wa yin
1: eyin na ma
0: se e won mo bara won ko
1: e won ko de
0: ah won po
1: won po wo ma lo be hun wo de be hun e se tori ti wa ni
0: tori to ti ko nbe hun o gboro de ayin mo
1: se tori ti wa wa ni
0: se tori ti wa na le mi bara yin po wo te npo ni nbi olo bi o ba si wo olohun ni gbe nkan si
1: ah gbo awon adua le ita wa agbalagba se eni o ba fe ko gba lori hun abi ko se dada fun
0: abi ko se dada ko sanu wa
1: atori o ti pari adua si le
0: awon awon eni olohun awon afatara won ti pari adua si lo
1: ni eni o ba wa fe ko gba leri hun e ke bara yin jako e moju to talika ni
0: e sanu talika ni
1: e pari
0: be ba sanu wa olohun o sanu
1: yo se
0: be ba wa sanu wa ndo kini bo ni o ba sanu wa
1: bele e le sa e le sa e le ja tu ke wumbe won
0: o ye tu
1: man la yarham la yurham anabi muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ni ti o ba sanu eyan o ni o ni ranu hadisi ni mi tu emi amobe yo ti tu ti
0: ah be ni do wa wile mi na wi be ba sanu wa ijoba nigeria olohun o sanu
1: yin anabi wa le ti o ba ti sanu yen ko ni ranu gba
0: Baba le wa Islam won ni anabi wa so yi pe
1: e
0: wa ro ba sanu
1: ko ni onu ni ranu gba
0: minister ni o sanu wa ni ko ni ranu gba senator kan ni o sanu wa ni ko ni ranu gba governor kan ni o sanu wa ni ko ni ranu gba
1: e je agbo nu royin pe e nto gbogbo hospital ki
0: e je agbo
1: omo wo ni ore wo kawe e je agbo ah omo bayi won fun scholarship kì se pe ma kì se tori pe o je le party yin
0: be ni omo bayi won ni won fe gbe lo oke okun won ni 11 million kini kan ni ah won wa so wu e
1: ijoba ni
0: kì se so mo party yin
1: ijoba wa ni 11
0: ne
1: an gogo ki ne dewo 55 million le ri radio e payun ti
0: e payun ti
1: ibi e ti mo lo mu ni
0: ibi te mo lo mu e lo be straight
1: ibi e ti mo lo mu ni
0: omo nada
1: te ba tin gbe mi la baun eyin na ola
0: eyin na ola Abo ya wa glamu ni te ba ngba emi la eyin to Olorun ko ale lowo eyin na la
1: amo
0: te ba gba emi wa la
1: mo
0: le ni abo ya wa glamu ni eni la
1: eyin te ba ngbo wa te ba meni tin ro wa si 55 West Lam wa fa Buhari ni
0: emi na ni
1: eyin de ro
0: nzo mo mo pe yin le wi mo si ba yin ro
1: ma gbo lawada odo ran bo so o
0: afa was laugh inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allah biqaumin su'an fala marad allah wa ma lahum min dunihi min wali aya alquran no ne
1: suratu radu
0: be ba sanu en to lohun o se fun yin yo se
1: o se
0: ama be ba daju yo kan to lohun o se ku tori didaju te daju ni le yin na fin so fọlọhun pe a fen to losi
1: allahu akbar
0: arrahimuna
1: yarhamuhumur rahman
0: ene ba ti sanu eyan
1: oba ramanu yo sanu una
0: e gbo ni o ni irhamu man fi la aridi yarhamukum man fi samai e won kan
3: irhamu man fi la aridi
0: anu wada te se
3: yarhamukum man fi samai
0: gbo wa la ni bo fun yin awon adugo kan nbe won ro mi mu omi ododo won da ila
1: awon adugo kan ti nbe titi won oju bi
0: eja ri pe ama ni ro mi mu
1: goju opo goju opo na bi mefa lo igba ta won ori ko se fa won pada dake na ni bi awon salegun ni ya
0: ka sa
1: won wi won o si ona hun
0: akekeke
1: won o si on be ba wo oko na ti won fi sona yi gbogbo oko joko boya ko joko na mefa lo ke sona to gun ti o fi kan ti o mi oja si ti atalapa
0: ni senator to fi ati odo yin
1: ko si
0: Yes, initial manu. local government ko fo ya ti odo
1: ko si ko si
0: ah ah ese
2: ko si ti o ba si ko yo ma
0: abi kun ni yego ni
1: en ti o ba si ko pe o ma ro na ko pe ma ran ti
0: eh awon ti o na won le ti nanu ni a o so ba se mili a o si ganga
2: to
1: o ti awi na pe won ko ti amani to ba nbe lo nodo wa ta won le mama lo si se re
0: ah ah olohun o ma bi
1: ah
0: Afa was lab. Olorun ba anu re bo lati jo ta ti de ise anu atu wa de o tu wa gbe anu wa lati gba ta nbe ninu wumbu awon iya wa apoluke awon iya wa oyun ojo kan oyun ojo meji oyun ojo meta ko wa da wa anu egbo iya njata olorun sa anu omo iya njepo olorun sa anu omo
1: nimu
0: mi gbona olorun sa anu omo
1: oro mi mu tutu
0: ah obi oloyun mi ani e fun mi ni koki to sewon nse mu olorun si jodo
1: o to ma wa kan
0: block je anu
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. I want said only.
1: He was a naughty, but don't be all that it do, gas a calotti that do. Only go go, you could come on my wool.
0: Allah, Akbar.
1: On that you talk a jump in me.
0: Half I was lamb, I would do that in sorry. I like a very gomina.
1: Ah, eti wi pe.
0: Ta ma ko ala wa fe ran oniwa yin nisin.
1: Ah, won wo joju sa wa ni.
0: Gbogbo eyin je ba je eyin je Suma Gomina Abdulrahman Abdulrazak eni Alhaji Bukhari Musa Ajikobi. Ade lodun atafa wa ewa islam ibrahim hambali ali imam gunia ela wa mejeji
1: ta
0: a pa na o kasegi ela very governor wa his excellency madam abdurrahman
1: ita vi tenu mo riri ni pe won bi yan ba ri mo ni gugu ta ba so yin mo gbo
0: ah abi kali so fun won
1: si ni ti an ba fe won ni ah won ni won te fe na pe ah se se yi lo e to lokan o ti se e ja ri won
0: afa islam ala bere intalogi ni ya no ko lowo wa ni ya na le wa lohun abere intalogi ameni alo ba a ri intalogi do ni
1: won si se si bi won ti gbagbe okan pada se kan wo yara enikan
0: won se intalogi wo yara ti
1: yara ah o wo yara lo
0: e raye bayi
1: to won wa pe yara awon ni ta ah won ti na wo se
0: won ti ni kan wo se ni
1: won se le kun wa ri lekun ti won pada wa gbe lekun wa ha le
0: lo gila pe e dekun Alhaji Usman Ajagun Bibire Afeeri Governor Alhaji Gegele Hassan Hassan Gegele Afeeri Governor Jida Afeeri Governor
1: Samo ti won mo ju
0: awon te yan le ri te fi governor nu mo kan
1: omo kuku na nko
0: omo
1: kuku olododo
0: omo Abdul Ghani kuku olododo eh ki mo fe fo ko re se o
1: Lukman ki je
0: ni Lukman ko
2: Ridwan
0: to a pe won na a very good
1: thing
0: ba ti da ko lododo won omo o ti ye omo a fe ri baba wa governor a fe ba won soro beyun ti manu a fe was lam anu
1: loni ka sanu ara wa anu na ko da gugu oja ko de gugu ile anu na eni won ba gbe nkan fun won na fi jise okan tunu won ba gbe nkan fun fi jise ba lo ba gomina nsin yo so mi fun e de pe eh se pe le ti se nu
0: la ila e ti sanwe
1: ah ma won ti pari
0: gugu won ti pari gugu won yin awon te mo gbele lowo
1: gomina jota ba di baye mo so pe ah gugu te mo wi la wa ngo a embo
0: eh ba ti soro won engbo
1: embo
0: e sa e da ko mo fe to
1: be ba do be to gile
0: ati gomina ba fi le ni gugu te n wi ni la ngo excellency e da ko mo
1: to
0: le ti wa
1: to
0: le ju
1: e
0: to ke tu wa ni won be yin benu para mo ti o gbe mo
1: FBA mi be
0: mo wa lo duro ta mo le joko nu oko
1: e mo sanu ara yin be
0: e sanu
1: be ti be ara yin be ba wa lo do gomina toro ba di pe fe mo le mo fe ni keju re be
0: emi na sa wa da ni
1: yin duro
0: afa was now seri baba ba afa ilewu olomo sa keko ge
2: amen
0: afa wa ilewu
1: amen
0: omo lu abi afa
1: wallahi
0: ni ba n soro se ri pe awon oro to le la n so yi afa ilewu to ba wa soro to le te ba awada ni afa ilewu fi soro e wa re ya ni a lojo bi ere ni ke se
1: be lojo bi

0: Afewaslam, sorry. Mo fe kemi ojo di oke yi njo kan ka wa rin word lo baba ko mi hun ka wa wa si general ti ayin
1: awa ti wa nbe lo bayi ko lo tu wale
0: olohun o si tu yin
1: le awa nbe lo ko yi lo bayi
0: olohun o si tu yin le olohun da lafia pada sara
1: mi
0: ati gbugbu awon ti
1: gbugbu tori be
0: afewaslam te ba de ti general ti suru rere ni ani tori o mi nbe ko ni toilet a si lawon ti won gbe be won le lowo asi lawon tin moju to nbo la wa nlo anuda olohun wa da wa anu ewo o se ti e yoro jodo du e o se ti e yoro jodo du e la yila o kirun yoro ju e do du e o kirun yoro ju e do du e
1: awon tesi rin tiri ti te ni won ma lo se lo to po yi won wa ko kan dani meta yi owo lo
0: owo si ni
1: la
0: ohun lo na ohun ti pari owo
1: ohun lo lonu e se jori be ba se si ba moju to ah mi mo pe fodo omo yi ni ah mi o ti gbagbe re sibe e se gbagbe re
0: e se gbagbe e lejo la lafia
1: ah ah
0: doctor o se tan ni theater ogun ko si fridge ni passage pe je kan wa mu mi tutu die ko si e wa doctor e wo nira tawon doctor yen ri
1: omi na ni to na nurse
0: ah
2: Allah
1: ona ni
0: abo se nkan be ti o nurse
1: e be yen lo hun na
0: se nkan be ti o nurse
1: ko si elmi o to jade nlo ni ti e pase ohun ta yeri ni
0: eh saanu wa ah ko gbeje o ba ti saanu olodun la ni saanu
1: na akoko ogun onje si ni
0: onje ni alaji
1: ki la ri je mo akoko ogun onje ni
0: ara anu ta so lowo nisin be ba de waju o ba fi olu nisin e ri bench kan bayi o fe egun lati passage arin bon deru bi awa yi se ra on to joko bi ere yi hun awon ti baba o saanu ni ba won wa kokin
1: ni baba yi si nsowo re ni
0: owo e nisin
1: owo ti ni owo re ni fi nsowo
0: ara re wa yes elo ni on
1: ah eti e ma da ko bi e tun da ko elu mi ti ba se be
0: ah won po
1: to e tun da ko elu mi kan won po yen won wa be
0: yen ni
1: baba awon ni kan le nda ko
0: awon le mi mo ni
1: eh to emi temi na me elu mi
0: ah awon le mi na mo ti won
1: o ye ke elu mi no ni ko ga da ko
0: da ko pe o lagbaja bayi
1: mi fi olu ni bi fe o fi fe
0: bi fi kin ti e
2: to ba fi nfe
0: eh
1: o ko fi olu ni
0: kan ah ri baba fi olu ni kan la wa mo
2: ah
0: to wa ja la mi bayi
1: bi fi oga si le won mo je ni
0: won wa joku lo gba
1: awon olowo si po
0: ah olowo po fa
1: ewo mo to ri tiri te ra won o lo mi
0: la ilaha
1: awon taya wa awon fan wa nbe
0: won wa nbe sori lori bi won park e si e si sanu
1: e kole e mo bi e komi si mo omi ni ile ani ile ma appreciate nti e o wa ni jara
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah so ara mo ti wa nwo njo to si leni amo bo ti ri te ro po ni omo ya mi je bo nu je bi won ti po gere te ni ntelo mi wa wo ni pe e ri nkan e bo ti kole bi ti o ni kuma
1: e moju to family
0: yin ni won ti mu ko ki ta tin je rice na
1: no e te ni we ko moju to family yin awon ara ta ngbadun yin jo ara ile lo
0: ah la ilaha illallah
1: ara ta ngbadun yin jara ile lo
0: je bi yin lo
1: to
0: ah ah
1: ta ngbadun yin je bi yin lo
0: e bi yin se nsunkun
1: be ni
0: ara ta sin wa re ni lara yin
1: awon loro yin si koko kan ju elomi lo
0: be ba ku kale ni awon won ko wole
1: awon loro yin
0: se nti okan ni o wa wole wa ba yin ni
1: adua ti won da lara yin ju telomi lo
0: tawon mi na da wa ma tawon to kokko da nu
1: ohun la kokko
0: ohun la kokko e toju awon ebi yin e sa nu
1: wa ti dalukir ba lo lohun wi akowu ko to wa kan wali miskin
0: ko to wa kan wali miskin
1: wa bin sabil
0: e wo ga e obitin to bo
1: ah alquran ni mbembe ngaiza li birra te ba dikiro tu la to ke dele ko sani ti o le ba to le kan
0: oni antu wallu ujuhakum qibala al mashriq wal
1: maghrib oyuni ka
0: walakin al birra
1: man ittaqa man amana bil
0: e wow
1: e wan ka e wan ka
0: oluwa o ah e dapun eyan lase e sa
1: o ko lo si gbeleri olohun je christian gbogbo tin be nu christian ko mo kan be omi lohun je muslimi ni
0: gbogbo to nbe nu
1: gbogbo nbe nu manu qur'an ko ye
0: e di ka christian mi eni christian ni
1: eh ohun
0: de wa ni christian ni
1: ohun o le lowo
0: e
1: to ba mo pare wo ni lowo
0: afa wa
1: gbe tolu won mo
0: be ba tun rin jina afa be ba rin jina e kan christian to lu
1: be ni
0: te ba wa
1: nbe
0: ale ma a bere pe
1: e sa isin tore
0: se christian ni yona christian ni ah muslimi la se bi gbogbo adurun te se yo ni
1: na ah no no no bi mo won ti se ka to
0: won ah won mo se fun jesus
1: be
0: mo se fun jesus
1: iwo na se fun ala
0: iwo na se fun ala
1: n bẹ nu musulmi na to na laanu bẹ o
0: aa to laanu
1: musulmi ni na si n bẹ gbogbo kewu lọma gbogbo ẹrọ to da lẹ kiyan se ko sowo
0: omi si n bẹ o ni ama ko ni na fun yin ni anfiki unfiki aleka na n kọrọ ohun ọfẹ afikun wa doju agoge a ọmọ ti wọn ni oge kurani yẹn o ma lọ umura ma de tun fun ni mecca then kan lo ba wole won ma tun ko
1: afa to ko
0: e wa lo wole e bi
1: afa
0: to wa ko
1: ke o ko
0: ki lo fun won awon omo re nbe laye
1: okan tunu afa ha ha lo mo fi mo
0: lo mo fi mo jo sanu afa
1: ha ha ni
0: awon wo kari me awon ka na nta ele lo fun won won lo fun won ni 100 million
1: eh
0: ha odon ke ba ro mo ta fa wa lo
1: ah ko ke o
0: ko ke o
1: to ba na bo lo tin ni e na
0: bo ba na wo bọlọrun ti ya na ko ke o ko si ge o
1: ko ge o
0: e saanu e ko saanu
1: anu ni anu lo anu lo kan bayi
0: anu ere oro anu la wa loni yi
1: iwo ti won ba si gbe to kan le lowo nbi ijoba ise kan lo si omo ye ti wo ngba mo tun fi wahala ma won eyan mo ani gbogbo ti en de gbe e so ye bayi o o wa n to ka won o roju re nle
0: okay iwo ni ijoba ni ka gbe se ifun a ma no o le gbe gbogbo yi lo o san ye bayi to won wa si se ti oni oni ti won ni ole o si oni lodun kan
1: a ki lo je gbe o ma wolule
0: ki lo je gbe o ma ja ki lo je arin na ona to ye karin lo lo gota odun ta wa arin lodun meji ti tun wa nfo
1: a block
0: won bu ni won bu lohun
1: 30 blocks
0: ani won bu ni won bu
1: lohun o wa ni simo ti eyo kan na ni
0: be ni be ni oko n park nbe de yo ye ni
1: agbojo ba je to wa ba
0: ko wa ni ipe e paya olohun e saanu e beru olohun gbogbo ilu te lo won se nkan won daada le bi lo be gbogbo ilu oyibo te lo abosi osi yo yan
1: ni
0: o ko re mi
1: e bi ni ma da pa ni ma si ha e bi ni
0: e dakun e ma ran ti pa won mo yin na nbo
1: owo lowo wi lodo ti
0: e e le so mo yin do lowo fa koko gbogbo ship ilu oyibo jo ko se pe wo lo ni o le so mo re do lowo
1: omi baba ti e na olowo
0: e ma ran ti olohun
1: baba ti e na olowo
0: afa wa islam e beere beere
1: okay
0: en choba ko pe
1: wole
0: gbogbo en te ma fun ale mo lori eto ashabul janna olowo ni pa yin lekun o
3: barakatuh
1: alaykum
0: assalam barakatuh ani mo ko yin mo le tin pe wa
3: ya radia ni soro lati alagbado
0: ya rodia
1: lati
0: alagbado
1: la la gbadu lodo yin be o se gbogbo nkan won ti se fun yin
3: ah
1: o ke
3: se
1: se
0: fun wa bo won gbe
3: yan ju ni won da
0: bi ki won
3: ti se
1: ah o alhamdulillah
0: otan be ni sam adupe be wo ya rodia yin mo ro pe nkan be gbe po ba so kini kan oda ya wa bi to alhamdulillah adupe
1: ya rodia ke to ma lo
3: na
1: se ngbo bayi kini kini nkan ti tale ko fi ran fa ni joba so ti o fi ri je e so nkan meji
3: ka so anu wa
1: nbi kini
3: eh o ya ko o se ran lowo fun wa
1: iya wo lo kini e fe ta yan gan ni abi ta kuli
0: mo si ti ni e ma takara ke ma sun yan gan
3: Eh,
0: you know kana ko?
1: E bu ya yin re si.
3: Eh?
1: Eh?
3: Ba ka se la lo fun wa o se koko.
0: Ya rodia.
3: Ba ta se ka ma gba wo so fe.
0: Ya rodia. Ya
3: rodia la. Naam.
0: Olorun ni ko ni pa o lekun.
3: Amen.
0: Ko wa si diamond. Lodo wa ni ko wa gboro esi 10kg.
3: Oda.
0: Oso ro to da pupo.
1: No, ta tun ni.
0: Aba ya Islam, e do ba sa anu ya ra anu gba, e ni ti o sa anu ko le ra anu gba.
1: Ba nabi ti winu.
0: Ba nabi ti winu.
1: Awon report ni o.
0: Awon report ni o. Ta la wa.
1: Ah.
0: Awa la si feran yin ju.
1: Awa ni.
0: Gbogbo ni ba ri ti ba so bi te yen ba ku si.
1: Tori gbogbo eyin olori wa nke so da, nke so dada. Alaykum salam tu labarakat.
3: Saliman lati agbo ba.
1: To.
0: Saliman
1: lati agbo oba.
3: Adupe.
1: Adupe. Bo le ri gbogbo awon oro yi si.
3: Eh, ri. Ana ti ni ko
1: sallallahu alaihi
3: wasallam. Ayu minu adukum hatta yuhiba alayhi ma yuhibbi.
1: Eshi won lo, ana bi le so be
3: sallallahu alaihi wasallam. Ta ba la di sin aye oda, won ta ba lo, olon ta yo da ni o.
0: la ilaha illa
4: fa
1: irun ta wa fe je a fe fe ni keji je
4: wallahi
0: oh oh irun le ta fe gbe ta fe ko ko se regede a fe kene keji oko
1: won wa je ki omo nigeria ti e man ti o fi sadua si money si
4: apa ta fe ni o ko wa anu ba mo la teji
0: ben
1: e fa fa ni nkan
0: a fa wa
4: o ko da yin pe
0: e ma bon diamond e wa gbara si tan keji
1: awon iru olohun kan lo ko fa wa na pe a ha fun yin
0: olohun kan lo ko fun wa pe ka ha o asin ha ha
1: to afa was now bo ba ran omo ni keji lowo olohun ran lowo
0: orina lowo
1: bo ba daju e to pe ko sin tokan o iye to ba mo pe iye to ntajari ma tanta kuta pe lo mi ko eh mo ri gba
0: ta mo ko nkan be to ko rice pamo ni
1: eh
0: won ko rice pamo
1: ta nje yi
0: ah won ta fe ko won si ẹni o ka gbadu pamọ nbe
1: mo ko pamọ
0: mo fe ko won si
1: mo ko pamọ
0: ẹni o ke wa pamọ nbe
1: won na be
0: o fe ko won si o si beru to to da gbogbo e na le
1: iku o dagba
0: iku to won o dagba baba wa eso muhammad justice
1: olorun
0: ta jo da fun won
1: e mo be daada baba
0: gbogbo nte mba nfe olorun mu wa bayin
1: amen
0: ola quran ola amen
1: eto edisi oni baje
0: eto edisi oni baje yo feriji yawo wa ola quran ola
1: amen amen
0: akiyin gugbo afa was lamb romani keji lowo ko no le ranu olorun
1: ranu olorun ko ranu olorun gba
0: okunrin kan be bi nba de tin ba lo wu laaro afa was lamb yin wa ba ataba eye ile awon eya soso gbogbo eye ega ni o ita re ni yo wa da kini ka le regede moni se wo lo ni won ni
1: o
0: ni rara
1: inawo kan tun
0: o lo won se sara fun won o nu won ti wa mo o nu ko da tun ba sun tun ba taji pe ye awon ye yo ti de o lo won se ba mo tun wo duro kale
1: ona tun tun gbe gba
0: e wo ona tun tun gbe ti e gba n to bo ti se lagbara mo ni se
1: nse hun
0: iwo na saanu saanu
1: saanu awon eyan
0: se wo lo da fun nu awon ore re ma ko won jo saanu se wo lo da fun nu awon te jo kawe ko won jo sama saanu won je nu won ma du
1: ejelu yoda
0: ejelu yoda
1: awon eyan wa nsinu bi egbon ataburo won ja slippers ilewe won si para
0: won si para won la ilaha
1: illallah se pa won je ti di were gan
0: afa wa islam olorun won wola isiru ara re
1: amen
0: yo saanu wa
1: amen
0: yo baba ke won alfa wa
1: amen
0: yo baba toju ilu yi
1: amen
0: yo toju nigeria
1: amen
0: yo faanu wa sa won lase wa loju
1: amen
0: ha yi ke

0: mo ki gbogbo mo orile de Nigeria ni gbogbo bi yewu ti e ba tin gbo wa gbogbo mo orile de olominira ta gba ominira fun orile de Nigeria fun itesuwaju fun idagbasoke orile de wa Nigeria orile de ta tin se amulo ijoba awara wa lati je ki fi awon eyan ko jo fun idagbasoke orile de yi mo ki ni gbogbo bi yewu ti e ba tin gbo wa kan bo e ku alejo mu atelese e ku alejo ona e ku liba ila kara le ro wa la kiru enu o ba tojo meji meta ta ba ti rire ni eku ati bayi on la kire ni mo ki gbogbo omo ipinle kwara lapapo gbogbo omo Nigeria pataki julo gbogbo eyan ku idi bodogun nile loko lodo ati leyin odi mo kiyin e kaabo sori eto ibi oselu odogun de duro loni ni ikani Diamond FM eyi pelu mi ile agbara loni ona ni okan lara awon oluwapo lati ekun idi bodogun labe egbe osilu olosusowo APC ni reto riba benu won ti o koja lo honorable Akib Sulaiman eku de dasiko yi honorable Akib Sulaiman e ba ki awon ara le ba ngbon so kisa
1: akiyin aku de dasiko yi o aki gbogbo ara le aki olotu aki gbogbo omo Kwara lapapo aki gomina wa gomina laanu gomina mekuna aki won pe won ku bi ti won ti bere aki won ni bi ti won ba de ase ladura pe pelu ogun olohun won la se yori
0: esun ka mo boro lo wo na e laipe yi abajade isidibo abenu egbe osilo olosowo APC jade lekun dibo dogun ni bi ti eyin ati eni tin se joba lowo bayi te ti jo dije pe ni sayi emi na fe lo le soju awon eyin kun dibo dogun abajade isidibo ohun otun pe ohun ni o si npo ni eh eti akoko kin bere bayi pe se idibo abenu egbe osilu APC waye lekun dibo odogun looto
1: pelu ogun olohun waye o si lo bi o se ye ki o lo bi bere ti e bere wi pe oto so pe ohun lo nwole ti so pe o si o le so pe ohun lo nwole awa oto nikan la so pa wa la wole
0: ti inu ara yin le mo
1: be ni idi to je kin so ile ni pe ti ogun eni ba dani loju a ma nfi igba ri ni igba ti a dibo tan ti gbogbo ma raye mo ti isi dibo jade emi omo ba Akib Sulaiman emi ni mo wole ko si fanfa nibe ama ni enujo meta yi orisirisi nkan ni o sele to de nwaye ti gbogbo na de ri ta de ngbo ti e ba wu dada e ri pe eto ti mo se ni ka lo dibo ni ekun dibo kokan be na la se orisirisi nkan lo sele but dede ti e ba bi wa o na ni a da yin lo ama ibo ti a di emi ni mo dibo ti mo di jagbo ti mo gbe gba oroke ti mo wole ko si tabi abi sungban nibe eri pe mo so pe orisirisi nkan lo nlo ara nkan to nlo oni pe orisirisi list lo njade sita ti o ja si pe oruko eni ti o wole on ni o wa nibe
0: ninu list to
1: ninu list to jade
0: e je kin ke to mo nlo
1: na
0: ni ekun dibo odogun
1: na
0: ward melo lo wa lekun dibo odogun melo leyin ti jawe olubori
1: ward mefa lo wa ni ekun dibo odogun ward akoko ibana wọ́dù ẹ̀kejì àwọ ìnàjà wọ́dù ẹ̀kẹta ayira wọ́dù ẹ̀kẹrin ìlẹ́mọ̀nà wọ́dù ẹ̀kaàrún ẹ̀nílé north ward wọ́dù ẹ̀kẹfà ẹ̀nílé south ward ṣe rí oríṣiríṣi nǹkan kún sábẹ́ ìbò tí a dì yẹn ní tó já sí pé lénìí a ní èdè àti ìyànnà náà rẹ̀ dáadáa káwọn èèyàn gbọ́ ní àkọ́kọ́ a ní gbogbo nǹkan tó yà ń ṣe alẹ́ rí torí pé tíyẹn bá ti lè jáde wá sórí rédíò báyìí ó gbọdọ̀ mẹ́rin wá yẹn ti kú ò ní má jẹ èèyàn gbọ́ mọ́ kí gbogbo èèyàn gbọ́ náà la fi wá torí pé ìwà wa léni àwa ké gbàǹjarè sí ọmọ nàìjíríà ni ìwà wa léni àwa ké gbàǹjarè sí ọmọ Kwara State ni àti gbogbo àwọn àgbà òṣèlú àtàwọn aṣíwájú àna òṣèlú àtàwọn tọ́lọ́run fi sípò kan àbí kejì àwa ké gbàǹjarè nígbọ̀nà wọn kò tí wọn fi dìbò wá síbẹ̀.
0: lẹ́gbà tó ń ṣètò primary.
1: sẹ́rí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí torí pé bí ìjà ò bá ti ṣẹlẹ̀ ìyẹn ìjà n ta wá sí lénìí bíi ìkìlọ̀ àtàkíyèsí làwa pa àwọn èèyàn bíkọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà tọ́rọ̀ yìí ò yé òun la wá wá nípa bá a ṣe dìbò àbí bá a ṣe wọlé ẹ jẹ́ kí a fibẹ̀ yẹn kalẹ̀ fúngbà díẹ̀ ná àmọ́ tó dá wa lójú dáadáa tá a sì ní èsì dìbò rẹ̀ lọ́wọ́ tá a gba rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ tó já sí pé ta ba ti lanfani a ma fi han yin lori biba yi ti e ri pe awa la dibo ta wole
0: ninu wardu mefa
1: ninu wardu mefa
0: yo to bi wardu melo te ti jawo olubori
1: wardu meta ni mo ti jawo olubori ira enile north enile south wardu ti o ku igbana ibi te nfe lo te nbere
0: o no
1: igbana igbana won o dibo nibe eri won ko won ko ta fi dibo wa sibe ta si leri ti video re wa tawon tan wa be n padiwo ton se video titi to fi dasi ko ti le fi su pe to a ri yin o bo le ko kini tawon fi dibo si o bo lo wa be na ni ni inaja ho the same thing sele ni be nera won wa sibe tan wa dibo ti result yen na de wa leni le north and south but ba te si dibo todo titi won o jade leyi ta ni lowo gan to jade pe awon tan wa tan wa wa se to ba se dibo odo won na lo ti dowo wa
0: awon inec
1: na na wa awon inec
0: wa
1: nbe inec wa nbi ti won ti dibo o wa leni le na to wa leni le sa to wa lawon bi ti won ti dibo to ja si pe eni ti iberu olohun ba ku lara re ti o si ni gba keni kankan lohun to ran ti pe oni wa ola wa ola o tun lana to nbe gbogbo ojo laye nbe inec wa nbe an security personnel wa nbe gbogbo to ye ko wa nbe ti won ti a dibo ta de ka tare bi pe mi mo dibo ti mo wole ni awon ibere ti e bere ti mo nda yin lo ni pe gbogbo awon ekun dibo yi awa la dibo ti a wole a ko si eja ba kan be ani ti o dibo ta jo dibo gan ti gba folohun ta mo pe o ni gbese mi ni okan ara won ti won lo ngbe idi mo so pe le ni
0: so ki yin gba ti
1: o
0: congratulate
1: a le ti kira wa baun idi ta fi ti le ti kira wa ni pe eyi ko ni akoko la ni awa ti won koda ki se keji koda ki se keta akoko tori pe won ti lo tamu meji ele keta lele ta jo so lowo e ni tamu akoko ti won ko wole awon ati eni tan jo dj nigba yen koda pe so su meji so su meta na to kira won pe oko orire tori pe ti iyan meji ba nfa nkan to ba ja meni kan lowo ara o mo kan eni kan lowo abi ka so pe eni kan yen o ti ni faramo now ele keji the same thing na ele keta yi se ri orisirisi nkan sele to je pe a need ati beru olohun nigba akoko won ti won o fi lo olohun awa ni olohun
0: mo fe bere pe ija lode
1: lore dowe omo nu ile kan na lawa ati won bo won awon o fe fore san ore ni awon o fe se nta se fun won won fe se pada ni tori pe ti e ba wo dada eni to ba ti mo awon ti an so yi honorable musa toye bi e ma ri pe bi 5 and 6 lajo je even eleyi ti mo se lowo igba ti ma fi bere ti ma jade mo lo ba won nile eri wa
0: te pe
1: pe oga o ngba te ti sakoko te se keji yi o waju waju lo pe bi ti yin o ma re si o eye to te si waju o eje ka wa na wa leyin o won si ni ko se n to buru nbe won ni awon wo boya won o jade aba won o jade kese mi nikan ni mo lo be eni to je leader mi chief samuel alabi olu omo ofe nile na lo ba won nile o wa lati eko tori pe awa e foju ola gbole rara won wa lo ba won nile honorable musa aku bi ta ba de omo mi ina fe lo pe bo ni o da kun kun wa o si ni ko si wahala o so fun won pe lola tele ohun no ba declare pon wa ka bo wiwa ti won wa yi ohun fi lele ohun o ni declare mo e ri pe gbogbo gba tan ba n pa awon eyan sile won idi oro ni o gbogbo gba tan ba n pe awon eyan sile won won o ma so fun won ta eyan ba so pe e de won ni ta la won so fun pe awon fe dj a fi gba ti a n gba form ta ba won pade now mo tun wa lo ba won oga emi na fe jade won de ni pe ko si wahala won to fun mi lo mo kan wi pe yo mo je campaign lara campaign committee mi ni lo lele mo na na fun mi lo mo to je kam do ko wa o nigba to pada ti report guarantee ti pada jade
0: o si si pe boya wo kankan sele to fi pe awon fe jade pada
1: ko si awo kankan ko si ja kankan la na ra wa ko si nkankan ju pe bu yo to wu won ni boya won yan na ni kan jade ni tulas ama ama asa di pan pada jade ibi ti mo nlo ni seri lara bere te bere orisirisi nkan lati se fun nipa idibo won even ibo ele ta di kan lele keji yi e ri pe orisirisi nkan fe sele ngba yen awon kan di camp on kan se gba o mu wa lo mi le egbe APC ward ti ile mo na control awon polling unit won ibi kan wa nbe won pe lajoko nigba to di gaga tan ni ward todo ti won o yato fun pe awa won grand ISN ti lati gba ti egbe APC a se nbo wa sibe na to ti bere abi ta ti bere lati gba te egbe ti bere aye agbo a kun won ni gbogbo igba to ye ka kun won gbogbo to ye ka se ngba ti word yen di gaga tan PDP fe gba mo lowo an wa pe leader mi which is olu omo alabi wi pe to kan gba won o ajoko awon eyan won o di bodi nbe emi ni mo lead gbogbo awon eyan lo be gbogbo nti mo ni lagbara
0: awon o le lead lo
1: mo lead awon mo egbe lo be wi pe bi o ko se tedaru e je ka won e to di nibe won duro pe awon tan jo mo egbe wa nbe won je kan dibo han PDP be mo to iru awon kan yen o ye ko ye yin awa na wa lo be bi omo onilu to jo mo nile nibe ko ke o arin yi o
0: Eje ki fe wala
1: eje ki kaluku di
0: ko se ko di
1: mo so ibi ti mo so yi ko se ni meli kan ko se meji ko se meta nibi ti asin won de nibi ta sise fun won de ai ti mo ye be lo bo mo nfi ye yi gege bi ibere yin ni pe ko si ja ko si ta omo nu ile kan na jo ni wa ama bi to ro de duro yi inu ile APC na lati jo wa bo a wa lati je kawon eyan tori pe orisirisi nkan lo nlo ni gboro gbo on ti o sele nti o sele a de le lo ba yan leyo kokan lati mo salaye pe bo se ri ni bi ta fi wa so ri ile se radio ni pe lati se
0: alaye e seun leyin eto idibo abenu to waye on
1: no
0: on le se eto kan ni daruko ile se radio won ni e se eto kan pe eto te wa seun pe awon agbagbo egbe eten lojumole ase wa wa latoke wi pe a n wugbo tori nta ba ti re ri re ti o ti si leta re a le ti fidi re mule a n wugbo wi pe won ni ke kokko lo ri simi na ninu egbe oselu APC se lo to ni
1: bi e se n wugbo be la na se n wugbo a ma se mo pe ninu gbogbo ro awon yoruba awon agbala mo ni la kai pupo won lo toro mo fe wa
0: mo jade nbe
1: won de ni ki kene ki sango to di kene ko lukan bi la kesi ki sango to debo
0: olukan bi la
1: ki so bi a to debo olukan bi la kesi idi o nbe lara to je kin wa so di le se radio loni ki gbogbo aye gbo ibi ta ba ti je bi eni ta ba bu tan ba so pa lo so di le se radio abi paper kan jade eri wa nbe kan lo trace awon kan yen para kan lo mu ile se video clip wa kan lo tun gbo paper kan lo ka ibi ta ba ti buyan labori abonu gbogun ta so nbe na ma ko study fenu kan die ni bi bayi won ran se si egbe lerin le to je word temi en ile not word
0: gege be ti
1: gbo ba si gbo won si pe wa awon yen pe wa wi pe won so pe ka won se bayi now ni akoko ke nko gbe le won na so wi pe mo wa bere lo won pe won so pe ke suspend mi won ni be mi na kini won so pe mo se o kan sa to so pe kan suspend yin abi kan le yan ko mi yo sa ni
0: esun
1: tan won na so wi pe mo lo sori radio mo na so pe mi mo wole mo n bu egbe mo ni se ninu video ti mo se ni mo ti bu egbe mo lo sori radio lo to mo lo be pe mi mo wole te ri si wa ti gbogbo omo tin be lodogun mo pe mi mo dibo ti mo wole now wọ́n ni mo bu kábíyèsí wa ẹlẹ́mọ̀nà òfin lẹ́mọ̀nà
0: kábíyèsí
1: o ẹ̀rọ àkẹ́bà mi sọ kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá tẹ̀lé fídíò wa ẹ̀ rí i pé bó ṣe lọ lọ́jọ́ yẹn náà nìyẹn èmi ọmọ ọba ni mí èmi ọmọ ọba wa máa bú ọba èmi ò ń sọ ọmọ ọba nickname mo prince prince tẹ́ rí tán ń pè mí kò ń ṣe nickname mo ọmọ ọba ni mí lẹ́rìn ilé ẹ lọ béèrè tá a bá sọ pé ìgbìmọ̀ ọlọ́mọ ọba akọ̀wé ọlọ́mọ ọba lẹ́rìn ilé èmi ni ọmọ inú ilé kan sì ẹ̀ ní ṣuṣu tú èmi ní wàá bọ sórí rédíò ní mọ bú bàbá mi kò ṣeé ṣe ohun tí mo sọ náà mo tún fẹ sọ yìí torí pé lẹyìn ìgbà tí wọn máa padà wá síbẹ lẹyìn ìgbà tán ránṣẹ sí wọọdù mi wípé kan lọ fún mi ní suspension àwọn wọọdù mi wá ní kí ló ṣe wọn á pè mí sí padà kí lọ àjọ sọrọ àwọn á sọ fún wọn padà ipẹ nìyí n tó ṣe o àwọn ò rí bí n tó burú o ó lọ béèrè ẹtọ rẹ gbogbo àwọn sì mọ pé òun ló wọlé iṣẹ tẹ láwọn yìí ò ní ṣe jẹ o
0: a le je
1: tori pe ite eto omo niyan male ni now nibi ti mo ti lo pe bo mo se bu won mo wa sori radio pe ibo ta di o list te n fly kakire ma jo fly o e ma ten eto omo niyan lojumo le o e je ki pc ere ni o e je ki bo mo kan lo bo se ye ko lo nti mo so wa lori radio now won ni mo bu yan bo mo ti bu yan bi yen won ni mo bu baba wa elemona emi o bu baba elemona se ri awon eyan are so oro ati nti o sele orisirisi ni won ma gbe wa lati fi le da wahala abi lati da jakale emi to so lori radio igba tan wa so fun won wi pe en se yo tori pe awo jogbon ninu ninu
0: egbe now se bi won ba dayan do legbe se lati oke ni o ti wa ni abi lati world
1: se ri awon kankan wa ti a ni fenu kan bo awon ojogbon mo tele lo won mo gbo ti won ba fe dayan do nigba o si o male gbo ala mo bo se lo nigba te won fi ni kon suspend o si o male nigba e gbugbu ala ma bo se lo nigba ton fe se le to ba ja si pe ah won ba de pa ni falu legbe ton ba fe se emi ro pe awon lo ye kan send letter si wa ki se pon mo pe word mi o le yo mi tori pe word mi ma pa ti mo nko won mo pe ninu egbe APC lenin e kan ni wa ke se kan kekere ASN ti won le na rin ilu gan ikan ni wa ki se kan kekere ASN teni ko so pe ko ku on bi kan baun tori pe gbogbo iwole ido ilo siwaju egbe ninu APC waju la wa si leyin e ma je ka tori ijoba asiko won wa so fun pe ko sese won wa to so fun won pada pe ti o ba wa sese o kin lo sori radio de ti mo fun wori radio niyan o bi pe kin pada lo be kin lo so pe nkan ti mo so so be mo mura olorun ma je polo wa deku olorun se ala la bo la kai mo wa sori radio mo so pe mi mo wole ti mo si le ri teyin gan ta won ta so yi gan mo so me kin wa pada lo be se kin wa pada so fa won eyan pe ile wole ti mo ni ele ti mo le wa lati so na mo ti clear pe emi o se ni ti mo yaju sagbalagba mi se ni ti o yaju soba emi o bu baba wo ele mona baba na je si mi akiyesi ti mo kan pe lojo e ni pe e di pe gba ti mo nkan re Musa to ye bi prince ni onore Musa to ye bi emi akibu ti mo dun waju yin na prince le mi na baba wo ele mona ni baba wa mejeji egba taburo onu ta ba pe won sakiyesi pe kan ba wa da si ja baba ato mo ko ti sin to buru ju egba taburo na njo nfa nkan mara lowo ta ba so fun di omo ba ko le agbole laarin ilu iru re nsele kaakiri ti omo lo ba ko e ba mi baba ba mi soro ta e pe tori ile ise radio ta wa ni e dakun imi na bo ese ti mo sabi kini ko e jo e ba wa yanju lo nti mo so lori radio mo ki baba re mo de yin won a de le yo won ko lo selu oyun ko da bi won so lo selu tori pe ipa ti won nko ipa to niye to ja si pe ko si ba se so baba n tanrawa sawon eyan o mo ni won se payment won fa won eyan lo tori kini se bi awon na ton bi ti won wa se ni se bi ka won eyan ba le se dada si bi tan wa ni ta ba pe won sa ke si ta ba pe won pe o to n lo yi baba e pari ja laarin awa to e gba taburo e je ki to ba pa won eyan nonsense ti o da e ba wa so fun eni kan gbe to aburo fa aburo aburo lo dibo to wole asiko titi wa na lele now kin to lo ki ma ba gbagbe se di igba tan ni kan lo mu awo pe se awon eyan wa loyun sawon ni won o se dede ni aba won ni oro wa lowo won un ti mo bere fun ti mo so ko buruju ni gosun omo gosun na jade loki ogun won competition pe to awon ni kan fun awon kan se gba kan sawo tan send e si state tan send e kaakiri won o so pe kan lo suspend won na abi tori pe kan su chama nu ti wa lati de awa ta ni kan su chama ta le yan wa na lo lona eleje to n flow lorun wa na a kere ninu egbe je ki so kini kan fun yin ki to kuro ke me ba gbagbe se ri APC tan se lowo bi mo se kere mo loju mo se kere dede ye ojo ori mi dede experience ti mo ni lo se lu niyan aye si mo ti bere mo ki state chairman baba Sunday Fagbe mi mo ki won dada mo se ri agba o le ma do omode mama bo omode o ma dagba lagba ma emi fe ran won le ti da lataye ACN to fi di APC awa ti won jo wa ni ke se pe mo ti mo won o ni songo mo wa lara sete sekete blaye AC ibi ti won fi nse chopra tabi ki won se nbe nsin yen item 7 ibe ni ile egbe wa awon ni state chairman ngba yen na laye AC baba wa yola kogun awon ni gba keji abi ko pe secretary na je ngba gbogbo awon alaji san mo gbogbo wa yi lajo emi ni emi represent oyun awa meji I was a man from Igosun. Awon eledi po repete. Blessing memory to baba Alabi pe ko ran ko ba forun ko ba wa fi ke won. Baba ni jagbo baba wa forukan se won gba gbogbo ta jo se ngba yen. Laye si yen mi kuro nbe to fi di ACN ajo wa nbe nipa to tun di APC. Parliament to sele CPC AMPP AC ta tun jo se papo. Ku nbe disin. Yo sa de se teni ko so pe ka jo wa ku legbe. Sa kere ni. Kere na nkan ti mo fe ki gbogbo ara ile mo ki gbogbo Nigeria mo ni pe in ta ti labor fun ta ti jiya fun ta de ku nbe seju kan a sadura fun baba wa Tinubu kolon da kun ko je ki won pe kolon ma gbe mi won bi ti won tu ko Nigeria lo kolon je kan tu ko won kolon je kan gbedele le second time ko se n te nye iku o ni ye arun o ni ye gbogbo nkan ti ma da nkan ro ni daru mo lowo mo ki baba gomina tori ijoba asiko lo ye kin to para fe mo so te ba se ri awon kan kan wa tawon eyan mo ngbagbe ti yan ba fe muyan to ba so pe e ko nu egbe now ngba ti won so wi pe awa bere eto wa mo so pe awa ta le yan a na lo lohun G15 abi kan to lo ni Kwara gbogbo awon eyan ton so gbogbo oro orisi tan fe o nu han se bi awon tonical lo suspend why se ma ma chama nu won se ba ma nu egbe 30 akilo tun suspend awon yen
0: allegedly ton tun mo si pe aye so oro na si
1: aye so oro ni o
0: alaye
1: so oro ni
0: se ni abo ti fun ni
1: pe mo powe kan le kan pe ki sagbe so bi a to debo kini kan nan ke lo je ka tete wa ki gbogbo mo Nigeria wa gbo pe to ba se pe se ni te pa ba leto lati bere eto wa pe adibo wole that honorable Donald speaker olorun da ko sanu fun un ta fi nja leni ninu egbe pe awon na wole awon ni kan je candidate wa un te so na ni pe as a primary won wole awon ni kan gbe primary yen la so pa na se ta wole yin na te so pe dada ka lo gbe fe lo mi to time bo na tin seru re se ri awa o ba ti zero mind wa but a wo pe awon ti a lo mo ke gba jade bayi boya ni party kama wo bi baba to take side but amo wi pe eni ti o leyan lohun na lo lohun eni ti o leyan bo nu egbe ya kere rara o a de se gbogbo gbogbo to ye ka se laye ti en ma bi support egbe la bi support laaro anawo wa sibe ni kon bere lowo eni to wa nbe nijo to ba fe se campaign to so pe kemi lagbaya gba na ti o ba ye pe mi o ra mineral ma ra seyin mo butu won a ma fi se campaign ka kiri ma anawo fa won eyan ma se bo mu kan to ye kin se awa anye nawọn ko won wa do sibi kan won so pe kan lo fan suspension sa kere ni se ri e ma binu n to ye ki mo so awon oro yi ni pe e mo n to koju se nikan yin lo ko se lomi boya won ti won jo n gbimo oro ya bi won ma ba se to ninu egbe ni
0: abi ko je pe awon kan na kan fe de yin mejeje papo to kan wa nbi kan
1: de ta wa na ro ko sele ni yen bo lati ti wa so pe awon ta ma n sise buyen kan tete yo won be ko ni sese ko le ronu tori power ti an baba wa Sunday Fagbe mi won mo wa won mo wa lo mo buruku ta ba n gbo nkan kan mi kan pe wa ni kan bi wa dede nti a ba le so loja la so ni koro se ri egbe wa ma wole ninu oro ti won ni mo so tan ni mo nbu mo nja mo nbinu mo ibere wa lojo yen na won ni toro ba ri bayi o tan ba wa gbe eni tan ba wo gbe
0: check yen ni congratulations se si se
1: pelu ogo olohun gbogbo bi to ba ja si se agba po olohun lo mu wa amo igba ti o ti ja si bi kan se ka wa dake ma to pa bo mi loju okere lati lo na a le dake o lori eto wa o now awa ni sa ko nu egbe ani a se ku onu egbe ewo bi ti mo ti mu te egbe wa aye se nbo wa awon ti won jade mi kan fe dako awon eyan tori pon ti wa ninu egbe mi boya kin so pe lati ofa won ti wa ninu egbe mi awon to ja si pe won ju wa lo lojo ori won ju wa lo ni bi en se won po contemporary ni wa lo selu to e pa won yen na se ru kan le fi ru kan yen lo won na se sacho wa na wo kan wo nkan to wa lopo lo wa na kan wo igbese ta ti se kan wo nkan ta na le se atin ta ti se ara ilu wa fe wa e ma je ntan yin o ta ba ju abebe sile loke ni gbagba ta ba lo dibo primary lorogun ese magic kekere o emi ni ma won ni o tori mo ti se gbogbo to ye kin se mo ti se dada sa won eyan mo ti se fe gbe mo se fun ara gbogbo to ye kin se laye mo se mo n la titi le eni ilu na mo n se kore mo se gbogbo nkan loruko egbe pe kawon eyan ba fi le ma support egbe wa sa wa yen lawon ko kan do ne osan kan oru kan no so pe ni falu nu egbe now ara bi ti mi fe lo le kan ti mo fe gbagbe ni pe a ni awon ti won ti se protest mi a fe ko lu yan kankan olohun e mo le won e mo na won na bawo le se ro bo emi so fun mi ko da ipo abonyun ni kan tin wrong wa ni ko ni je set lo na baba wa fagbe mi to na mo wo ti wa mo mo kan ta le si
0: e seun ai o ku seju meji fun a ko to de pe a mo lo ai seju meji un ai gege be tin ki awon agbagba egbe yin tele na bi pe won se won ku adu titi di akoko yi ai amoran yin fun lati je ki fi awe eyan jo ninu itiru abenu te se koja
1: e se se ri kin to lo be yen ka to tun ku nle na a tun gbo mawuru mawuru pe ngba tan so pe kan lo yo wa ta yen so pe ki la won fe yo wa fun se bi osilu la nse won tun ni won so pe awon yen na la won o to yo njo ta ba tun yo awon yen la tun wa si bi bayi abi tan ba tun so pe ka tun yo won a tun wa so fun gbogbo ona Nigeria
0: won tun
1: do mawuru mawuru ma won yen
0: won ni
1: bo ko ma wa si mu se
0: oda
1: a ki gbogbo ara le ati gbogbo awon ti won kun wa lotun losi ta o se pe abi won ni kini ka mi kankan won kan tele bo se ye ke nkan ri won o fe te to me niyan mole aki gbogbo ya de ki gbogbo megbe APC lapapo a ro wa ejo bi gbogbo nkan se ri a le fe ru re leku tori pe egbe wa ni o wa ni joba iyan binu iyan nja iyan se kini kan bo se ri niyan egbe ti o ba wole yan o ni nja nbe na awon eyan ma ja won ma bura ko da won bu yara won bu baba ara won e wo baba wa ti awon opposition ire bu won obi won ke baba wa wa gbe apere kan na bu awon eh kele pa ko gbo suto re elegan lo baje ala nse dada alegbe wa nse dada e wa lawon eyan binu awon eyan won ma ja si so aro awon ti won wa nile a kan aro awon eyan da ku gbogbo e onu taba fun ja da e ma je ko si taje sile e ma je ko si wahala e je ka na ti pe gbogbo ta nso yi to ba pada ya a pada joko ayan juro ko si ja kankan to omo ya omo baba ma nja lo titi lai lai gbogbo bo se le wu kori a pada joko ayan juro gbogbo eyin ti won support wa afiyin afi olohun fi yin lokan bale tori pe igbagbo inigbagbo ninu eyan asan ni ba nigbagbo lowo olohun a de nigbagbo lo awon tani ka pada wa sori radio to ma se kan tani ka fe a pada wa sori radio a wa ki won na olohun bo pe ka wa so pa pada wole lori radio ko ni sese o so aki gbogbo omo egbe lapapo aki gbogbo omo Nigeria lapapo aki gbogbo omo Kwara oyun odogun gbogbo an ton do ti alafia gbogbo an ton so pe ife ara ilu ojoba aki gbogbo yin an ti won fe na ko joba na lo ba yi won pada
2: ra esun eh yayi na lati mo se enu dede sibi o tun digba mi nu la se dumori titi gba mi ohun e je ka wa ni isokan ka wa ni irepo ka gbe ni alafia ka mo gbagbe pe ijoba wa ara wa ni o fun agbekale awon eyan ni latowo awon eyan ni fun itesiwaju le Nigeria titi gba mi ohun olohun wo mo yin.

Ari wara wara wara e da o debi ti lo njo ka. Ka ni de ti olodumori ba tun de aroloku bi agogo esa ogun. Ogun ola mo tun ti lori ategun bi ise mi na ni e digbo lo mesaya. Ta ba ta je wuri mu mi. Akobi adupe lowo Olorun Eledua baba to da wa si baba baba oludaye ndaye kini won se o atawo ni pa ani oluwo lolohun olutuni se lolohun olugbani sile lolohun alagbara ni yes candidate ti Olodunware mo tun ti de Diamond lawa 88.7 FM dun menle lorin baby ara leto akobi wa pada so mi di malaika ariran o ni kilo ba o ni kilo de oda so pe kilo de ti so mi di malaika ariran akobi oranti nijo ti bo wa lori atagun mo ni teyan ba te yo se kini December bambo panto awon se mi atagun de alai ni tiju ai ni teri ba mi mo la si ara mi ta lo le mu mi orin wa si wa la bi o o ti to tele ra won won akobi ori iru re pada adide bi eyan ngba mi orin gori ja be si boro asoko kan iru re le dide bi ji iru re lady de bi ategun yo wa koju ja se ni tori bi abeni tin so bi abeni tin se be agobi awon yo pada wa mu suru wa pe akadara ni mo lo ti ni ori lori kadara ni ari fun eda to ba ri be Olorun o ni te yala ninu ile ta ti bi adugo ta ti bi ilu ta ti bi orilede ta ti bi ru won ogo ota meta ni ru won ma jogun tukuru na ti lori ategun pelu ajo wole one time ni tukuru eh o ba ki je quality da won fa ba so nbe o ba ki je quality da won fa akobi o wa ran mi leti mete ta won ti ma lo pari amo bo se ri leleyi e ja mi ti eyin ba ani ai ni tiju ai ni teri ba emi mo la si ara mi tan to mu mi akobi ota meta ni ru won ma jogun baba ni be yan te ori akobi emi ni ma wo loju loju bi gba ti kini kan ma so le Olodumare akobi so ngbo ade se to ba ti ri be ota meta le yan ma jogun wa ma gbe were were were la nla njo na awa nse lala fibo amon fun ti to ni gbo lekun rere elomi oluwo lowo ama lenu loro ni biru won ba wa nsoro lapa abomi won le fenu yagilule o ba di ba ti mi ko tiru won ba wa jade siru eni be akobi daddy agbalagba ni agbalagba e yaju bagbalagba ba ti eya juko ye ko won ye enu e se suru pelu da se god omo ajo wo ni wo tan bi ogan akobi abuku di meji to se fomo kekere omo ajo wo ni wo tan bi o sugbon ru e daba e won ti gbagbe bi agbalagba ba logoji odun laye ti ọmọ ti n beere lọwọ rẹ pe ta n bi sọ n tẹle mi ẹni ti n sọ pe ta n bi ọmọ ajọ wo ni wọ.
na ba wa lo goji ilu be ba n soro ti won jara wa yan dede ni omo se ama bi agba ba ti wa n bombu formability oro ti oro bi formability oro baba sakaladi yen ebo re nu boda bo bi obo yan ba pe akobi o ni akobibility gbogbo ebo to ba so nwaju baba sakaladi o ba ti sibility nbe gbagbe e ebo re o yanranti akobi so ngbo bu o ba jara won yan ti o si formability lodo agbalagba yan me ba nsoro pe oro ta wa nso iwon ebi e ohun na wa so pe ilu ta wo time nsoro re ite gbe ede be ri la bele answer wa na ni yen now eh be yan ba ti so pe agbalagba ni mi afi ko se jejeje ni won wa fun ni owo agba ni tori pe olohun gan lo ba agbalagba o ko olohun lo gbe leri ko gbodo so pe afi mi Bawado so pe ko so luwa e. Ti won ba nso tin soro, tin soro yagilule ti won ba nkin lo akobi. O ya ko se jeje ni. Ise jeje o yo wa ni e ri gege bi oro ti nbe nle ise mo pe eh omode gbon, agba gbon na la fi dale fe. O ti teniyan. Ma da sege fun won lode yen leni ma na ya ti o ma je ko mo pe won ni nkankan da ba so ku e se suru e je ka won eyan na ti won be nle ona o e lo le ni e lo lo wa lapo yi ba mo pe eni kan kan wa late yi ni pe anyway se gbowo yin ko la won daddy wa fi ran wa lewe o tori bo sa bra bra o tu ti gbe ebo baba sakala kan oko tu wa wa latay yo ni kini ja ti gan kini ja ti gan owo yin la fi jeun le baba wa ni eh eh kini sakaranu uro lo mere kini tu ba ja ti baba ti wi be fe ni to mo yo si mi jeje ni baba wa ko to je pe bi won tin soro na ni nfesi awon kan yo kan se bi igba ti e gba gboyin mi ka ni won wa so seyin fesi to to wo e so ma pe fun ara e lo fo ra buku ni ti tori pe ko te amo soro ba ti dabe ako bi ti won so be fun to wa ni ah mi o di anikeni anybody lowo ejo esu si waju esu si ah e da wa bo no wo engbo engba melo lo ni 1000 fi na to we tan se bu ko no kan signability ni ko kan signability la sere ni e ko ni be lo atare manju atare manju be ni gidi ba do 1000 e kan 500 kan 2000 ile omo ohun olowo nla oba to bo soju agbo o te niyan embe be lowo alagbara mamero ala lagbara la wa ibi abate enikeni anybody o lete eni to de funra won so pe iran gure ni iwo ko yi en ta ba se okan ni ti o so pe bo lo je ti o wa takubility wa eh bo baba sakala lo mo gbo loni takubility wa gbo wara wara wara baba sakala nbo le niyan o gbodo ma gbe ebo won kale kawe yo ti bo so mo pe e gbo ke wo to ni takubility baba yo nbi to yo lohun inde awon mediocre bi titi e mediocrability ni e o awon mediocre ability ah alagbara bi ti o si ko so luwa e dile yi o tun wa so fun pe eh looto a so pe isalagbara o sugbon
awon kan sagbara be koda bo ba se pe ngo layati iru peteru jo ni na ni o ta yin lo ni roba eh davidi yo da fun iru davidi jo ni na ni o ta yin roba yo ba di witi e tu ma ra na ni pe alagbara mo mero ni ye eh ka loja emi na fara mo bi davidi lade

0: Hello.
1: Alavia
0: fun yin o baba godi.
1: Godi la la jori.
0: E wa ga wo. Yes, baba god we.
1: Gbogbo wa woyi kini solution ni.
0: Solution na ni pe ke yan te, bi o ba ti te yo te.
1: Gbogbo gba mo so lori radio. Pe yo wa wi.
0: T'Olorun la se.
1: T'Olorun yo se. Gbogbo ka o so so kokon yan bale.
0: Ami.
1: Ani
0: damu. Ami ezo won. 0913655 6952 ni number ta vendasito.

0: Alo.
1: Alo, Akweto.
0: Alo, ninshe turu kwenye atipite atipe nye.
1: Abiyod nwa la ulu kwa minato kiyogu.
0: Abiyod nwa la u.
1: Bene, nato kiyogu.
0: Ou kiyogu otibu.
1: Nga kovi.
0: Ehe, kou founi si nè, noje mwa bere wa.
1: Bene, Akweto. E yorote so, oroto kuyo basi nyo kara ni.
0: Ehe.
1: Ehe, basi te.
0: Yote. Go si ogun e
1: tefun eni to ba ye ko tefun
0: tefun awon to ba ye ko tefun
1: ba
0: ese
1: to ba tefun o bole yote
0: ye

0: jẹ.
1: Hello, oruko yin ati bi te ti pe yen.
2: Oruko mi ni Ambassador Aga.
1: Lati oge bonke.
2: Baba ni ada.
1: E seun gan.
2: Teri. En to bayi ko te en to aye do do te fu to ba ti te fu.
1: Eh.
2: O sa o te kan yi.
1: Oluwaro ma po we gba na pe ka do bale farara o ni amaga se arara na o gba fe ni to e ko do bale ko mo do bale fun
2: arara ni dogo
1: e o
2: gbe to ba di dun yen lo
1: eh eh
2: e di fun yen lo nje
1: eh eh
2: to ba e po me se ni ti wa do kere jo be lo e ni o maro oyin o ba kan ni
1: eh
2: se ba be wonu leyan eh ni o po me je lo agba agbalaja ni e wa ni e ka so o
1: Benny.
2: Ọtẹ
1: ọtẹ nu ọtẹ fun nu leunu. Ẹ ṣeun gan.

0: 0913655952. Kini ti o le sele lorilede Nigeria, kini ti o le sele? Hello,
1: baba ku to you da fun you.
0: Ami sa ruko yin o.
1: Aremola to pa garage.
0: E seun sir.
1: E se go ni seri. Nigba ti ejo ti le ko wo je.
0: E to ti lami leti nkan mi nu.
1: Ah, e wo o ti o po ju. So ta a tu ma ri ti ta tu e to tu wo ti ju to ti sele.
0: Nigba ti ejo ti ko wo je ri.
1: Ejo ti le ko wo je successfully.
0: Dandan ni office mi o kan wu de le se ijoba.
1: So imi ga tu sele leyin to ti sele yi. So tun ni nkan tun fun won ni 30 days kan tun lo ma fi se wadi nkan to sele ni be. So at the end of this to su ko ba ma pari ati ni gbon kankan mi mo. So ko tin kan to le sele o.
0: E seun.
1: Awon ja ma je pa buru
0: se. E se adugbeza. Awon yan je na ka le bugan si awon asofin atasoju sofin pe ah. Ebe yin na mo buwo lu budget yi abi se e ri na ri ni won si lo wu. Kini ti o le sele lorilede Nigeria kisi ni to ti sele ri ati kan mi 0913655952 ebi o like ti baba ebi o like wu ara won nigba ti jo ti le kowo je ri. Hello.
2: Hello sir.
0: E mo ka so.
2: E mo ku program na.
0: Adugo oruko yin o.
2: E ku atoto nu.
0: E se o.
2: Oruko mi ni Mrs. Ajayi.
0: Yes ma.
2: Mo n pe lati Osun.
0: E seun.
2: O si to ni sele Nigeria yi o. E se fe da tin ti oro are. To ba se pe bi are ba yoju ni o fi loju tu. E da won na ni won yan won si be je ko yanju. Ko yanju si won to re to le ni yanju. E se ti gbo sa.
0: E se ade pe ma.
2: O ti so da ni pe ti arakun ya ti so. Pe ejo kowo mi ko si to te yen jade. I want me, but the bottom for get down, bottom, go, or see this your end, you see. So, Connor, I love Nigeria, and you. Bravo.
0: A shadow, Bema. 0913655952. Kin ninji o le sele lorilede Nigeria, tell you now if we go possible. Kissing like one cattle le sele, kin in to the sele. I like your kunrin to pe leke ye aki wa na lo ran ali ti ejo ko je ke elu e kuro le alaafia fun yin sa
3: gogin le la jo rin
0: e seun baba
3: ko si kan ti o le sele ni Nigeria ko si abdullah to wa je ko si je bi e jo je lo je ba ri je bi me fi lo wa be yen je bi a fi lo wa be yen to tun so pe o credible.
0: I'm going to go to the house.
4: Nigeria o si ni baje lapapo.
0: Ami sa.
4: Oruko mi ni Adewumi Isaac lati ilu Omuaran.
0: E se.
4: E awon agbabo won ni oro sunukun. Oju sunukun la fi wo. Seri nigba miran te yan ba ni ka dana bejo ti gun to gege bi owo eyin baba wa eyin o dana sun le. Ti bibe yen ni awon kan wa, awon alase, awon to lenu nbe ti ile ise yen fi fu jade. Nigba to si fun jade ewe yi awon eniyan to ye ko ma fun wa ti o da ti won sise nbe ti won ruwo ti won so pa awon na lo le ise sebi lorilede wa Nigeria yi na ni e wa gbe awon wa ti won ti lo si ale okun ewo kan to nsele bo ba je pe awon to n kowo je kaakiri gbogbo Nigeria wa to ba je gbon ti o n kowo lo si ilu okun ni won fi n dale te kale ni gbogbo Nigeria. Emi ro pe gbogbo to nsele yi akoba adaba ka paniyan ka mo ro pe ko ni ma nsele nigba ta won kan o ba ri nkan se ti won kawe bo won tin joba ko sise ko so nje awon to tun wa wa nbe ti won ja lati won sora won di olosa ti gbogbo aye si n ri ti gbogbo aye n gbo Olorun o sanu wa lorilede yi baba ni ile ise yen la lewu lona ti o bo fimu awon kan ko lo buwo lu iwe nigba yen ni ti da won na gba nkan kan ba to wa ba le se je ba ni isin awon to sise nibe ori ti won ti ja si kini o wa gbe yaye won gbogbo le se nla nla nla ta won baba baba ti won ti lo to ti da kale gbogbo wo ti won ko kilode ti won fi tun se ewo bi ti awon awon eniyan ewo bi ti won ba orile de jede olohun o saanu wa ni
0: nigeria e se adugbe sa e se baba wa adewumi lati omuara e se adugbe sa 0913655652 ani kini nti o le sele lorilede nigeria kisi ni awon kan ti o ti sele ri gan to ye pe baba baba baba igba baba godwin no to a wit yan ni a ebi orilede nigeria na ni iyan kan ti je gomina central bank to lohun to fe sare kini ti o le sele hello
5: e
0: ga so so ruko yin o
5: la mo no so la ke ja ya
0: e se sa
5: o ko si ka ti se le lege de yi ati bi se ni president to lo mo fi abi awon te ta ka ta awon te ni to se abi awon mo se ni te ta ka ta awon te ni to je mo se na dra si ya ka si ni o ko si je le sele number 1 and number 2 ta ya le de ti si mo kire ta mo pa wole na e ja bi ti wa ma ge o se ko ba ti be emi ke ni o se wa ni mo ni right mo le so ba e to ko ya ke e ji a to da ni na ga la ma ko le ja re ko se ka ja re e ja bi ti wa na ti be ko wole ni to a ni right a ti pe ka ba so ko wa so pe no e fun wa to na to je ni je
0: e se adupe sa e se sa e se sa kile but I now don't and let you know say when ah she be any president kan lo to fa dua ran se prayer box we she Jacob to ra won fi prayer mo ti ran se si box email ti e na lo na lo ha bi 0913655652 kini ti o le sele lorilede Nigeria ki hello
6: no
0: e ga so yes aruko yi o
6: Ah,
0: ina gije ni joba. Kile oko ti yin gangan. E se nsa. E se adupe sa. E se nsa. Bo ti je pa tin gbadura free to sile gbogbo awon yan. Okan na si ti won lo lede Nigeria won tin jiyan gbe ti won si ri won gba boro. Oro that's new. Kolo shanu. 0913655652. Kini to le sele, kini ti o le sele. Lorilede Nigeria, kini riri yin. Hello.
6: Hello sir.
0: E ma kuro le sir.
6: Akuro le sir.
0: Yes sir, Ikeni Diamond FM ni o, Adelebari pelu Shanko Alaji. Kini ti o le sele, kini to ti sele ri, ninu riri yin.
6: O ti ta de o le sele. Ibaro ni pe awon to ba ti owo ti party kan ni kan mo be labe umbrella pe wa ko ji ran to sele ko ji kan to sele lati ba ke
0: ah pe awon to ba ji owo kan ma bo sabi abo ko si nkan gan ti o se won
6: labe abo o si wa labe abo ye o si ti ko lori won ti ti ti se
0: se Nigeria na si ni abi ilu mi
6: na se ta ni e jo ti je owo obo ti je owo
0: Obo jowo ejojowo ni Nigeria
6: lori Nigeria Nigeria na ni
0: oda eshun eshun won lori ede Nigeria na ni iyan ti jiwo tan so goda ma bo labe ma bo wa labe o ase egbe ti wa ko ni sin kankan ti o si o ko si ni sin kankan Suwa mga kankan bete mi wopi o le shele lori le de Nigeria. Kini ji o le shele? Kilo le shele lori le de Nigeria. Ani le shele wu. Budget isi. Wansi wofu. Ile shele ngangan ni budget. Lori le de Nigeria. Ati shewadi yeo. Ogma jola are funwa. Lati shewadi le. Kini ji o le shele? 0913655652. Ni number ti ya fi dasi. 0913655652. 52 hello
7: ekuto
0: adugbe sa ruko yin o
7: ara gba lo lati egbejila
0: e se ngo sa
7: ti ti o le sele wa Nigeria o
0: oya
7: bi eni ti o mo se ko gbagbo ko mo se ko se to egbe joba kare
0: ki
7: eni ti o ma kan se ko gbagbo ko mo se ko se to egbe joba kare
0: eni ti o ma se ko gbagbo ko mo se ko se gbe joba kare ah, n bo le yin tun lo yen o e ni se mo mo pe in le se o
8: mo si de ke so abi oda nitori pe le se insema
7: insema
8: ko le se le Nigeria
7: o ti ba ni le paro to Nigeria ko ni pe kare yo ma
8: se ni Nigeria wa na ni de win to le se le ah emi o to fe gbo yen ri o se ako bi se wo gbo ri eni ti o ma nkan se ko si finu fe do gbe joba kale pe nitori pe ni won ma se oda nse joba mo ko si resign won ni ko le sele lorilede Nigeria ah o kan se tun ni e o 091-36-556-952 091-36-556-952 hello
9: hello
8: e won ka so sa uruko yin o
9: mi to ko ni latoke odo
8: ti mi to pe latoke odo kini ti o le sele lorilede Nigeria kini to le sele
9: I'm not going to be able to do this. Oh, what? What the hell? I want to know what's classified. I want to put stuff on the gun. What's your rest? We didn't move to resign the minister of environment. And
8: there's your adubé. There's your adubé. There's your adubé. I want to go into your lichelle. I want to see lichelle. What? We pay. Baba wa lo baba wa bo bi le se kan ba wu bi yan kan ba ka lo wadi ka lo wodi awon osise ta pe ni civil servant won ni opolopo awon eyan to ji oloselu won mowo mo se civil servant na ni ma ko pe oga bi oga to lo waju mo ti se se re o ta fi lo lo bayi na ba se be le ri nkan kan ko je o egbon se be ni topic mi ton ni e hun hello
10: hello
8: e ka san sa
10: Oruko temi ni Mr. Nathaniel.
8: Ese lati bo.
10: Lati tanke ni Lorin.
8: Ese sa kini ti o le sele ki le si lero po le sele. Ki le to ti sele rinu riri yin sa.
10: Ah, e to ti sele ko lo nsanu wa lorilede yi mi. Ki a tun fi owo gba owo ninu asunwon banki wa. Nigba cashless gba 10,000.
8: Eh. Tin yan fi bi 3000 naira gba 10000
10: mo fi 15000 naira gba 10000 naira won ti withdraw 15000 won ti ko 10000 naira le mi lowo olorun sanu wa
8: ni Nigeria nurse ni ibi tin yan tin fi owo owo ni la gbowo to kere
10: be ni e withdraw 15000 amo 10000 won ko le yin lowo
8: lasiko cashless ni olorun ni jari yan mo Yes, I mean, 36-556-952 Hello.
11: Hello.
8: Emma Crowley.
11: Emma Crowley, Baba.
8: Yes. Oruko yin o.
11: Pastor Ezekiel lati Osere.
8: Ese Pastor Ezekiel lati Osere. Ese.
11: Baba otan to ni ejo ko owo mi. Ko si nkan ti o le sele. Se mo ekete. E pada gbo pe ekete to si budget ton ko won ori na ri mo.
8: Ha. Eh bien o ti sele eyin kan hazun pe yo sele yin o le sele olorun ni jari
11: o si nkan ti o le sele se eh koda e pada be gbo pe e mo tile ko mo are ko yo ya soro ki o so Nigeria
8: olorun ni je yin o sele baba ah ah e ku te e mo nkan ke mi o fe yen sugbon ite mi na ti gbori nigba kan so ran ti pe ekute ti je eh kini bi pin ti are ana eh ti won fi paro gbogbo lekun ati wole eh nigba na lo ton fi lo se kini fingerprint eh moran ti o ra pe kute ti je enu o ti wonu kini ri ti are o pada wole tan lo tun ye se mo gbon pa yen mo gbon pa yen sugbon olohun ni joku ti o je budget hello hello o ke je se wa je budget emi o like o 091-36-556-952 ah hello budget gbogbo Nigeria. Hello. 0913655695. Hello.
12: Hello.
8: Ekro lesa.
12: Ekro le.
8: Esa ruko yin o.
12: Toyin lo nsara o.
8: Lati busa.
12: Lati lorin.
8: Eseun.
12: Eseun baba mi ko se nti o le sele o. Ori ori siri si nkan la nwi esi ori siri si nkan awon omo Nigeria ti so. To si soju wa.
8: Hello sir.
12: Hello.
8: Mo gba yin sir.
12: So, in tin ta so ni pe ni bi an se pe are Nigeria pe ko wa da si. Eyi won o ti sinu nto buruju. Awon ti won si so pe kan ma pe are Nigeria na. Eyi won o se nto buruju. Be ti a wa dupe lowo olori ile to fi oro so fun wa pe ni ki se yan la won wa ran ni. Pe ye yin ni se. So, emi dupe lowo won pupo pupo kan fi la ka ibe.
8: Eseun.
12: Olorun ba mi ona won lowo.
8: Ese adupe sa. Eseun. Ka dupe lowo olori ile to so yi pe ke se nta wa se nu ka re o wa ka re o bo wa eja agbajuma nta fe se. Opo lo pe orun ah. Assembly oda rudan ni ejo shana gonu ni abijeta fi olon lo yanju re iro ni o are o wa lara are se le wa so to tori to ye ka are o wa fun ni lo ba di guru guru guru guru guru 0913655695 kini to le sele lorile de Nigeria kini ti o le sele ikani Diamond FM 8.7 ni adelebare pelu mi omo yan re yin pastor Shanko Alaji ejoko wo mi awon kan ti hello.
13: Hello,
8: Ekro Lesa.
13: Ekro Lesa. Ekro to Diamond ni jona.
8: Ami sa oruko yin.
13: Okun ajaju won lara ti le simun ni ga odo tanu re.
8: E se.
13: Se ji le sele ni pe a le ni awon aladari ti won fi emi won je Olorun. Ko le sele.
8: Lala e. Ipele nseyin a le ni o. Emi o gbagbo.
13: E. Nta ti ri ni.
8: A le ni sa. A le ni.
13: Oda mo gba pelu yin. Ti o tun so bayi pe a le ni afadari ti won fi temi tara si wa.
8: Olorun dari re wa si wa. Awon ajo tun ma nbe na won gbianju. Beni. Eri gba ti meto kan wa ni bi ojo bi melo kan seyin ipeto. Opolopo nkan ni awon ari na ri na ri loke. Leni kan fi sapere pe ah kenikan si se bi gomina kan ni ipinle kan to ye pe yo da fi laboju yo se kini kan kan kan. Se ranti lori eto yi na ni. E jan wo pe eyo kan tabi meji tori akobi tin ka iseju fun mi. Hello.
14: Hello.
8: E ma kuro le.
14: E kuro le wa ji ni kiru ni do la do gele.
8: E kira gboru ko yin sa.
14: Aji ni kiru la do gele.
8: Ina jije ni oruko yin gangan.
14: Muftau la do gele.
8: Mo ro pe koko ni remote Muftau.
14: Rara mu ni aji ni kiru la do gele.
8: E se oro ri e da si.
14: Ajanti na ni se mo pe
8: o mi so re won lo
14: wa te wo te governor lati gbagbe
8: se wole gomina bi senator ah senator te wole senator won bi de o de Nigeria e ya wa le mo ti dibo tankan ko emo e ma lo e me mi o like o kini to o wa nse leyin microphone won ni

0: ta ni mola so di gbe ile yen lo da soju agbara
1: baba ta ni mola e ti gbagbe pe eni ni kile aye o da o nikan kan ni yo jere e be si ni ile aye odo fe nikan soso e kuku mo pe ijobo oni dawo duro lati ma dekun dida ile soju agbara to n fa ise lomi yale agbara ya sobu ile riri ile didawo ati awon ijamba mi to le tete so ni da line ile lori e si mo ja gbagbe pipe agbara ma gbe tomode atagba lo e sa fun ile dida soju agbara
2: ile dida soju agbara ko dara kaye fo wa ara wa sera wa
3: oro imoro yin wa lati ile ise diamond 88.7 fm
4: to jale jako to tan kari aye
5: gbogbo ani gboro ti mo ki lo nga bun aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
4: ayo ati idunu yin lo je wa logun
6: we happy people we make you happy we are
4: pẹ̀lú Diamond FM ìgbádùn tí ó lópin ni.
7: After working kílókù, ìgbádùn lókù tá máa jẹ́. After working.
4: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ́ tún yọ.
8: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
4: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
8: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́? Obìnrin mi sọ̀tàn
3: lẹ́nu. 88.7 FM.

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi neni tolo mo mu fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nka to sun ni iku o se ku fun mi pe ko iku o mu fun mi ni lati ni kin ri kan je
3: mi o ma bojo okulaye o ba ma ti mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
5: walari won pejo ara mi la fi seke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju te da wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

Ekale. Ekale ku di asiko yi, e ku se lataro e ku gbianju e ku ko le da. Olorun ba ninu anu e yo de gbianju emi ati yin lade. Ani se lasan la se Olorun ba. Ani balaye fowo ti eleduwa oni tori iya da wa si. Sori eto yin eto wa ni lawo lesun lori ikani Diamond FM ikani tin tan yin rawo san tin bagba leru dashanian lawo lesun re eto tolorun fun ara re mo mo sagbe kale re adupa to lanfani ka tun wa to ko eto fun tojo to ni opa ni follow won ba kanrin kese lola kanrin kese lori ti oba tin fi gugu oba je Arelumo bi owu akeke tan alara gba ida Olorun oba mi oba Eko kabiyesi Olorun oba mi oba tin dari afefe oba tin dari oru oba sorodi bi ibara meta oba sorodi bi ote adugbo oba soro fori to bi ile oyin Olorun oba mi totobi koja tobi to fe koja afefe ogboro jowo asolo to bi de baba enikankan o le so ibi to bi de orun ogba o ibi to bi de aye

0: OK.
1: Il y a glacis yon wa fon. A on m'a dit wa sin.
0: OK.
1: Fait que on ojun du an. On
0: sa
1: lok on sa lok bay go fon. Glacis fon.
0: OK.
1: Lu an won yen. Ni di quantum
0: non recommended glasses.
1: Ni won ni lo. Awon agbagba na le lo. Kan tin se won ni oju. Ko ba serious.
0: Bi oju wa pon.
1: Oju
0: pon.
1: Oju mi wa oju gome.
0: Gome.
1: Oju mi wa mi.
0: Mi
1: ri ni dada money blood vision.
0: Mm.
1: Yen won le lo glasses mo so yen. But ala ko tin mo ko so yen cases yen lo poju. Now, ala ko tin mo ko so yen fa won glaucoma cataract yen. Glasses yen is 320,000.
0: In ni yen.
1: 320,000.
0: E ma ye re o.
1: E gbo ye dada. Se wa le keji to je glasses see I want small small cases bi ojun gun mi ojun mi wa pin to ma won na man correct oju iyen is just 100,000 egberun ni ona 100 ejo e ma je ka da po mara won
0: not so bad
1: iyen lagbala glasses
0: okay
1: te ba si fe ah te ba ti pe wa ta ba yin soro
0: that
1: yo finalize
0: ta ti fori oko so
1: do ibi te ti gba ni ilorin a so fun yin te lo sibe
0: e si lo gba
1: e ni ngule ta wa si lu
0: ogbomoso
1: aya fi en ba wo pe o n fe mo office wa ni
0: ogbomoso
1: e ja te wa dama confetti gano dama confetti da gan de bi wi pe immune booster ni o da ka ma lo
0: ka
1: ma boost immune system wa
0: awon
1: soja wa se pe o tin re won ka ma boost immune system wa idi ne ti ganoderma coffee tea to fi da
0: kore
1: di sugar
0: okay
1: e ti jila ro epo ke mu lale epo ke mu ara yin ma balance
0: okay
1: eleketa wa ni vmas mosquito repellent
0: ogun e fun na
1: te kan yen na won pe ni vmas ganoderma ele wa ni
0: vmas mosquito repellent
1: ogun e fun ni
0: yen
1: won se bi perfume perfume ni te ba te sara
0: orun
1: re ko ni pa yin lara
0: ko
1: ni pa won mo yin lara
0: okay
1: you understand this so yen na ti wa te ba fe ra o wa ni chupet cosmetics iyen ni taiwo ke ilorin
0: lorin bi
1: sewari vmas ganoderma ati mosquito repellent o wa ni one step pharmacy ni so
0: mi
1: ati ni aromakeye
0: pharmacy
1: ni waju a division ti yen tun wa ni akolapo moye plaza
0: number 2
1: oro road
0: oro road
1: ibe ni kanje water office now ikede pataki
0: okay
1: sharing le sewa a ma ntoju awon eyan pelu orise disi egbo igi to je imported
0: ati machine
1: eyi keyi pere ni ati ba wa ni boya ninu egungun ara yin ni e le gbese ni boya ninu sugar ni boya bp lo soke on lole if pa giga awon kan won ni enu edo orisirisi ko si ipenija ago ara ti a ni ogun fun a se le se we be
0: sibi kibi te ba wa
1: ile se wa ni jerry gold wellness therapy odetomi street
0: okay
1: adugbo odoro
0: okay
1: ni ilu ogbomoso e pe aso number yi 080 080 34 34 84 84 43 43 89 89
0: atunpe
1: 080 080 34 34 84 43 89 89
0: kede
1: pataki
0: yes sir
1: afi alagbata
0: alagbata
1: gba product ta ke sorry ninu
0: okay
1: program wa
0: ni pele kwara ya ti jaki jado orile ede
1: eti get e
0: se
1: pe wa
2: Oruko mi ni Femi Adebayo e mo 36 Diamond FM 88.7

0: awon kan ta ndako yi ko to wa di pe yo ri be ma Dr. Gambari bi kokoro neje yi ba penu ara lapeju a ma fantelo mi ma ru o si njeun dede ama yo ma gbe nkan mi ni wo pe won ni ma pe eje ohun na lafia ara eje ni emi be je ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelo mi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bi gba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta npe ni kokoro nu eje oyoju a ma kelo mi abelo mi ni ko won bere ko won salu wala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi uyo mo wa ko apori ara isa kokoro eje to ba ti rin de bi agbari a ma fi ri fifo ti o ma lu korokorokorokoro bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro to mo ronun sun omo le jeun dada lati bo mo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni stroma ni o egun ro ni o omo ti o sere dede abo mo ba nsunkun jade loju orun latara bi inira kini abi kiji e gbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na e kan si mineral and about giri alimi lasha o moto ni e bere fun ni abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti ri wa lati agun mesan aro di agun mefa ale e mo ba wa nbe mo fi gbala re dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje asa ti o gbogun olohun ni bi se niko kan wa o
1: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin
2: Soliti eniketa isokan mo so sori aye lo jara mo si sisi si foro loka so sita lori eto lawo lesun nibiti ashire yin ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo atenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikane Diamond FM.

0: Hello, ka le le. Ya ma kuse. Ta kwa tselo. Ona ma ba wa se. Ala kwa lo le la tse lo ni. U fenda se oro ko ni to ko so la ko ye. To so ni pa. O ben to lo si service ngaka. O ne ti mo e wa ri. Sa si da si da da. Oh, oh proper. Can you form a lot of money? Go to the boy, you're using for that. Only be the only chase you. Say, I'm not done with you. You're like what I do. You're like what I do. And you could open it. Me, you open it. Kikirika. And you could love better. It's not territory in a Roman debu. Kikirika, it's my bed. You're the best thing in that. Go on a lot of scenario. Go to the boy, you're alone and lower, you see, so can you kill your surgeon? La Equito.
1: No, no, ye, Kale Equito. Long, the damn, ye, Marie, she la barono. Urukomini, Bjorn Balugun Latiloni. Any a cocoa go sorrow, ye. What ye, how yet bad does in last time? Boya ko gbo oro yin dada ni awon yan ti fun ni mo lori e elekeji yen ni pe to so pe eni to n sise lodun e pe o fun ni isimi ojo meta to ba ti wo pe ohun ti do da duro ko da duro laye ara re isin teyan ba sin olowo to ba lagbada teyan ba sin re yan ma ra complete to ju be lo fun re ni o ko gbianju ko lo ti ele to ba ti wo ko nti to da duro ko da duro fun ra re olohun tin bi to je e ma bi to bo
2: okay
3: mo so nipa Mr. Loye Equito olohun mo ko yin ma si owo yin le igbe to yin o be se ton dile ndile se olohun ton dile aye ti yin na se eri eni akoko to wo so sita won gba niyan ju ni ege bo la ri o se fi da ini tan so fun se robin bi o ba lohun lo do service ban se wi ko so gbon e obin le ma je ti e to a se pe se gan na ohun service re ojo la re gan le ma bo si se pe iye yi ti ori se iye tin bo gan o le ma bo si agba yan ju ni o le padi obin to da ju te leyin lo ko mo ya soro to yi egbo obin bi tele to si so na eri bi an ba sin sere eleri be ni ni won si yan na o ko mo se tan ba mo pa won lagbara mu edo ko wo si won le e ma bi to bo e ma bi to lo am ba pelu yi
4: ka ni pata o ba wo se bo ko na mo ti pe na ba ni ko lo so ko si an ti mo se ni ko mo ke ba le se ni me ta yi
5: Oloye wan e kale Equito mo fe da si ibi ora alakoko to ni awon anan pe won bi awon be ko fe yawo mo abi nkan seri ke bene kan si so ngugun si se ko won si se po fun lele ni olorun o fe kan fera ni a se mo pe iyo ntan te n pe ni igbeyawo gan transfer pe igbeyawo o ni pe iyonde obi mejeji obi gbodo sure fun yin kan kan si yin lo kan kan pelu adura kan yonde bi mo fo won mi fun won nigba tawon obi de ti yari o tumo si pe ko le work niye tan ba de fa gidi tawon mi bi awon lo sa lo abi bi awon lo sa awon fe lo bi kan pe kan mo ba mo at the end of the day

gan ti won niru ipenija yi tawon na tun ti sapejuwe ba won na se la koja ti won si bo ninu e e se gbeyanju eleyi mo si mo pe yin na pada lenu ope lori e okan re lodindi e se gbeyanju e olohun o gba fun wa won ni ke fi fe han si pasiko ti omo yi ni ipenija pe ipenija ni o le mo won omo yi gan pelu tin se yi pe sugbon e fi fe han si e fa mora e kun fadua ke si nibe lohun pelu e pe ke si wo awon ore ti n ba rin o tolopo gba awon ore ya mo ma dan kan le e gbianju e wa awon ore tin ba rin ke ya ya awon ore yi ke je ko sumo lohun ke yin na ba sumo lohun pelu ke si kun fadua ke si fi fe han si adua gba lori omo na e si jere re lase olohun oba eleyin keji to da be lara kunrin ti won pe awon family ya wo awon ni won setan di ba won si romo bi ni en ta konika to se ikan gbenu e tele ni awon eyan ni mo wule wo be family yawo yin titi yin lo bi ore won ni keyin na lo service e si ti lo service te lo yin nisin fun rara yin ni dada te ba mu bo be fun rara yin lapa bi kan beyin ba won pe won se dada fun yin won ti se dada fun yin lapa bi kan tori won ti for work yin lo bi ore e gbo e deyin omo lodindi nipa ti ile ti won wa so nipa ti le bebi ta won ti n sise ke si pe be na san won jo mi ta lo fa won tele won ti so jo meji ise ti babe eyan ba dale nikan le eyan o se le nbe tabi se are eyan le eyan o se le nbe ati pe pe eyan ba se sise onise na ni o se tara re te ba ti se bi se onise ite se se daada bo ti to ati bo ti ye te yin na si mo pe ti da to lati da ise ti yin nbi te ni le si e fa dua to eni be lohun pelu e mo mo polohun o gbo eyin na o si lo bere ti ni die ni tere eji tere e gbo die na ni ju agun ka kan titi teyin na o fi je eyan e gbo aise rara lese sugbon te ba ti bere igbianju lori e olohun o si bere si ni falu barika tere to po si sugbon te ba mo pe te ba mo pe yin gan o ti to da tan lati da duro le mo ti fi bi te wa yi le o tori eyin na wo future ni pe ase te n ba ni yawo tan ti n ba lomo tan sojo meji pere na ni won ma fun mi e si ti ni yawo dibi te ti lomo to ba je pe n te n ri ni isin o to ri jo keyin na o fi bere ti ele take time yin ke funra yin ni time pe in the next 1 year in the next 6 months n ba ti tu ojo emi na lo bere temi o dun se ju pe ke kan fi bi te wa yi le gbara ke si ma lo awon agbalagba si ni e ma ba n te fe sise lodo re ija e ku o pela ayo ati dunu ayo atalaafia ni ke fi kuro to se pe eyin na o le pada wa be so pe oga mo need nkan bayi ti o si fun yin e mo fi ja kuo e mo fi binu kuo e si mo lo da orogun owo kale si tosi ibi to ba wa e ri daju pe e si nbi kan na sugbon ajosepo arin yin o baje tori oni ko o nitori ola ni ko ni ju ba won lo lati apa abe mẹtẹta na lati fi ohun si yi e ja lo si awon mi ta won eyan tun ti sota ta mo mu wa loko kan ejeji mẹta mi tun be nle ti mo fi atun mo gbe yewo mẹta yi na la tun mu ta mo fi wo kan mo nbo ìwájá tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí táàyè bá gbà mí kí n mú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ntẹ̀lé ṣùgbọ́n táàyè ọba gbà mí bóyá wọ́n sáré lọ wọ́n padà wá wọ́n tún mú kan tó kù sí wà bọ̀ ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wá lọ́kọ̀ọ̀kan ejèèjì.

0: le won ran ile ti loko kan ejeje eje n sare mele iwa ka fe le ise le nketa ki n to mo wa mo ran wa le ti mejeje ti nbe nle mo nbo
1: o kan le o ko mi ni te yo mo ati mi te yo mo e yo fe se se ta ni ki mi ji a fe gba ni mo o le le ti mi se se ta ni ki mi ti mo bi mo fun ti o de ti gba ni mo ran ba yi na ti a jo pe ra wa mo Nti delere na o pa kan mo so la wa ni so na so mo de ti so ni si ti ba ni na ko ta se le ni ko ti ke ti so sta mi pe o ni awon guy meji ko ti mo de ti so ga la ko ko ni o ma na o fi da da do ko so ko ti mo de ni na o o ma se fun bo ta ba ti wa ja bayi wa ma pa yo e single mother ine ko single mother o sa ma so yin elekeji o na ma na o fun mi ni normal normal lenu wa pa to ni wa na fun o de ma take e mele keji e to na o fun ye gan mi wa like e bi e yi ti ko ke na o fun mi o wa ni mo like to ye pe kuda o se so fun pe mi o wa after o e gan because mi ti mo like e do na de nu de like mi kuda o ti lo fi mi han awon parents ye ni kuda awon parents ye gan bi tan kan ju de gan I was a fresh wedding, Kineko, because I'm working in Boma, Obamolo. In there, so full pay motion, concealer, because one year of Kayan Bishop Moshe war, Ibishan, who's out of Hook, 2028, put on my Matty D, 5 years in dying. Could get the teeth in Mama, Mari, Wikineko. You told her no Nala Cocoy, or more 2 months of a single mother, single mother. So owun ti se olohun ti ready lati mari owo yen ti wa su ni nse mo ga do mo fe se ti joje ri mi lo because mo pe se ala okun yen to pe ani ti so kan ma ko wo single mother mo se bi su ni mo ga do mo fe se yan ma ni jire ge gba minimum

0: ma ko bodu to se ko ko se ko dominira ara re ko ni sobo eh gba en ko to wa wole to ba fi se no mejeji olorun lowo e pejo
1: ale lo ti o kweto baba lo ko me ta ji be se nlo lorin e ko se ni olorun pa le re se le ti mo ko fe da si ni ti brother to so si ta nipa yawo ati ko lo dede suru to po ni o se o ile si ri na ni e se n to fe du le ma olorun so gulo awon ni won se suru to po o bi se yen o si pin kan ba tun yi pada si dada na fun ro beno na ni o tun yi pada po ni o se awoko ni se le le keji eto so si ta nipa pe awon ti wo money post bi waya ba kan tun ma mi pa awon lati mo ru arun tin se awon the best thing ni kan se suru kan se fira awon laya bale nti ye ara mi fun oni ye eleketa si atan so si ta ton fi yan meji e to daju ni pe olorun ti fo na awon awon an ba suru lo ku won ni suru fere to ni fe won yen o kan ma wo to o o se tin na fun won loni tan ba dele re tan o si se ko yawo so ati le ato na ni ko fa ni jo baye to baba bele na ata yes
2: seri di baba dala koko ekweto oloye emi ni mo idin lati money school ni piada eri ati eleketa ni mi fe dasi o ti man ti o se o ti man ti o se kan lekeji to lo ni suru ti o je rorun fun ni ko fe to wo owo ko ni fe o e ma gbe to bo seri di abaza la eri kan si fi le kan sa mo fe bi pa kan ma gbiyanju to eri kan mo koronu to ya o don po pe yan ba koronu to bi le ya ti yan ku obi sai le yan se wa ri to bi ti tele keta seri e singu moda sin pe singu moda to ba le tori o to fe ni o mo gari re leyin gba to ba wole olorun lo yo obinrin kan ti mi na nfe nigba ti ti mo se se freedom olorun lo yo gbogbo na fun fun ma da nfe ra pe ko mo jo lo mo ni to se bo wole in le mi na pe ni o mo gari re olorun lo ko yo eyi to yo ni na o fun to n to kan ni o gbagbe ni mo bi to bo olorun ko wa mo si
3: e ka le o a ku eto loruko jesu eni seto se o emi ma darapo mo yin o ni agbara olorun eni fele isasi mo loruko je jesu oro temi fe da si nipa ti obirin daddy to so bi pe iyawo ojo ko sun ohun ko sun ko ohun sun mo pe ohun ni be ko down e wo ko ko pe iyawo yen ko be fe because nkan ta won na ba nse ti o ba da se da wo obirin a ma nji sinu ti oro ba sere ibi opolopo ma du to ba gba fun ni to ba gba fun ko sun to ma fi nse se nigba ti iyawo ba beere odene alowe ti o ri 20 naira fun so ko sumo ni ko le gba e se pe boyo o se agbe nita ko le gba a ma wo pe se o ma gun to ma beere kan lowe ti o ni fun ta di lo ta no ya ta di lo la ta lo so ko le possible laarin yen so o da tu se ibi ti nkan to se si iyawo yen to dun ko pe iyawo yen joko o no bi no bi soro so ko iyawo le ero gba okan e si ai do so ko debe ko se atunse te kan temi rin be o
4: hello mr lawyer uruko mi ni sams lati basin mo fe da si program le kan si titi eni ti won so last e ti won so le kan pe iyawo awon ko ka won sha make sex dada mo o ma ni ko mo release gba o mi o ba gba won mo ki won pe iyawo won joko kan je kan mo pe se mo pe ba se bere ko yi ba se bere ko yi olorun tun je wara re ni bo lo fe foju si tin kan ba to pada bo sipo pada pelu gbogbo awon nkan to nse yi gege bi imoran temi kan je kan mo kan je kan pe a ko ye ko ri bayi se nitori fun mi wa ni o wa di pe gbogbo run kan bele wa di pe ta ba fo okan wa ma latitude a ko ye bayi tin kan ba wa tun wa pada lo da nko ni bo lo fe foju si agbo ti ro pe igbo se ma ma ri lo ni ni gẹgẹ bi mo kan pe joko ti mo pe o ma gbọ kan de ma pe ni time gba to je pe kini kan pe logan joro to tan mo kan bi ti silent de pe oro o wo ti e dada gẹgẹ bi mo ran temi na kan de mura sadura.

0: nabali mo ni e ba pada se kan to dun won so yo pada mo dun won so ko ani si won so na ba yo mo so because we pe ki won go for ilefe fasun mo pe ni ise pe boya en tan ku mo eh itin sa pe se ku mo da se ku mo da yen to ba pada ri da yo pada fe de won yo fe le won yo pa won ti se gbe kan ni gbo baya o sin gbadun won lowo bayi no kini kan ku ati ri en ti o sin gbo da to gba fun yo pada pa won ti danu no
1: elu oruko jesu yo dara fun wa eyo kan ti mo ti fe da si ni ti ile to don won iye to fi alebu ara nbu ati keji to ni fe eji ni mo ri si akoko kokun fun adura because any to fi omo nbu single mother won ikeji to so pe on feran gmo ru nkan to wa nu e okay ti o ba ti wa ri baye a je gangan loju ero mi o ro pe o ni o kan se idi ni o nigba ti yan da 2028 o so pe enikan feran e ikan ti o feran e se iye na wa le duro di 2028 kun kan mi mo di teyin wo nkan le so ko ro da dara ko ro nkan to fe se da mo pe lo to eleje to ni fe ti o se ni mo bu ko ya tete se nkan to fe se ki a ka den ohun to jaju nibe ni dura pe gege bi eni to kowo soro kan dara lo parun ni iwa akoko ti yo wa e sita iwa to wa nu keje ko mo to ba gbadu dada o le mo je kankan nu e ni oko titi e o sugbon loruko jesu oso na o
2: oye akweto along out to bomb out scene. Also, short if a dancing one or a locoritoni, young one, some more. Sherry or your rep. Sherry knew Polo Quaker, a walkory. Uncle Jacka Saju, Unloman Kenny Lorowa. Awa, Lou reply at any plan B at Sicily. O bi ni to pe nigba tin pada afokan o nse fun o wa ko die ka to fo oko lowo ko gba koko bohun ni balopo to ko ba de sa ni ko ma da sohun lara iro kuri be se opolokuri yen yoro ni sokun mo nkan to je ko se ni ru akoko yi ko ni dipo mi pe joko ba soro o iro kuri be je koko moju kuro lori oro oyawo ile ko si yawo ko wa gbajumo ise re ko wa ri ara re bi eni ton da ni kon ri ira jo aye inyo ni ko ma fun wa lo nko to ba lagbara lati se fo yawo yan ma se fun wa se oluwa fi gbogbo agbara re wa fi wa gbogbo ona bi se yin se ma ti se n pa wa dide pa ko wa lo number 6 e o ko ni plan a b ati c kale ko ma faye re mo bo pa to pada fayere si na ko si nkan to ni ko si ko ti ro biribe oni pada se sabi ro inu aye ina lari to yawo de be mo fun sugbon nitori dukia o yawo de pa oko tori pe o fe jogo dukia si yawo to ba siru eyi na ko si nkan to le pada sele lojo waju moro mi fo ko yen ni wipe ko lo gbaju mo ise lowo lowo e gbagbe o ya wa bi won ni yawo inmi o ni ko ma toju won o to ba ti lo bi pe 1 2 na fun wa tele tele please ko ma fa ki se de do ko ngo o ma fa won won na ko ma save won na ko ma ri ara re bi eni

0: ibo lawon na seku die ka to si toju wa o to lo to sugbon gbogbo e gbogbo e an to loro na ngbo lale ya won na omo bi ta won na ti seku die ka to gbogbo e lati bonu ara won ko to di pe to pari loni elu e ka le
1: e ka le sa o
0: e seun lawo lesun re o
1: e ku eto elu mi jona la kaye mi o
0: ami olorun ledu
1: gbogbo gbogbo oro ti won so lati ati wa te ti bere gbogbo e la gbo ko te nti mo fe da tani ti mo fe da si ni ti obirin ti won ti olorun ni ohun data meji papo yen
0: okay
1: so tani ti oni ki fi ibu arabu o so ba gba yanju ko gba gba gidigidi lori re
0: to
1: ko tele le o ko ma wo to wo ti eni alakoko na fun pe nawo fun yalayalaya ti to ba para feyin by force won para tuka
0: aha
1: so ni gba moran gege bi eyan
0: e seun
1: ni sade poju ni lati airport
0: e seun mi sade poju oju ni tin o e seun
1: amo
0: elu e ka le o
1: elu
0: e ka le la wole sun re o
1: ko ni ni sala bi ni
0: e seun
1: e pa ti da ga ti wa so ti ja wa o
0: Eh.
1: Ba mo ko pe ta n so. Eh ta won lo wu yi ta ri.
0: Oya
1: lo to pa ya re so ti iwa o ti je ni lo ni.
0: So
1: ko ya la ti ti re so ti ti je ni lo ni.
0: Mm.
1: Ja fun.
0: Mm.
1: Wa mo so ji na tun ni gbogbo awon ma so fe ba ri pe ya awon la won ti ti lo beta.
0: Awon
1: beta so ti ba ri pe ya gbogbo e so to e ti wa bo ma ti ri awon ma yi.
0: Comment se?
1: Ko ba tun wa di pe ni won ba so ta lo ko fun ma won to fun lo loyun mi
0: to ma tun lo loyun mi ah ododo oro
1: e yo mu ta ju gbo to ma won to ni mi la fun
0: eh
1: o ma lo fun do mu e ri keke ni ko so pe o fe gba ma ko ma lo gba bo ko ba kwa jo so laarin ara won
0: ise
1: ko lo ko so ja ki won lo ti family ja yin
0: beni beni
1: ti ta ni ali ko ti wa ti o ni ni
0: elu e ka le o
2: ka le
0: e seun la wole sun re
2: akuse oni
0: adupe
2: lani ogba
0: ami olorun
2: o fe so si ta ni o
0: ah iseju perete loku bayi be ba wa so awon yan le mo le bayin da si ti o teyin lorun e dakun iseju perete loku so ka ma dipe e so awon yan la yi bayin da si te ba dijo mejo e dakun ja wole lojo mejo be bari so be bari pe wole e send any voice note la gboro lohun ata attendance
2: amen
0: e seun e seun elu e kale
2: kale ko ma
0: e seun
2: ola ala shoke ni ta ko bone lo
0: adupe
2: e so lo e
0: baba
2: un le fani ti o ni e na ri ten si o wa dojo ile atolohun fe mere on pe ba bi bale abi ba fi ko mo
0: ko se se
2: je ko le ve ni ti o fun ya o re lo nje
0: eh
2: ko se ko fi si o ma re
0: eh ba
2: o bi pe lo wa family re ko bi kaka o wa do ko wa lo fe mo ko se mo se mo le si bi kaka o de mo fo bo gan ba mu ni yen o si kaka ti o gba nbe
0: ben
2: ino to gbe yen ba tun ta na igba ni ka si pe ara ni o si pe ta ki o fa ba re dada ebe bi mo ma e so e gbo wa e wo kaluku la ati ti o ba ni si pa ti o ba wa responsible ma lu
0: wallahi
2: ame lo ba responsible lo ko ti ma ma so yen iku ma de be ko to po te ni ka ko le ri ti ta ati ti la ka yen ele ki be e se wo ri ona se o ko mo gbiyanju o mo wa responsible nule ni okunrin ni amuleru
0: Baba ti won so tatin won ni yawo awon fun awon se mo yi oro ni gbugbu awon eyan na ti gbo lale pelu ile ti ya iso fun wa yi tori pe eyin na pe be ti bere ko yi ile ti bi mo meta eni pe laarin kan na ni pe nigba ti nkan lo dede mo iya yi wa npe nigba ti nkan nlo dede si yawo yin gan gbadun yin tori ta ba bi yawo yin lere na awon na o ri wifa ataba bi awo yin yo ri so unu o pe bi isu se ku bo be ti bere ibere wa ni pe ngba ti yawo yin gan ngba ti nkan be lowo yin si yawo yin gbadun yin won ni se esi lara awon okunrin ti ma lu yawo e lo ni gbogbogbo atoni gbagbagba ati pe ngba ti nkan be lowo yin won ni se fi mo yawo yin ko to di pe ngba ti nkan o si mo won ni ngba ti e ti bi mo meta ba kan ni o se se ko je pe yawo yin sa fun ohun fe bi mo mi ko mo ti do mo elenkerin meta la bi kale ti o si nta fe fi to yi ngba ba tu bi mi to di merin bo la se fe to awon o se se ko ri be o se se ko mo ri be tawon eyan fa la si kale re to si je pe looto ta ba gbe yawo be looto ti yawo yin ba mu wo ni wo pe tin ba tun gbe di kale to mo kunrin ba tun ro mi loyun ti mo tun loyun omo elenkerin bo la ti fe du ki la fe fi ko meta ni nbe nle ta ati rona abayo si won yi o se se ko ri be looto o si se se ko mo ri be ninu irongba yawo yin sugbon koko n to se pataki nbe ni pe ajo sopo to dan moran o si laarin eyin ati yawo yin eyin ati o loro asogun gege bi oko ati yawo leyi ti o gbe wa lo bi tawon eyan ti so pe e pe yawo yin ke be ke tu ke ni kini nfe gan e pe ejo so loko laya to ba je pe ibi to duro si na ni pe a le bi mi si o bi ta ba tin bara wa lajo si pa ta ba tu se si fun mi loyun to tu di mi nko o le je tin sa fun re teyin o si mo iwa re olode de belu bi wa bi nkan si ri tele tele mo tori nkan ti yi pada e ba so e medun okan re e mo bi to ku die si looto inbi ajo so oro te ti pe te ti be te ti ba so yi leyin na o ti mo ntin sele ati bi te ona teyin na o gba te fi yanju ntin sele yi bi o ba wa gbo te ti ji loru te ti pe te ti be ni gbogbo teyan fi be eyan te si ba so ti o si asokun mo kan tori pe o se se ko ri be o se se ko mo ri be la n gbe moran le lori ni isin ti o si ona kan ti won la kale to je bi asise teyin na le fe satun se le lori te fi sopo na abayo re eleyi na ni o gbe wa lo bi tenikan ti so pe keyin na orira yin bi en tin darin rin ajo aye e fi yawo yin le e mo da laamu mo nte ba ni kan fun won atomo kan mo toju ara won keyin na wa jagun sinu rin ajo aye yin kolohun o le keyin ki gba o le pada bo si daada fun yin se ri pe gbogbo imoran tawon eyan mu wa ko se le to se sonu ninu e imoran wa lorisirisi nitori pe a gbo tenu yawo yin imoran yi ni o wa sokunfa ile ite mulo ninu e leri nti ba nsele laarin awon ti yawo yin nti nsele laarin ati yawo yin ni o sokunfa ile ite mu ninu awon imoran yi te mulo nu e tori onikaluku ti mu wa pelu oju ti won fi wo a tin to se se ko ma nsele ninu dile yin tori e la se dayan lejo lori eto yi a da yawo yin lebi a si deyin na lejo sugbon ona abayo to ba ri bayi ona abayo re to ba ri bayi ona abayo re nta mu wa loni re olorun ba wa keyin te ba ti isun gbogbo nta won eyan wi yi e ro na abayo ninu e te ba pe yawo yin te be te ba soro boya ke so ku mo nkan mo kunrin ke so mo tan ke te pa mo se ke si mo ni be lohun ni boya ke pe ke be ke ba soro ke mo bi ti bata tin ta lese ateyin na fun rara yin ke le mo na te gba bururo si ti o fi jo derun feyin mejeji te pada si gba aro nigba ti nkan dan mo na te bi kini bi keji bi keta ni o e le mo na te fe da si boya lo to ni yawo yin ti loju nta titi yin o ti e wole ti mo ni o e le mo nkan te fe se si pelu nta won eyan so lale yi boya yin na ti koja aye yin nigba kan ri eyin na o le mo fun rara yin sugbon ni ti moran awon eyan ti fun yin moran ti o je ki le youtuber ko tu se fun ta le ojo ti toni ke yun duro be lo dindi ekeji to da be ti mo fe soro le lori ti o po die o ni tara bere si won la won leyan meji ti mo nfe yi n to ku ni isin eni ti o yan ba do fun yin titi 2028 omo yin o fi po mo odun marun a de wa ni 2026 omo yin ti wa lo mo odun meta odun ti n bo yo po odun kerin odun to ba tele yo po odun karun awon eyan ni akoko oduro de nikan o pe ba si tan te fe loko ko sin to di yin lowo lati mo fe nte fe fe bayi bayi ke si mo ko se lo nile oko yin te ba le ni fe re fun ara yin e mo wule je ko wo otan yin je eyan ni owo ti oni ni fokan bale owo o si le ra ifokan bale te ba do li en to lowo lowo te ni bele keru lo ti o fi yin lokan bale e pada ka ba mo kile se be fun o sugbon pataki be ju lo ni pe e gbadua sawon mejeji ninu okan yin olohun to mi sona ko olohun o to yin sona laarin awon mejeji sugbon yin na mo pe ni te ni fe si yi e jire nbe ju eni ti e ti ko dele re tin tin fi si gumoda wodubu yin lo o ku sowo yin eni keta ni ya ti won lawon ti wo menopause se ri gbogbo nte n ka le yi pata ara awon symptoms ti teyan ba ti wa ni menopause ni sugbon ko gbodo wa poju tori to ba ti poju o le je ki le yin o tuka ko gbodo wa poju tori to ba ti poju oko yin o bere si ni feel uncomfortable ile ile je koko yin o bere si ni wota aba kan ti won salaye le nkan pe hormone ma fa ti won salaye lori sirisi pe ke lo ri awon dokita be lo se ri o e lo ri awon to nimo nipa eto lera won o le so fun yin pe to e se e lo bayi ise bayi igbese bayi ni ke gbe erin bayi ni ke rin keke bi akole ati se iwadi o lawon nkan to ye to je pe te ba nse yo je koro yin lorun ki menopause yo ro yin lorun awon nje kan wa te ba nje yo da system yin pada bo sipo te yen ba ti wa ni menopause looto eyan mo experience dryness keke bi obirin yo ni low libido keke bi obirin efori omo wa keke bi obirin teyan ba ti ni balopo dede ikanra omo waye se ri pe wonu ara won lo gbogbo nte salaye na re le itutu mo si pe mo ti so pe te ba le ba wa soro leyin eto won link yin pelu awon nimo nipa eto lera ti won ko yin lawon ona te gbigba ti o fi ro yin lorun yala won je te mo je iru eso to ye ke mo je yato si pe ti e fe lo ogun gan iru awon ire daraya to ye ke mo se ti o da system yin pada bo sipo yàtọ̀ sípà ń lo oògùn tẹ́sì fi gbégbé ayé àlàáfíà tí ẹ fi ní ti ọkọ yín síta lóru ọ̀gànjọ́ torí pé kò ní í dá a kó jẹ́ pé ibi tẹ́ ẹ bá rìn àjọ adédè yìí lẹ́fọ̀ọ́ ara yín ti ọkọ yín síta mo ti send number si yin number yin ni ke send message si ki fi le mo pa yin ni won o so yin papo mo do onimo nipa eto lera wa ti won o to yin sona bo ti to ati bo ti ye te ba si fe eyin na le gbona doctor lo ke lo si wadi fun ara yin won si fi gbogbo nto ba to won fi asi yin gbogbo eyin ta lori ofe ati down si eto yin lale ye mo binu a mo gbo lojo mejo ni ase olohun oba gbogbo eyin te pe te wole adupe eyin te pe te wole adupe awon lere yin adupe seun gan ni bayi ni o mo lori eto lawole sun fun tale ojo titun ni a tun pade lojo mejo pelu anu ati oku lodo olohun oba won ni fe lomi ise yin won ni fe lomi ise mi na lase olohun awon la mo wa yin la mo ba ti te fi n gbowo ni diwon nawo si lase olohun baba tunde aziz oloye wan loruko titi mi mc coded otun ba coded omo to pe interview street light omo to pe interview opo na ma tani mi ti won bi ta to tun tun ra ibi omo se paro ni mi emi lo mo san lo ni oro le ita dogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo ipade mi ati yin yo di lojo mejo pelu anu ati ogun lodo olohun oba ba ti n wole lo sun a ni lalare gun a ni lalare were oko kan laji orun ayo la sun o da ro
3: Ah, lawo lesson. Ni idahun si opolopo ebe lati fi kun awon ojo eto lawo lesson. Lawo lesson ni o ma waye ni gbogbo ago 9 ojo Aiku Sunday, ojo Osegun Tuesday ati ojo bo Thursday. Lawo lesson la bala so sita.
4: Gba ya nkan to sun mi, iku o se ku fun mi ni, pe iku o mu fun mi ni, lati ni ke n bi kan je.
5: Mi o ma bojo ogun laye o.
6: Ejo kin ejo won stebi mi pe won stebi mi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
3: gbianju ko so sita lori eto lawo lesun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawo lesun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago 9 ale ojo Osegun Tuesday ati ojo bo Thursday
7: e kale o itoyin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
3: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawo lesun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni